0: Yay!
1: Hey, ke na kwela ya go kete ka bogwa.
0: Mbeke mushumo ya TV. E ha sa tshwi. Na mbeke mushumo ya Africa ya dina leri. Eh ndi go raro ndi TV na Africa ya dina leri.
1: Go thoma ka iri ya botselela mathapa ma go fitla ka iri ya senyane boshigo. Mo kibela ngwana wo, wa le tshatshila le sume senyane le wedi.
0: Africa ya dina leri na TV. Tsona mbezi wa ga tsoba heli. Bo maine ba shukheba. Prof Mahlaela bari ri ro tsaka tsoba heli.
1: Le sikala hlaelo a ke le nano le la go ikgetha.
0: Ba tanga na na bo howe. Na hoyu ke mo kwasha. Ye fitness mark.
1: Thobela mashati. Ndandu.
2: Pembera ngwedzi wa vufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
3: Lo cha. Oko pepe tsa fulaga ya mbekanyamushumo vhengapi?
4: Nanyi.

0: Sasa locha uita ni Bryson na Phoebe abandia ya na kuri wanga manda bakazi wabana muri bana kodani koda na kuri ninjelele chitun ya ndinga pono vapi 36 mbadalika ya ndibango batu na kuri G-Voice reke tanga kore unamunye ifuruwa ni Mikeri Michael na kuri locha sobu tinga manda pumalanga Middleburg fiani ni arambani mahakara ya ribuanga manda na muri bana kodani murezo kotubu ya banani kodani mwelezo kutobu ya kumfeo alikuliwa nga manda fendi kufusa rokunda na makuru wa wabo Elina Tarirani ya ndi Obri Ichamza Chamano andisani Jaff Tamuhari anakore ni machorori ya budi Palm Ridge locha swabu tinga manda alikulumelisa na materi musafure zani alikuli locha swabu tinga manda fure ya kazu chimbire nga manda muyanina na mane alikuliko kwa zibangwa mtecherese ya siyaba para para ni machoroni
1: yendo yendo
0: na witan
1: G-Voice!
0: Muno tira nako zona batanga basaranga samari ofindi nne.
1: Ai, ndi ataka rapa zezo G-Voice. Nendi mkambu wa goreza kinya matape muni gazi bongi nkozi. The go-go man, kagiseni Samson. Mureki au goma liwari gomi, kala maski ya chikuwa rani. Ndi kurumi risa batu haba batebeda wapu Albert Mpondi. Bobo BA Mraudi na Kevin Liga ke man Gold
0: no. Kaiye Hello Jeremy Chirone ndiko domera katana na zungo timba yo madzedza rina kulumbere kwa stondo vesa totrinya na mangwa matombo akwine sa body K Hello Jeremy Chirone uita ni bofuate
1: bukwe wa o
0: doro wa mwara jini mukharta mahale
1: Rapa mawaridu ufuuna.
0: Ni muzondela ni mwana wa mia.
1: Hei, ayo kuto pera pera no buma buma nga hapa Khauteni.
0: Ndiko pale lola ure kabu njia shpida zwangeno Khauteni. Gore lo sinyalara liwanyago popisa mitozi.
1: Ingawe chiku chungwa na chima.
0: Ndiko ten.
1: Hapa ni kwa mwana ndivu nuluwa na teza kose.
0: Mwana rumora. Kababa gumise wa duruba muarachi.
1: Ndiko tumanga umu nulu ti mamburu bi. Ndadanga wafundi mundi uwe mechiremu Ndadanga wulivu makuwarele nulivu uwa
0: Kuri wanga manda ndivu uwa Kali ya dhele ngani ngeo protia glen Hello changa machoro ndi machoro ni huitani Alignment MC na mudawu Hello chavofu wabo sabatha tere Ndado
1: Marume ni kumbe
0: Na huitani
1: Ndi ya wanendi kusange ya
0: no Takara sobo tinga manda ratu fama mwara dofona
1: Aonananga imwendila.
0: Ndodo banyi hapa na.
1: Nifara loru sunze hapa Midland chini nga kujuu.
0: Loru sunze bare ndi honest God Paul and Ofaya kusuka mapepo. Sara makadi bugisi.
1: Aonananga imwendila.
0: Kali ya dere kasila wofigo na wogeneral.
1: Kondolo fara watu bararo.
0: Ndando.
1: Junior sunze ni mwanangane pala chini. Makazuwa hata wanivo sunze ya shikanga baze ene pa Midland.
0: Alikulibu. Sikuweta sinje na matoni. Sikuweta sinje na matoni hizi za minandu mani ngaore. Munandu walifi warasa ulifardo senga. Ia, na sino karilipe munandu kei.
2: Yoji waho, fedha together, Vodacom.
3: Ano kutambu zonga scroller lighties.
4: Master V, tia deli ndi scroller usiku hote.
2: Nina scroller lighties.
4: Niko tobe chitu chine changa mchuso scroller di social zote. Nisa pelinga data.
0: Ya, kipala pala zami ya kumala zika zi na Afrika shpeka kulinga zo kwa nyazi. Mwa fari si kwa nyazi kwa banga zingwa ya kwa nyazi wa panga zingwa. Kwa kore shimbele nga tere nebe tukore diya kutunga maga. Ya kuruwa rani. Nanda chimbele da tuwe.
2: Chimbele wana api. You wanna
0: da pezi ka Chimbele zo tinga maa kani kona kona chapanta na uregi Sake nore kana chumu nga uri Ria chumu ripo mnandu ya batu Rasa ilipo do charinga na wadongo Life ya business ya life isi ya bachai Ni chumanga ni basgira nga ndere ya kama zao Kabari ndi da zura misa wana uri Zuko chimbele zo tinga maa Zosino kabari ndi budeka nyapa ndi venga zimundi ya wiatera
5: Heritage Family First Hele ni beba li huruane Lide buone sarama bindu Vanga kona uanda za bindu la Varanga tikiti nga kati inga bunji. Vanga kuna uanda za bindu labo kabepa heli. Riabane chela. Yesu zidoba buyeza. Kana vako renga na vashumi. Kana chigwada chipio na chipio. Kabari Kuameka 082-796-0462. 082-796-0462.
3: Royal Gardens. Hashtag Ahunausara. Mulakuru, Mulakuru. Na G Voice. Mukwewa Madrumbas. Nyambu za kope za barangana Mulakuru na G-Voice Mukwe wa madurumbasi.
5: Hi dude.

0: Papana namba ula rakati wa gengi ya rumla rioche mutape fundani na tivo skolu swipajini ava shante come get me fumi na mibili pezi mine teriko siya chote wa raha ya butalu G-Voice mkwa madurumbazi ndi hapa kutavana ni droboni ya toho ya ndo yutu waza kipanda ngenga tafure ya chishituro ndi ngangeno platani ya kari ngangeno amungo sini na bundawe zita Obongo baba chirikona poli fati na kasino ndi denga mpigara resino starata. Angero toya ndo. Bombi, locha ni macharon.
1: Macharon ni mwashi, na watichile sende ndari ni locha.
0: E bombi, ndiba diba na msiba kure. Bako mfese sa cha. Hezla zota vampira, hezla zota vampira wako richinga wa divi, te. Nditono fese ndo wafo inena nene ni mrawabo.
1: Ani kwenye diachi ni maja dosia zuzura mba.
0: Wako rimo diachi ni matina bosia skwa maza mra. Wombi, doba biza mani beinu nandikarenga manda. Vache na toma mapungwa ya zi Farmers Day. Haku chimbula zwabu dinga manda wombi. Anuko zita rotoma. Nekoto bana mshimo munuwa nenga manda. Wa Farmers Day. Kabadori chimbiza koruru endo wombi na uri. Udoba uchukwete ya mininga filini. Retweet ya mini. Ara li rishita muba chpida cha mshimo hoyo.
2: Na musika Powerflex plan na Master V rina ere ana asato tu divo panga zavuchiro.
3: Ish Master V, diko tu tachumelo ne adon tendo chenga plan yanga musindi chitoda.
2: Ah, nintoda Powerflex ya Vodacom inia ba plan yangu zinamwezi inia sabina zikontraka. Ahuno tarazukorodo ni kono ikanza chunga chungu na chingwe.
3: Ha, no.
2: Idana 40 gigs na 300 minutes ya phone era kanet workingu na ingwe. Zote nga 299 randa pezi ngamwe.
3: Ndi wanangapi?
2: Iwanara pezi ka VodaPay app kana online. Takuchezani ni wasimbezuru no frashtu zoma takeni.
3: Ndito itango raro.
2: Udushu mamila yuti waho. Feather together Vodacom.
0: Bombi, ringa takucheza zwino. Kabadori chimbiza kai Farmers Day. Netalipani Farming Foundation. Wakodo wanayo. Yeba itano ntamba. Ndoto wabizena ngurundoto watewela ngamrao.
1: Tare zami Farming Foundation ni kitu wa yame kituwa ule sana na kailu ya mshumo anu mbe ime wana eradikita unemployment na nabushai nga agriculture kana nga vulimi so uzungo za suzi nera ita zone ndeza uri rifumbu za wafuwi vane wala wana yana kolomo vile mrawa mdu vane wala wana wana kudanga kore konani wane wala wana lambu zindu zila rina kwa mochari ori ziya wapumbu zire ziko mwazo uzuri ziandi rita ni rosi za zikala nwa uyangu ufambani zina rikoba kakala nwa ya buria rikuwa kakala nwa ya chilimu ine zimbura zo dhala uona zgalani uona zitumbi ri inga hali dhuwa ridhuwa rijiko ufumbi zanori kakala mo kangu kambuzi nizifio zine rateo ziita uri wezi kolomo zashu, wezi mbuzi zashu, zikono uchila na orika, leke enye mele nea debesi ya udea zimbura, na zugalane, na zitundi, zoda na ngoto rari muashi. So nizono suzumeza wariko zita, zita, chile mwevisa pito jene sakacho, uri muzirano to wachizi ndini chacho, uri wala wa fui, wala wa chidiva uri, wa dadama lisa anikacho, kubufu na wakubuita anifaya ni so ndizine zungosu zambeneka zine razamo zuita ndizine za service zine razamo zuita ngwana ngwa na ngwa rato dito diwangore harina wala mbezi katalipani Farming Foundation so wabudu kudu ye mshumori chita ya afuna abadu ita raita uru gisela fuburia adewa raita uru gisela chilimu so ngore harina Walambezi, bezino wakovona richiko ita mtu, richiko ita mutifezi, ono avorindu wa zinonga, ndo zinonga, zino rikoru gisela chiri momu hachi uri, wafuwe vashu, osungotasele avo mwa, risungobia ratangana na avo, rabulavo nama ya mbudi, wabetuku ya zizu tukutuku zinera wanazo. So, uvachiku dechino ni, chomu shumui, registration fee, nina ndi 100 randa fee, 100 rand a fedi ungari kha tshivenḓa pfhi ndi madana matanu then uri mushumo ri khou vha nao nga mugivhela nga 9 hafhaḽa tshikoloni tsha Lufule primary school a tshivhi tsha fhedza tshithini na bada yene ya Phunda Maria hafha vha tshi kha khroso heinoni yo ya ha mavunda tshetshi tshikolo nga hafha nṱha tshine tsha vha uri tshi na mushumo hafha getheni ndi tshetsho tshikolo tshine ra ḓo vha ri tshi khou itela khatsho ho mushumo wa Farmers Day heinoni ndi Farmers Day khulwane ine vha nga ḓa vha joina hu na zwinzhi zwine vha nga tea vho fara zwine zwa ḓo thusedza zwitumbani zwavho na madangani yavho muhashi.
0: Bombi nda ndi khou ri lavhelese hafha kha vhane vha khou tea u vha tshipida nḓila ine ra tea u zwi tshimbidza ngayo kha mafhungo ayo ḓi ṅwalisela kana na uri ri fhedzisela ri tshi khou vha vhane vha vha phanḓa hangeyo nga ḓuvha la Farmers Day ngauri thi ri a tea u ḓivha na maitele a uri arali u khou pfhi ndi khou tea u vha tshipida lwa tshiofisi ndi zwifhio zwine nda tea u ita zwone kana ndi ya noise ndi zwezwi zwo ri hai ri mudavhini stadium tsha Makwarela kha vha ḓe ndi gute a huna na zwiṅwe.
1: Kha vha ḓe vho fara madana matanu 100 rand fhedzi ndi ya registration fee ri ḓo sazwo zwine ra khou amba zwone zwo ri ḓo vha na dzi lunch ri ḓo ḓi phathelana na dzi programu dzo ṱhavhela zwifuwo u ya nga u fhambana ha miṅwedzi khalenda yo ṱhavhela zwifuwo ḓo ḓi phathelana ḓo ḓivha ri khou ḓi phathukhalana uri vha tshi ṱuwa vha tou vhona zwe vha fara nahone ḓo ḓivha ri khou funzana ngori tshilimo tshi tsho bva tsho sa mamanongo to rali ri itani honeha ndi tshilimo tshine tsha vhori tshi khou bora tshi khou ri bora ngauri na ṅwaha ḓuvha ḽi ḓovha ḽi khou fhisa so ri tea u ita ngoma madzou vhambi uri ḽi khou fhisa uri kholomo dzashu singo swikune dza nonka ri tea u itani so ndi zwithu zwine vha nga ḓa ri ḓovha ri khou songa mutumba ro zwi lavhelesa nazwo ri tshi khou itela uri vha singo swikune vha nga laphetsho vhavho nga zwifuwo zwavho zwo leluwa.
0: Ndi khou vhudziswa nga muṅwe hafha ndo to sa vha na vhuṱanzi ndo vha sokori ndi ḓo to vhudzisa ningeyo kha vhone khathihi u khou sumbedza tshi khou ṅoṅorea hu na nḓaḓo tshi khou vhuya nga nḓila ya khamadzo a sa khou to ḽi pfha zwavhuḓi ari ndi khou mbula vhudziselwa hafha kha vhombi ndi na khaedu ya mafhungo aya a dzi khuhu ndo vha sokou humbula uri vha ḓo vha tshi zwi ḓivha ngauri thi vhone vho gudela zwoṱhe na vhombi uri khuhu dzawe dzi khou sokou fa zwino izwi dzi tshi khou sokou fa a tshi dzi vula u wana dzi na maḓi a yelo nga ngomu a ri ndi khombo ro to vhusola hafho kha vhombi u ya nga nḓiwe ine vha vha nayo arali vha tshi zwi ḓivha vha ri thusevho uri dzi khou dinwa ngani hedzi khuhu dzanga uto nga ndi khudze dza mabaphanya dzo fuwa.
1: Hoyo muhashani muthetshelisana khou amba ngoralo kha ri kwame zwithu zwiṅwe zwithu zwo to arali hoyi u wana uri hu na kha ri tshi ta dzi diagnosis hu na zwithu zwinzhisa zwine ra nga potsa kha bakete. Zwine zwa nga fhedzisela ri tshi khou zwi amba ngo tou rali zwi nga tsiri swikise kha mudzi wone ra sitonano mu xedza so a nga tori founela ra ya ra swika ra vhona zwine a khou tshimbisa zwone uvhu vhufuwi hawu zwi a swikone nahone zwine zwa nga kona u mu thusa khwine ngauri ri ḓo kona u muledza uri kha itise hani a itise hani nahone zwi khou vhangiwa nga mini ro sedza ro vula rine vhane ra vhona uri hu khou itea mini ro sedza zwithu zwa nga ngomu zwoṱhe zwine ra khou zwi vhona so zwine a khou amba zwone a zwi tuvha na tshithu tshithihi tshine wa nga tori zwi khou itiswa nga hetshi zwi na zwithu zwinzhisa zwine ra nga posa kha bakete mara khare a nga ri vhidza raya zwi a ri thusedza uri ri kone u swika kha muḓi uri hu khou itea mini kha khuhu dzau muhashi.
0: Bombi vha khou ri mushumo wa Farmers Day ndi uno ḓo ta kusedza nga tshifhinga ḓe
1: ndi khou takuwa hanefha nga vho 9 hanefha ḽa tshikoloni tsha Lufule nga 9 vha ri ḓivha ri khou takutshesa
0: kha vha siedzila nomboro dza luṱingo itela vho vhane vha tamu u thusiwa u fana na hoyu ano khou lila nga khuhu dzine a ri dzi khou bviswa maḓi a yele
1: kha vha founele kha 076 0572 892 076 0572 892 huṅwe na une vha nga ri wa founela hone ndi kha 0615 023 0615 023 0631 un'wana va nga ri wana yone ndi kha dzi Facebook Talifani Farming Foundation page i hone ndi Talifani muthu wa vhathu ndi hone ndi a kona u vha thusa nga mulalo muhashi ndaa.
0: Iya ri khou livhuwa nga maanḓa ndi vho Talifani Mbindu bva Talifani Farming Foundation tamba etamba
4: Jivoice.
0: tetana.
4: Ah, nani kha diva wa vhuḓi auna zwiṅwe vhune.
0: Ah, ra sa tofa vho maṅwe man.
4: Eh, asongo pfala.
0: Nano zwi pfamse zwila zwa vhafumakadzi vhe vha dzhia tsheo nga ngero vha Cape Town ya shitaratani vha ita mafhungo ya mimacho zwila zwino pfi silent march vho ita no ḓithiwa milomo vha sa khou amba tshithu vha khou tou sumbedza mabogisi
4: ndi u sumbedza u kwamea zwi na u swa nga ngomu ya ndi khou zwi ḓivha hezwo edgy voice
0: tshiimo
4: si tshavhuḓi.
0: Chimwa chabude don mbudza matamba thamusini ngori no tshila karo fhirane
4: eh
0: zwila zwira ri tshi ko sevedziwa pa mayani zwisevo hapfi nduri chikwikwi ya tshiliwe nga vhana
4: eh
0: nduri hoyu murado asi wa vhana
4: na kondo
0: asi ya vhana zwiba zwikotulani na tamba
4: ndi nga si to ni vhudza uri kha musi zwo tshiteliwa mini fhedzi raluwa zwo to ralo hu tshi pfi ndori hu na heyo miraḓo kana miṱuvha ya khuhu i no pfi a iḽiwi nga ṅwana khondo dzenedzi ya zwa tshi ḓivha upfi ndi zwa khotsi ndi zwa baba
0: thaidzo ndi ya uri zwivhangwa i sathu no ṱhavhiwa. Ni kha ḓi to votevela baphanya ni sathu no ḽivhea fhasini ni pfe mukegulu vha tshi rabe songo ango ri tshi zwa ndi tsha baba.
4: Ya vha vha tshi khou ombedzela uri ni songo livhala zwino hezwiḽa zwithu zwa zwi tshi ita uri na ṅwana muhulwane wa musidzana hafha hayani o vha tshi to vha tshoma vha na tshiṅwe tshikolo nyana zwi tshi thoma u bika u kona u bika na u sevedza uri zwi ḓivhee uri miraḓo mikene ndi i ya ngati.
0: Tshetshelesani matamba
4: hoyu
0: ano pfi Jonaidi Mavhungu uri hu vha ho to nangiwa phisi dzo ḓifha u fana na zwirishu na zwiaka.
4: hafho ndi kha kholomo zwino hafho
0: da
4: uri a tshi vho nangiwa dzo ḓifha dzi ya kha vhafhio kha vhahulwane.
0: Kavakara
4: yeban
0: mama dza vakara tshirishu
4: uto vhori zwino ti musi ndo nwaluwa ndi tshi humbula nga khondo ne ndi tshi vhoni ḽi a gwangula uri ḽi tovha na mini zwizwo kana ngori
0: ḽalone
4: muṱoḓo wa khuhu ḽalo fara khuhu yoṱhe
0: a si ḽone mujiga wa khuhu
4: kavusi ḽalone mujiga wa khuhu. Lelone mujiga murwani wa khu vho ḓiphina yana u to vhori thi zwino zwila zwithu zwitonga zwo vhulawana ngauri hafha mavhengeleni ya zwiḽiwa zwino zwi vho rengiseliwa thungo hezwila zwithu a zwi tsha konadzea uri topfe hetshi tshithu
0: ni kha ḓi ambe ḽila na mavhengele thamba ali ya mavhengele a no rengisa dzinama ndi khou humbula a si hoṱhe hune vha ḓo ni tendela ni tshi vha na tsheo kana option ndi zwi ambe nga lungezi ya u ṋanga zwine na khou tea u ṋanga zwone ndo ya kha ḽiṅwe shopo hanefha Ṱhohoyandou nda ri ndi khombela thai fhedzi vhaṅwe vha ḓola mini vhaṅwe vha ḓola mini
4: a ni tendeli u ḽanga uri ni khou ṱoḓa ufhio mura
0: ni na nyi na musi ya khou tamba
4: mavhengele a ndi given ratshedana
0: ni mu vhudze given ratshedana ni ri upfi a u ṋangi dziphisi Ṱhohoyandou kha mavhengele ya dzinama
4: u tou nga given zwo shuma nga khondo vho wango shuma ngazwo ha u khou zwi pfha given
0: ni muthu wa mutsinga
5: ori waina ni khou ṱoḓa tshirumbini
0: tshizwa tshi ndi tshone tsho farao thi ndi
4: tshi atenda tshizwo thi
5: kha miraḓo yoṱhe
0: okay ini ni funa ifhio thi ndi fhaḽa kha khuhu given
5: ndi definitely zwo vhale ri ndi vhale
0: baba

0: 24 na 26 September, o generally 150 randa mahulwane na 50 randa yaba. Ticket is the one or ticket pro na compu ticket. Magete ando furanga 8 ya machero ni dumali wana liwe.
1: Nizo tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usana.
2: Eish, Brazilani, beke ya mambare kontembisa thoo. Nikombila 250 randa pezi ya zulo zavana vachash kaftini.
3: Oh, inji songubi ya nabilera. Ringa cash advance, kai wallet.
2: Cash advance, kai wallet.
3: Hey, ni wana na honga bobu gau utoma ka 50 randa. Ahuna nzarelo, nganda chere denyana ina nabadera utifizi matumoni. WhatsApp ni haika 087-392-5538. Nitere za maga.
2: Hey, avanchiri kutmani yaga.
4: Zurani ni gaimini, itani kumbelo ya cash advance zino, na e-wallet nchayo kunisuaho ine ya vana zote. FNB, tuso ishandukisa zote, kuto shumemla yoti waho. Cash advance, tutofakori ni doko nana uibadela. FNB, ni davila First Rand Bank Limited, patisipa chumelo ya zoko manaskoro doba chofis.
5: Maafrika Chipembe, profane ronga za kuine. Profuru pezi sambo polo. Pezi, mubuso une wakubusa za zino. Wasaza wone unepezi. Geno chumelo za muteo, usina. Chantanguboni, chokarura. Mashirini ya kliniki zisavari na madhi okunao, ohombo kiwa. Vashabo peza ngudo za nta. Geno, ahuna mishumo. Wakundero na uvele za miloro yavo. Ahuna zibada. Sure za zishumi. Ukanya na yone ndisezo ya chumelo. Ahuna. Roneta nga ulindera. Unanga, uzonda ni zashu. Kundo kana rufu. Voterani EFF.
6: Eino kungeza ria lihoro la politiki, yoba yobadelero nga lihoro la politiki lo buri waho. Wufiwa uviso oka eno kungezero. Ni ya lihoro la politiki lo buri waho, usi ni ha SABC.
7: Na musika Master V, rina katu, aneafune sosa za YouTube podcast na zi how to tutorials.
8: Master V, dikoto da data deal urindifushe zangarero langa la ulaika na usubscribe kazi channel zote dzine nda dzifuna za YouTube.
9: Ah, tandururu 35 gigs data bundle ya Vodacom ine yava 169 randa pedzi. Ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data ufushe zangarero lanu.
8: Master, zvino hey deal ndi wana api?
9: I wana rapedzi ka VodaPay app. Zvino ha, takucheza nini vasumbedze uri no fara zvizvo mathakeni.
8: Tido itanga raro.
9: Udo shimamira yoti waho. Feather together, Vodacom.
10: Ah yeah, para para FM, na tobela FM. Ah yeah.
11: Hey, kita kwa yela yako kete kabuha.
10: Mbeke mushumo ya TV, ihasa twi. Na mbeke mushumo ya Africa ya dina leri. Hey, ndiko raro ndi TV na Africa ya dina leri.
11: O thoma ka iri ya botselala mathapa ma go fitla ka iri ya senyare boshego. Mo kibela ngwana wo, wa le tshatshila le sume senyane le wedi.
10: Africa ya dina leri na TV. Tsona mezi wa ka tsoba hele. Bo maine ba shukheba. Prof Mahlaela bari ri ro tsaka tsoba hele.
11: Le sikala hlaelo a ke le nano le la go ikgetha.
10: Ba tsanga na na bo howe. Na hoyu ke mo kwasha. Happiness mark.
11: Thobela mashati. Ndandu.
12: Ya akeso mtichiriswa prepare FM dimse na dita fumbiri wa mezo vana pala kawara ya brati rirote anepa kambeka mshima ya bandirani 629 wanitere the big dude danzo na rilo rione anepa fezi ya jajinui rina meriveri chitabela mtichiriswa ya panuni anei na msidi dvala wala mabebo rifuri rithomu wana na panuni the big dude ngauri unamidea zeje na wapanuni ka 072-897-8325 indika whatsapp ya shu wapanuni sunondivone ya panuni ngauru findi machero ni TRT indiko mbrope insera makazu wabananga ndi wana kwa Joyce Makoshi afiba kuvapa lani kuvi afiba kupenzero wanga muharibu wavo chirizi afiba mtu libafuna engaru funo urusa gumi makazi wanga batu ai karna berifuri makazi washu rudoba wana na panoni ndi wana bo Joyce Makoshi
13: bo Joyce ruko uda bo Joyce duba la wala mabebo na mosi ipani na zina liku tuamba ai ribo baru kawajiza rubo Joyce Rina bo Joyce, wame Joyce. Ngaidira, ngaidira.
12: Okay, okay.
13: Zichitoma, zichitoma ngorari.
12: Izo.
13: Yeah, yeah. Rukotaka na nabote bane, rifuwa nabo kana, jana nabo ndirani. Ewe junior glamour boy, bampu. Riafusa the big dude. Numachuru ni abudi, waraburabu. Karifuwe rote, tell the big dude. Matangetaripan. Ndotangana na matangetaripani mroba. Matange tango lipani John Squenjula the Squenjula.
12: Okay.
13: The Squenjulation.
14: Hello.
12: Hello, Chapa Joyce. Ni machero.
14: Matshelo nga vhudi.
12: Vuvuwa hani vhathu.
14: Ndo vuwa ri mbela ngeyo.
12: Na u to zwipfa ri na Joyce hai ḽi na na ndu na ipfi ḽi to bangoho ḽine ḽa vho ri ḽi kho ndu ri ḽo takala mani ḽi khou edza dzina tiri.
14: Ḽo takala tshoṱhe tshoṱhe.
12: Ndi mafhungo ane ya ḓuvha ḽa mabebo.
14: Khezwo.
12: Hai khezwo ezwo ndi zwavhuḓi nga maanḓa.
13: Vha ri mafhungo a ḓuvha ḽa mabebo o ita hani vho Joyce.
14: A khou ntakadza nga maanḓa.
13: A khou vha takadza.
14: Ndi khou ḓi wana ndi muyani.
12: Ndi zwone badi. Na zwino. Fhedzi ndi tshilidzi tshihulwane nga maanḓa kha ḽi ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo ḽo swika ngo to rali fhedzi. Rine ro ḓo penya na vhone ro ḓo ḽi penyisa uri ngo. Ḽi vhe ḽa vhuḓi nga maanḓa. Ndi to sa ḓivha zwo ri afho khubvi hu na pulane na dze vha dzi lugisa vho Joyce.
14: A u tshi ḓo vha vhona pulane vhona ndi khou to ḓi lugisela u ya mushumoni. Musi ḽi tshi kovhela nyana. Pulane kutukutuku kho tea u vha hone.
12: Ndi thungo rufu hanefha mushumoni.
14: Vhembe district.
12: Okay.
14: Transport.
12: Oh. Hey, ndi go baba go shuma na mina ne pa kha zwa vhendedzi.
14: A ndi vhari kho kitchara dzi dzirisi.
12: Oh.
14: Ndi kha dzi traffic station.
12: Ah, kezo. Ndi khona na ni game shumoni. Vha zwa zwori ndi ḓuvha lavho la mabebo, ḓivhanye ḽiṅwe ḓuvha ḓo wana una zwiṅwe zwo vhalindelaho nga ngi.
14: Ah, zwi raro.
12: Na zwino na zwino.
13: Ri kho takala na uri kho ḓuvha lavho la mabebo. Bo Joyce. Va capture hele ḓuvha ḽa vhona mabebo namusi vha ḓiphine vha ḽe na khekhe u ḓipe nga maanḓa na mushumoni ngori vha kha transport kana vha kha vhuendi o fana vha tshi to ḓisiwa mushumoni kana vha to fhelekedziwa namusi vha tshi hayani ngori namusi kha vhone ndi ḓuvha ḽo khetheaho transport i vhe hone.
14: Ndi khou livhuwa na nṋe ḽi ḓo vha ḓuvha ḽavhuḓi nga maanḓa ḽa mathakheni.
12: Khezwo zwo naka nga maanḓa. Fhedzihai ri no tou pfhi ri fhirise mulaedza hoinoni nga muhalivo wavho tshilidzi uri hai vha ḓiphine nga maanḓa.
14: Ndo livhuwa tshoṱhe, u wa zwi ḓivha zwori ndi a mufuna nahone u wa mpfuna nga maanḓa.
12: Na zwino uri ndi holu lusa gumi lufuno lwa hone. Ai khezwo fhedzi ha vha ḓo ḓiphina nga ḓuvha ḽavho ḽa mabebo ḽa vhuna ḽavhuḓi nga maanḓa ngani ngei na mushumoni hone hai vha shume zwavhuḓi nga u tou ralo.
14: Ndi khou livhuwa tshoṱhe nani ngeyo vhathu vha ḓiphine ḽi vhe ḓuvha ḽavhuḓi.
13: Nda, hai, ro takala. A si izwo, minute ya 20 ina bva kha awara ya vhurathi a ri gumi hafho fhedzi na vhaṅwe vho rumelaho kha dzi voice note. Ri a vha thetshelesa 072-897-8325. Nda.
12: Irin ri rova jia the big dude heva voto ngwanao
13: anga
12: the voice note fan u filo chateri na tanga ndi khombro pensera mungana wanga ndi mavungu Grace anoko dzura afalani miriwani hapfindiri ndi mufuna zwone u muthu hafuko penserwa nga mungana wawe ndi tibireli ramavunga hapfindu bva afalani ya magidi ndi musi wo swika mulaedza zwavhuḓi nga maanḓa fhedzi ya muṅwe wo swika hokhoyu fini matsheloni TRT ndo vha ndi tshi khombro pensa ḓuvha ḽavhuḓi ḽa mabebo man kha mukomano wanga ndi ene Eunice Ndou hapfi mpenyisi ndi murathu wawe rotondwa kevo vho swikisa nga nda izwo ri a fhira ri a ya nanga fhaḽa kha siatari ḽashu ḽa Facebook Phalaphala FM ri na numesi yoṱhe vha hone na hanefha vho rumelaho khevo vho ndivhudzane tshilema vha ri vha bva pulanyi Saul Thavhani ha makumbani vha ri ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo kha feli Agnes Mativa muhanelwa ndi u bva pulani tsani tshitavhani khevha ḽa Haba na vhone vho wa vhuḓi beauty mnandi ndi u bva fhalani maungani ri si hangwe na vhone vho lave mukololo wa ha ne mutandani ndi u bva fhalani lomondo a gerebe vha ri hashtag ahuna osara nno ri vhaṅwe vha swikisa hoyi ndi vhone vho Shidino Calvin kha ḽi rendo a fiḓuvha ḽavhuḓi ḽi ya mabebo hafhanoni kha muḓuru wanga ndi ene nga tshilidzi ne tshiungane naye ndi ḓuvha ḽawe ḽa mabebo mani na rine ri tshi khou ri hai a ḓiphine zwihulwanesa vho maemu Nicholas Mpumbude vha ri ḓuvha ḽavhuḓi kha mabebo hafhanoni kapa no botshovere ra tshinywaho vhele la mbeu prince kutama ndi u bva fhalani ha kutama na vhone vho ndanduleni ramaru ndi u bva fhalani sungozwi hai navho vha ḓiphine nga ḓuvha ḽavho ḽa mabebo mani fhedzi hai ndi tshi khou lavhelesa hafhanoni hu pfhi ndi ḓuvha ḽavhuḓi ḽa mabebo kha mano makhado ṅwana wa mme a rendi makhado ndi u bva mavunda ha pfhi hafhanoni ndi musi vho dzhena ha mashamba bushi park la da section ḓini wanga ndi vhone vho third years maremeni ndi vhone vhurumela ho mulaedza unoni ndi tshifhirurudza ha vhana vhone vho ndo u humbelani ro wen vha ri locha TRT ndi u bva hafhaloni tshipako kha ḽaha vhone mavhora a fhi ḓuvha ḽa ḓela mabebo kha aluwane mavhora ndi u bva tshipako na kha a vha takali tshililo ndi u bva tshipako na kha muḓanaro pfunzo ndi u bva hafhaḽani tshiwani ndi vho konaho u swikisa milaedza the big dude fhedzi ya milaedza i ri khou i vhona nahone yo swika nga vhunzhi nga maanḓa kha vhoṱhe vhane na musi ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo rinei ri pembela navho zwihulwanesa mudzimu a vha fhatutshedze zwihulwanesa na luimbo lwa vhuluhoni hafha non the big dude.

0: ndi dzone mbiri dza vhathetshelesi dzidze vha dzina kadzo u dzhena nḓirani muthetshelesi wa Phalaphala FM vho dokotela Rebecca Malope vha ri Afrika nga nḓani ya zwezwo na vhone vho Soli Muholo vho ḓa vha tshi ri ndavha ya siyoni na vhone vha nga kona u rumela muthetshelesi kha 072-897-8325 ra pfha vho wavho Muvhango uri ri dzhena nga nḓila ḓe nḓirani.
1: Ya heḽi dinga ndi ḽavhuḓi heḽi ḽa Dr. Reeves muṅwe mirithithi ya maimo nga maanḓa nikane loguma ndi matsheloni Africa kwelela kwezinja ya kotaro ya khawari ya vusamba
0: ni ri Dr. Mini
1: as Dr. Reeves
0: Dr. Rebecca ambe nezwi ni tshi khou amba ndi vho humbula dzi ribs zwino ni khou zwivhona zwori ni khou itisani na nono ya zwisevhoni nga ṅwambo wanu.
1: Vhathu vha mudzimu a soko swika
0: ri ni zwoluge
1: hai ḽi khou pfala ri tshi khou amba zwino vhathetshelesi Afrika Tshipembe ndi shango ḽine vharangaphanḓa vhaḽo president Cyril Ramaphosa tshanḓa tsha president vho Paul Mashatile vha pfala u ya nga mivhigo bva kha ofisi ya president vha si khou vuwa zwavhuḓi mulovha rovhala nga ha tshitatamennde tshi na khou amba uri president vha tshi khou tou bva u vhuya ngei India kha mushumo wa BRICS kha summit ya BRICS vho namba vha dzhia tshifhinga tsha u awela nga kha ndaela ino kubva kha vhaongi vhavho kana madokotela avho zwine zwa amba zwa uri vha khou dzhia tshifhinga tsha u awela u itela uri mutakalo u dovhe u wane mafulufulu hafhu. Zwino ya nga nyanḓadza mafhungo dzi khou amba zwa uri a si president kana muthu mutipedzi ra nga amba nga yene ya pfala zwa uri a tshi to vhuya nge summit a vhongo tsha tofuwa zwavhuḓi. Ku pfala zwa uri vhona vharangaphanḓa vho vhalaho nyana vhane na vhone vho fhesela vha si tsha to vha si khou to vuwa.
0: Na uri avha vhathu vha khou shumesa the big dude ndi amba uri na musi vha fhano matshelo vha gai gai khuvhangano ya mini mini khou vha ṱoḓa nga ngeno Afrika Tshipembe vho zwifhio zwi khou vha ṱoḓa zwino wa ḓivhudza zwo ri tshifhinga tsha u awela vhono u fholisa vho muya na muhumbulo vho vha tshi wana gai zwino ya avha sathu vha mafhungo a vhuḓifhedzea kha vhathu me vha awele nyana muvhili na wone vho u vhuyelele ngonani
1: vha nga to neta ngo ngo shuma wa donetiwa
0: ngo
1: tsantana pasi ya vhathu wana vha kona u wela wa zwikhagala sine na mafulufulu no khou bva fhethu ngo pfa na mapungo vhathu vha mudzimu fhedziha mapungo ndi yeneyo hone ha maṅwe ri ḓo amba ri tshi ya phanḓa vhasi yango uri granda ya mira i fano bva pa ri vhale zwori ndi zwifhio zwine ra khou lavhela zwone musi i tshi andadzwa ndi matsheloni ya vhuḓi ndi ḽavhuna na musi bono dzhena nḓilani nga matsheloni thetshelesa radio ri khou ri ya vusa ri khou vha resha TRT vha funa nga lufuno agape
0: womak ri anefo
1: no fara ndinda na Sicily vari baby I'm scared of you

0: hapo huko mia ntambili vashika hapo kawe no togomela bukuma matina musereka divana pa Johannesburg Gondoni N3 road ba debula rekwa na nane pa buende ku chimbila nga ongolo wanga ntani ya kombo ini aba hone musochiko da hapa current airport interchange vashika nepo kawe no togomela bukuma kevila Roda Midrand Gondoni N1 road ba chipembe rekwa na nane pa buende ku chimbila nga ongolo wanga ntani ya kombo ini aba hone musochiko da hapa ka Allendale road hapo huko amia kutala chanda cha monde bachika nepo kawe na togo mela bukuma matina musiriko dha hapa Johannesburg R24 matungo ote musiriko dhila hapa kagilulis interchange rikuwa noru huko wana ongoro wa habwindi ngantani ushumu wa habada musiriko dhila hanepa kagilulis interchange huko amia nga manda kutala chanda cha monde bachika hapo kawe na togo mela bukuma ara una zungo sunao kubona magondoni kawe rumune email ka fulwani@sabc.co.za
1: yeah auna zungo ndia ya ni machoro ni rinanwi Menete ya fumu vaka wara ya busumbe Labu na keli batechele si Novu wa relocator
0: Hey, Novu wa big duna tanga, orini
2: Hai, wotakari Ani kumfa Utonga ako ni fafari
1: Ni kumfa zino
2: Ngai
1: Arfari
0: Ani kone fela kule pezi ya izoruka
1: Okay Hai, nichi kumfela kule zino ni wana nono
0: ndi kanile ni ko fara ni ufara ni ko fara
1: oh okay da zoru gezo ai usene nanga imwendela ndani ko buza khombe ambezi hapa ndiri uya nga mivigo no koviga iko ri varanga phanda vali pasi uri tshi kokalela presence ra maposa ko fara zwo ri bo buya basado di fazwa bu di backup kulangano ya BRICS kana ka summit ngena uri mama mabari bari akodova asandamela na ka president wa China president Xi Jinping zine azingo azitwa kwalitizi wa pedzi nao dzinyanda dza mapungu dziko viga nga azara na vo shi ungari ba vachibvangi India bo vhuya vha sitha to dipfa zwavhuḓi nga uri chingamba nga vharanga phanda vha lipasi ba chinga fara baskovua zwavhuḓi bo bara wa wana cha power eh apa zwino u bo bvelela mini
2: zwine zwine kho amba hezwo hezwi zwine zwa kho ita uri na vhoshi vha were kha vhathu vhane hapfi u tonga na vhone vha kho vhaisala ndi nga murahu wa musi ho vha huna galadina nga madekwana u tshi kho vha tshi kho tea uri vha ḽe tshilalelo nga madekwana fhedzi hai vha si ye kha hoyo mushumo fhedzi mushumo wone une wa summit hai wa kuvhangano hei vho u dzhenela fhedzi hai hafha noni kha mushumo thangeli wa u ḽa tshisuduro kana tshilalelo haya vhongo vha tshipinda
1: hai
2: Ako dofora pa ndoto dipa tshipinga wa ita zwine madokotela akwamba zwone zwido tshimbira
0: na uri vhashumesa vhathu vha dzula vha nḓilani tshifhinga tshoṱhe sa zwine vha nako sumbedzisa zwone so muvhili wa tea u ta u tshiya wela big dude na thanks
1: ya ndi uri zwavhuḓi vhuḓi maneto a da ngoto ḓi wana u kati na mishumo yo fhambanaho u sina tshine wa khou hwala
2: na ro zwi tea kha muṅwe na muṅwe
1: u tshimbila no amba no shuma ni ya mpfesa sezwi no ndi zwa vhuṱhogwa uri vhathu vha na musi vha tshi khou shuma nga maanḓa vha dzhie tshifhinga tsho awela nyana
2: ngauri mutakaro ndi wone une wa vha wa vhuṱhogwa the big dude na uri u kone u shuma zwavhuḓi u tea u vha u muthu ane wa vha na mutakalo
1: ndi lolo hanelo ya fumi na mibili u bva kha wara ya busumbe mfumakadzi atamba dzi filimu filimu dzinga wa Love Jones wa feminine dzila ione inenda nda oh the best man
2: okay
1: hey mfumakadzi ni along o genesiwa kha chiga cha kuri so cha World Walk of Fame sine zwino ri tshikwamba uwela kha vhaṅwe vha vhafumakadzi mabane vho tamba tshipiḓa tshihulwane nga maanḓa kha ndowe tshumo yeni ine yavha khaye ya zwa dzifilimu ri tshi khou amba nga Nia Long ri khou amba nga Hollywood Wall of Fame
2: ndo vhona zwezwino a tshi khou bika liṅwe hafhaloni ḽine ḽa khou ḓa TV ne ḽo no pfhi Don't Ever Wonder ndi ḽo ḽane ndo ḽi lindela nga maanḓa ri nyaga u vhona zwo ri afha a khou ita zwifhio
1: okay Don't Ever Wonder ana ini ndi songo wandara lindelani
2: okay na zwino hai ndo lindela
1: ara langa imwe ndila kha ri mbo ḓi namba ri navhule
2: jokebox Ana na zwingo jukebox rina Lady Gaga the big dude una Bruno Mars very die with a smile.
3: TRT jukebox. Kavandilani.

0: zwashu zwi ri ita vhathu. Muri tshito khoyo vhathetshelese, muri tshito wabudiyani. Ri na nwi misi yoṱhe FM 87.9 107.8. Nimsi ri kona vhulangalela ngoma vha
1: ahuna na zwiṅwe the big dude.
0: Zikobudisa nga maanḓa. Ri vha ri kona rwa hone yone madinga apisaho hapo. Ya, ri tou vha hanefha tsini tsini, ri tou vha hanefha tsini tsini. Ok, zwa zwino vha zwi ḓivha, maitele ndi ane aḽa. Studio 5, ṱhoho dza mafhungo vhuya. Ndi a zwa mitambo.
2: SABC News yo ḓiimisa nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia. I vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
3: Ndalivhuwa Big Dude na tanga vhathu vhararu vho thuntshiwa vha lovha vhuponi ha Cape Flats. Vho Vusimus Gati Matlala na vhahumbulelwa ngavho vha ḓo humela khothe ṋamusi. Vha ḓo ita na u pfa nga ha zwine vha ḽihoro ḽa DA vha ri vha ḓo ṋea randa dza zwigidi zwa maḓana maṱanu kha muthu ane a ḓo thusa nga vhuṱanzi. Haya na maṅwe manzhi zwenezwi no nga awara ya vhumalo.
2: Zwa mitambo. Kha bandirana.
1: Rinambe Herbert Chitakuchedza mutichiso wa Phalaphala FM na zwa mitambo hapa noni ri kabura ya mirenje. Ri sedza hapa noni mutani wa Kaizer Chiefs une ra khwara wana khuyu mukapteni hapa noni Brandon Peterson ane a vhori zwa zwino u ḓo thoma avha o awela lwa miṅwedzi kana ri lwa vhege ndi nna uya kha dza rathi nga ṅwambo ha fuvhalo hapa noni kha gona nga nda hezwoi ra dovha futhi ra vha na ene Wandile Duba ane a vhori na ene u ḓo vha a tshi khou vha o awela kana o imanyana lwa vhege dzi swikaho mbili ngauri na ene u na fuvhalo ḽine a vha naḽo. U bva po ri fhirele phanḓa muthetshelesi wa Phalaphala FM ri dzhene hafhanoni kha ḽa liga ri vhona uri afha zwo ya zwa tshimbilisa hani. Fhedziha ri tshi khou lavhelesa mutambo wavho vha u khou tea u vha hone wa Levant na Athletic Club ndi wa ḓo vha wo fhiriseliwa phanḓa. Fhedziha ri tshi khou lavhelesa KV Barcelona musi i tshi khou kunda Racing de Santander nga zwikoro zwa sumbe kha zwivhili. Nga nnḓa izwo Deportivo de la Corona ndi ḽe ḽa ḓo kundiwa hafhanoni nga timu ya Sevilla nga tshikoro tshithihi kha gumba. Nga nnḓa izwo Atletico Madrid ya fhira Osasuna nga zwikoro zwina kha gumba. U bva afho ri dovhe futhi ri ri lavhelese mitambo inei ra ḓo i ṱanganedza ṋamusi. Madekwana ano i tshi ita awara ya vhusumbe ri na Rio Betis ine ya ḓo tshi khou tamba na Getafe. Nga nnḓa ha izwo Malaga ndi ine ya ḓo vha i tshi khou tamba na Vela Rio nga hafu u bva kha awara ya vhuṱahe.
0: Ri fhirele nga ngeno kha Carabao Cup khomba ya mbedzi. Mitambo K, Manchester United na Brighton zwo tamba. Ho wina Brighton nga skoro zwararu kha zwivhili. Tshikoro rwa Manchester United. Coventry City yo rwa nga Aston Villa 3-1. Fleetwood Town ya wina 1-0 kha Sheffield United. Everton ya rwa Wolves nga skoro sithi kha gumba ya vha 1-0. Mitambo ino khouḓa ro sedza Carabao Cup. Man City ina Norwich nga hafu bva kha awara ya vhumalo. Ndi mitambo ya ṋamusi.
1: Musi ri tshi khou fhirela kha Betway Premiership mutetshelese hafu bva kha awara ya vhusumbei fhaḽa Orlando Amstel Arena ri na Orlando Pirates ine ya ḓo vha i tshi khou ṱanganedza Durban City. Ndi zwone musi ri tshi khou lavhelesa Betway Premiership zwine zwa ḓo fhedza zwi tshi khou ḓisa dzitshanduko kha mbekanyamushumo dza ṋamusi mutetshelese wa Phalaphala FM hune ra khou ya ra wana mbekanyamushumo ya thikhedzo ya vhagudiswa na Godfrey Mabasai i tshi ḓo thoma nga minete miṱanu u bva kha awara ya vhuṱanu ngeno mbekanyamushumo ya pfunzo ya vhadzulapo i tshi ḓo vha i tshi khou takutshedza nga hafu u bva kha awara ya vhuṱanu kha vha zwi dzhele nṱha mutshetshelesi wa Phalaphala FM. Nga nnḓa zwezwo ri na mbudziso hafhanoni mutshetshelesi ri khou dzhena kha bura ya milenzhe. Ri tshi khou dzhena kha bura ya milenzhe ri na Banyana Banyana hafhanoni mutshetshelesi. Timu ya lushaka ya bura ya milenzhe hafhanoni ya vhafumakadzi kha ḽa Afrika Tshipembe ya Banyana Banyana yo wina tshiphuga tshifhio tsha u thoma nga ṅwaha wa 2022. Hone nga itsho tshifhinga mugudisi ho vha hu vho nnyi? Muṱaṱisano uyo u tshi khou tambeliwa ngafhi mutshetshelesi? Ri khou dzhena hafhanoni ri khou ri timu ya bura ya milenzhe ndi timu yashu ya vhafumakadzi ya ḽa Afrika Tshipembe ya Banyana Banyana. Ya wina tshiphuga tshifhio tsha u thoma nga ṅwaha wa 2022. Hone nga itsho tshifhinga mugudisi ho vha hu nnyi? Muṱaṱisano uyu wo vha u tshi khou tambeliwa ngafhi? Vhone kha vhari vhudzi ndi mbudziso ine ya khou bva kha vhone vho Rose Salani ndi u bva kha Kutondoni 072 897 8325.
0: Okay. Kabari pindule Rione Rolindera 072897325 endi nomboro ine radzuro imba salu imbo ido imba tanga ido imbo nga nne ido imbo nga batechelesi.
1: Yeah.
0: Ndari studio rimbo dia pandana mere titu ya Shiloche.

0: tsirikana na phanda ri khoda hafa kha gondo la N3 ro liba devula ri khwana ri hafa vhu ndi khou tshimbila nga u ongolowa musi vha tshi khoḓela hafa kha Grey Avenue ari hu na zwiṅwe zwine vha khou vhona magondoni kha vha rumele email fulwani@sabc.co.za.
1: Da ro livhuwa rilo ri kha minete ya fumi zwino bva kha awara ya vhumalo tiri vhanna vha ya ita zwa u ḓodziwa dzinala zwino
0: buff and shine
1: zwino mulovha ndi khou thetshelesa mumona khou amba ri ḓuvha langa ḽi ḓovha ḽo tsitsikanaho nga maanḓa ngauri ndi na zwithu zwinzhi zwine nda khou zwi ita a tshi khou amba u khou ḓi ambavho zwine a khou ḓovha a kati ngazwo ḓuvha ḽoṱhe a swika huṅwe ra abe ndi ḓo balelwa ya manalani ngori
0: hezwi ni tshi zwi vhuya nga u ralo
1: bigudunabe ḓo ni vhona nanala dzanga thi nga kone no ya manalani ti nga vhe na tshifhinga tsho ya manalani ṋamusi ngori ndo farekanea ndiri heva manalani ari manalani ari okay khamusi vhanna vha tshi zwi amba zwi yanga zwino nga zwi khou yange kha vha tshifumakadzini ngauri ndi yone ndowelo ire hone yori ndi vhone vho no amba ari nne ndi dea nda ita na ndi dea nda ita buff and shine
0: no vha ḓo vhathu vha khou ita vhoṱhe big dude hu tou vha na uri ni khou zwi amba vhukati ha vhathu
1: ni
0: khou ri ndi ya manalani a hu na tsho khakheaho fhedzi vha zwi ita abe na riṋe hu tou vha na uri musi ri khou geriwa mavhudzi a ri tori ri khou ya mavhudzini ni khou zwi vhona a ri tori ri khou ya mavhudzini ngori vho ḓowele kha vhathu vha vhafumakadzi uri dzinala mavhudzi
2: na uri ni songo tori manalani na vhe na thomo uri ndi khou ya manalani manalani hu vha hu khou ḓa tshifanyiso tsha manala
0: mahulu
2: ndo ri sokona uri ha ndi khou shuma
0: ndi khou kunakisa nala
1: na zwezwo ni khou zwifha ndi khou thoma ndi ya dzinalani
0: fhedzi ni vha ni khou ya hone ni vha ni khou ya hone
1: dzikatinga dzedzi khulu
0: ni vha ni khou ya hone u ita nala
1: ya ni vha ni khou haningei u ita nala
2: a re ḓa ri sokou ṱangana ningei
1: ni a ḓivha nda ndi khou vhudza mufumakadzi ḽiṅwe ḓuvha ungari ndi vhege fhelaho ndi ri nga nḓila ine vhanna vha ḓi ṱhogomela ngayo zwino no ḓi nakisa na zwoṱhe ndi ri a ri khou ya kha tshifhinga tshine vhana vha vhana vhashu vha ḓo vha khou navho vha vhanna vha ḓo vha vha khou ḓodziwa vha khou makeup vha ḓo ri vha tshivha vha khou tea munyanyani zwi vho mme vhakati na zwiboni na tshiboni na ya vhanga nge zwo ḓola zwa khofheni
0: zwa khofheni
2: ngauri namusi tiri zwino namusi ara ni khou shuma TV ni hezwila zwithu ni a itiwa zwino a muthu o rali kha musi a munyanyani u a ḓi itiwa a khou itela uri zwinepe zwavo zwa munyanya zwi bve zwavhuḓi
0: okay
2: zwi amba uri ni ḓo ḓi wana uri kha musi a nga ḓi dzhia tsheo ya uri arali kana ndi khou ya kha mushumo mukene kana mukene kana mukene u zwi sa tou uri kha musi ndi munyanya fhedzi kana ndi kha TV ni fhedzi vha ḓo ḓi thoma u sendamela kha uri
0: vha vho thoma vha farafara
1: vha ḓodziwa
0: apa ri khou amba nga musi mushumo u wanu kana ni kho to u vha tshipiḓa tsha wono mushumo
2: namusi khou pfhi ni best man
1: ni tou vha mwini
0: o kana ni tou vha murambiwa fhedzi
1: ndani na makeup kit ya vhukhotsi vho rilo
0: ita ni tsumbo nga inwe kha izwi
1: rilo kha vhathu vha tshi tshifhinga tsha na ina wana u khou dzudzanywa zwa kalenda hafha tshiṱitshini muaḓa vhathu vha ni ḓodza
0: hezwo zwi khou pfala thi ndi khou ya kalendani ndi khou ya kalendani
2: ndi khou ya tshitshavarilo
1: rilo hezwo zwa kalenda zwino zwo tou ṋanaha ngauri ni khou ya gai ni khou ya tshitshavha hafha kha kalenda nṋe ndi hu na muṅwe muthu ndi a vhona a tshi ḓodziwa u a hana ndi nyabe
2: Elishango, Venda Boy Poets na Fizi, Keva Arena Bergenica Burfur, Varni, Nehriavoya.

0: musi u itela zwihulu, ono u itela zwihulu zwiofisaho, ono u itela zwihulu zwisathu vhona, zwine na musi wa lingedza unga unga zwibula, wa lingedza unga unga zwiṱalutshedza muthu anga si zwipfesese, ngauri o u itela iwe, o itela zwihulu zwisathu vhona. Vhudza Yeremia ri ndi u ḓo itela zwihulu zwisathu vhona, zwihulu zwiofisaho. Vhatshilisi vha Phalaphala FM, unga imba holu luimbo lo ḓaho na Taps David na Bold Art Tulono, wina holu luimbo nangangi kha Crown Gospel Music Awards. Vhatshilisi vha Phalaphala FM, umukhulu vhatshilisi, luimbo lwavhuḓi lwavhuḓi lwavhuḓi nga maanḓa. Ndo vha ṋekedza luimbo nga Tiani Maluleke, ri khou takotshedza ndi language medley. O kuvhanganya dzi nnzhi nyimbo fhedzi ya nkhumbudza ḽia fhungo ḽoambiwa nga Dafita tshiri, nṋe ndi ḓo ḓi lala nda eḓela khofhe, nda vuwa ndo rudza mbilu, ngauri o ndzudzaho ho khudaho ndi iwe. Uri ndi woneo dakalo, mbilu yanga nga dakalo ḽino fhiraho anda mavhele na tuvu. Ndi ḓo ḓi lala nda eḓela khofhe, nda vuwa ndo rudza mbilu, ngauri o ndzudzaho ho khudaho ndi iwe. 17 minute bva kha ora ya vhuṱahe, ri nanwi misi yoṱhe ri khou takutshedza nga to rali kha mbeke ya mushumo ya Mufaro. Ndi Firopiwa, ri ḓo vha roṱhe kha ino mbeke ya mushumo swika tshitori awara ya 12 nga masiari. Kholivhuwa nga maanḓa Terry the Big Dude Tanga na Relocator, vhanekedza mbeke ya mushumo ya vha nḓilani. Vha takutshedza hafhu navhoi matshelo kha mbeke ya mushumo yeneyo. Hu na zwinzhi hani zwe ra vha farela kha ino mbeke ya mushumo ṋamusi. Ri na thikhithi dzine ra ḓo vha ṋekedza dzone vhatshilisi dza Phalaphala FM, Royal Gospel, Royal Heritage Family First. Vha tielele vha pfha uri ri ḓo vha winisa nga tshifhinga ḓe, fhedziha ri na mulaedza na vho Meli Remi nga hafu bva kha wara ya vhuṱahe. Ra dovha hafhu ra vha na nyambedzano na vha African Defence Industry, ri ḓo amba navho kha ino mbekanyamushumo. Ra dovha hafhu ra amba na mufumakadzi wa Tsakane, u pfha zwinzhi nga u thuba havho tshifhuga tshine vha tshi vhidze Woman and Tourism. Ri ḓo amba navho. Ra dovha fhura vha na nyambedzano na muambeli wa UAAC Third Generation, vhafunzi vho Mashudu Paisen Chikororo, u pfha zwinzhi nga conference ya UAAC. Vhaaluwa ri navho na ṋamusi, vha ḓo vha khou tou lumelisa mashaka na dzikhonani. Vha khou zwi pfha uri ino mbekanyamushumo yo hwala, yo hwala, yo inga. Ndi ḽavhuna ḽa u fhedzisela, ndi ḽavhuna ḽa u fhedzisela phanḓa musi ri tshi vha na Phalaphala FM Royal Gospel Family Day, ngauri zwi khou itea, zwi khou itea, zwi khou itea nga ḽavhuna ḽa vhege i ḓaho nga ḓuvha ḽa vhufumbili iṋa. Zwino ri tshi khou takutshedza nga urali, ri ya vha ṱuṱuwedza uri kha vhe vha khou renga thikhithi, kha vhe vha khou renga thikhithi, vha renga thikhithi uri na vhone vha ḓo ḓiphina sa vhaṅwe.
1: Nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubva mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
2: Ḓuvha liṅwe na liṅwe hu na vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vho ḓiimiselaho u imelela zwitshavha zwa hapo. Shoprite i khou vha tikedza u ḓisa fhulufhelo na tshanduko kha avho vha zwi ṱhogaho vhukuma.
3: Nṋe ndi nṋe Mashudu Tshishonga, ndi khou amba ndo imela tshiimiswa tsha Dilondeni Community Resource Centre. Ri a livhuwa vha Shoprite nga u thusa kha u bveledzisa na u takula na u fhaṱa vhana. Ri a livhuwa Shoprite, ri a livhuwa.
2: Thusani Shoprite Act for Change kha tshitshavha tsha hanu. Nangani thandela ya vhuponi ha hanu ine ya ṱoḓa thuso kha *120*189#. Act for Change ndi iṅwe ya nḓila dzine Shoprite ya tikedza Afrika Tshipembe ḓuvha na ḓuvha. USSD i na mbadelo ya 20 cents kha mithethe ya 20, hu na milayo yo tiwaho.
4: Na musi na Master V ri na khathu ana khou tambudziwa nga scroller lighties.
5: Master V, tie daily ndi scroller vhusiku hoṱhe.
6: Ah, ni na scroller lighties.
5: Ndi khou ṱoḓa tshithu tshine tsha nga nthusa u scroller dzi social dzoṱhe ndi sa fhelelwi nga data.
6: Thuso yanu ni ḓo i wana kha Vodacom Red Hot Deal, 15 gigs prepaid data nga 99 rand fhedzi, na extra 5 gigs ya YouTube data na miṅwedzi mivhili ya YouTube premium mahala.
5: Zwino ndi wanapi?
6: I wanala fhedzi kha VodaPay app. Zwino ha, takutshedzani ni vhasumbedze uri no fura zwithu zwa maṱhakheni.
5: Ndi ḓo ita nga u ralo.
6: Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. Feather together, Vodacom.
7: Ndivadzo kei vatilesi vaparapara FM nga nthani ha mutambo wa Betway Premiership vukati ha timo ya Orlando Pirates na Devon City madekwana ano nga fubakawara ya Busumbei meke mshumo ya tekeze ya Bagudiswa na Godfrey Mabasa idotoma nga fubakawara ya Butanu ngenoi meke mshumo ya funzo ya Wadzirapo ichidotoma nga fubakawara ya Butanu aingatomi bakori meke mshumo ya tikedzo ya Bagudiswa na Godfrey Mabasa idotoma nga hafu uvaka awara ya Butanu batilisi ya Prapra FM idotoma nga hafu uvaka awara ya butano rinanwe misi yote karitori gidi ribenga hapa ndibanekeza luimbo nga rupu wa manyaga chiri chanda chau Yehova
8: Yo saina muano wa butifari uyanga todea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Pasia muano uyu, rodi imisera wa hashara mapungu wa bukuma, maambiwa sa GCA, na mbeke ya mshumo zisaba isibana, zisatutu wezivengo, na zikakati, kana zuya mbuzwa buzekani, zoka lurao. Arali wachipaonga ritebe zi muano uyu, wanga kwa maba Broadcasting Complaints Commission of South Africa, nga uto ungaleraka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, P.O. Box 412-365 Craig Hall, 2024 kanaga email ka bccsa@napsa.co.za uwana zwinji kawa dalele website ya www.bccsa.co.za

0: Radio Ticket, makete ya ḓo vula nga 8 ya matsheloni ḓuvha liṅwe na liṅwe.
1: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens, hashtag ahuna u sala.
2: Big Red Weekend ya ha Shoprite yo vhuya. Vha maḓuvha mararu fhedzi vha vhulungo swika 50%. Kha mibuku to inonga sa 5kg ya Gold Frozen Mixed Chicken Portions nga mutengo wa fhasi wa 179 rand, 400 gram ya zwilayi zwa cheese ya Parmalat nga 49 rand, vha vhulunga 30 rand. Dzi 750 gram bidi dza Cremora Coffee Creamer nga 89 rand fhedzi, vha vhulunga 51 rand. 750 ml ya Sunlight Original Dish Washing Liquid nga 26 rand, vha vhulunge 11 rand. Na 5 liter air fryer ya manual ya Essentials nga 500 rand fhedzi, vha vhulunga 150 rand. Zwi wana lu swika nga swonda ino ya dzi 20 dza September 2026 ha Shoprite fhedzi.
0: Parapara FM Royal Heritage Family First, heḽi ndi bepa ḽihulwane ḽine vhuonesa ramabindu vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho. Vha renga thikhithi nga khathihi nga vhunzhi, vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho kha bepa heḽi. Ri a vhanetshela, hezwi zwi ḓo vha vhuyedza kana vha khou rengela vhashumi kana tshigwada tshifhio na tshifhio. Kha vha ri kwame kha 082 796 0462 082 796 0462.
1: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens, hashtag ahuna u sala.
3: Mulaedza, mulaedza kha mufaro.

mureza wabeke ngaratani Violet Leremi mutshilisi ngapi na ngapi une vanga vha hone bone vha ya zwidiva zwa uri ndi tshila tshifhinga mutshilisi tshine bone vha tshipfa he kuwa vha zwidiva zwa uri nga ngoho ndi tshifhinga tshavho tsha u sendela tsini na radio yavho vanga vha henefho hayani mutshilisi vanga vha henefho mudoroni wavho vanga vha basini vanga vha henefho taxini fhedzi ya kha tshinoni tshifhinga mutshilisi ndi khori kha vha sendele tsini na radio yavho kha vha vhe tsini na tshithu tshine tshi nga ita uri hoyu mulaedza wa ḓuvha ḽa ṋamusi vha u swikelele mutshilisi kha rari kha ḓivha ro fara henefho ri ye ri yo ita thabelo dzinani ḽa maanḓa ḽa murana Yeso Kristo a tshilaho mudzimu a sa faniho na miṅwe midzimu mudzimu a re nṱha ha zwithu zwoṱhe mune washu na kha heḽi ḓuvha ḽa ṋamusi ri ri nga ngoho ri sendela khulunoni ya vhone ya tshilidzi hune ra hangweliwa hone na hune ra khathutsheliwa hone mune wanga vho ri fha tshifhinga hetshi tsha u tshila uri ri kone u pfha zwine vhone vha tama zwi tshi fhaṱa matshilo ashu ngazwo mune wanga kha heḽi fhungo ḽa vhone nga ngoho ḽi laya kulugele fhungo ḽa vhone ḽi a ṱalifhisa mune wanga musi ḽi tshi kha ḓi u bva kha ḓuvha heḽi ḽa ṋamusi a ri hangwi vhone muya mukhethwa muya wa mafhungo ngoho vhone mudededzi vhukuma musi heḽi fhungo ḽi kha ḓi u ambiwa kha vha vhe mudededzi muya mukhethwa ndi kha ḓi rabela ndi rabela muthetshelesi muṅwe na muṅwe ane a ḓo vha na tshifhinga tsha u thetshelesa haya mafhungo ndi ri muya mukhethwa vhone vha ḓivha zwine muthu nga muthihi nga muthihi a zwi shaya zwenezwo na zwenezwo zwine muthu a zwi shaya nga kha ḽene ḽipfhi ḽithihi kha vha ise dzilafho ndi ri nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena Yeso Kristo baba nṋe ndi khou tenda uri na kha heḽi ḓuvha ḽa ṋamusi muya mukhethwa vha kha ḓi amba na muthu muṅwe na muṅwe nga kha ḽene ḽi fhungo ḽithihi ndi khou zwi humbela hezwi ndi tshi tenda uri muya mukhethwa vha ḓo zwi ita ngauri vha ya fulufhedzea dzinani ḽa maanḓa ḽa murena Yeso Kristo u isa nga u sa fheliho amen mutshilisi ndi kha ḓi zwi dovholola nda ri ri na nwi misi yoṱhe kha vha ri ndi dzhie hetshinoni tshifhinga mutshilisi ndi vha ise kha ṱhoho ya mafhungo ine ra ḓo vha ri tshi khou davhidzana nga hayo kha ḓuvha heḽi ḽa ṋamusi mafhungo ane ra ḓo vha ri tshi khou amba nga hao kha ḓuvha heḽi ḽa ṋamusi ndi ane a ri vha khou tshila kha shango ḽa vhathu vha si na ndavha na muthu o ṱanganaho na khaedu kha vhutshilo vha khou tshila kha shango ḽa vhathu vha si na ndavha na muthu o netiswaho nga khaedu dza hounoni vhutshilo tshitshilisi kha ri ye ri yo vhala kha bugu ya Yesaya Yesaya ndima ndi ya 15 ri yo vhala ndima na ṱhukhu ya 4 khayo yone i vhalea nga he nḓila muṋe wanga Yehova o mpha lulimi lwa vhufunzwaho uri ndi kone u tika muneti uri ndi kone u tika muneti ndi khou zwi dovholola hezwo nga u amba naye u mvusa misi yoṱhe ḽi tshi tsha u vusa nḓevhe yanga uri ndi thetshelese sa mufunziwa ndi ḓo i dovholola mutshilisi ndi Yesaya ndima ya 50 ndima na ṱhukhu ya vhuṋa khayo muṋe wanga Yehova o mpha lulimi lwa vhofunzwaho uri ndi kone u tika muneti nga u amba naye u vusa misi yoṱhe ḽi tshi tsha u vusa nḓevhe yanga uri ndi thetshelese sa mufunziwa mutshilisi sa izwo ndo no amba nga ha ṱhoho ya mafhungo a ḓuvha ḽa ṋamusi vha khou apfha mafhungo e ra vhala kha heyi bugu haya mafhungo a ri muṋe wanga Yehova o mpha lulimi lwa vhofunzwaho uri ndi kone u tika muneti ndi tshi thoma hafha ndo amba uri vhone vha khou tshila kha shango ḽa vhathu vha si na ndavha na vhathu vho ṱanganaho na zwithu zwi vhavhaho kha vhutshilo nga ngoho mutshilisi shango ḽine vhone vha khou tshila khaḽo ndi shango ḽa vhathu vhane a vho ngo funzwa u ya nga heḽi pfhi ḽe ra ḽi vhala kha ḓuvha ḽa ṋamusi a vho ngo tenda uri ndimi dzavho dzi funḓedziwe u kona u tika muneti nga u amba naye mutshilisi vhone vha ḓo tendelana na nṋe uri hezwi zwine nda khou zwi amba
zingava zisakabone. Angava amafungo ane thamsi zinondichi kwamba votangana na zomba mrova. Kana votangana na zomurova. Chechelesi heli shango ngango lodhara watu vane abanandava na zineva ziburanga miromo yavo. Badi babamwe watu basoko diambera. Huna watu mchichilisi wane basoko diambera. Udiambera ndi kunyaguri mini kawone mchichilisi. Udiambera ndi kuamba ori wasanangi maifi. Huna watu wane musiwa chikuamba na mungo mutu. Basababa lele ruvaro wa mungo mutu. Basababa lele muya wa mungo mutu. Basoko diambera. Ifi lera libara kadubala na musi. Lina tabiro ngangomu. Mune wanga Yehova, omparulimi, ruabo funzwaho, chipikwa chichipiyo cha urilurimi rufunziwe, huri ndikono utika muneti. Mtechilesi, ndo amba matumoni hapa. Ndari heli shango line voneva kuchira kalo, ni shango line vatuboneti swaho, ngazwe vatangana nazo, alina kutazo. Musi mtu utangana na zitu mtichilisi afune yaho. Ushaya hezu zine ifila mudzimu la kwamba. Uwa na mtu we atenda. Ululimi uwa welu chifunzi wanga mudzimu. Uri akone utika muneti. Muneti ndi mtu utangana na zitu ka uchiro. Nga uri uchiro huu vunebo neba kuchira mtichilisi. Nga ngo huna zitu zinji zibabaho. Hobu uchiro una hautsa, una haugonya. Thamusi ndi chikuamba ngorali mtichilisi afune yao. Nabone bangababa kuamba uri ai. Haba muhashi batunga bako wona uri. Ngango zinenda kutangana nazo. Ndiko shaya mutu. Waluri mirofunza honga mudzimu. Uri akono ntika, akono netulusa. Kahe nyemero inenda bakayo. Techelesi vadotendela na naneori. Hoku kuitele kana hoku kuchirele. Ritangana na ako. Vetu hungwe na hungwe hune hangaba huna mutu. Bone vazula na batu enefo mtani wavo. Bone vashima na batu enefo mshimono une vashima hone. Baya ziwana zituzora liho. Za batu basina ndimi. Zine zinga kono utika mutu onetao. Chingwa chipinga unga wana henefo une vone baba hone. Botangana na zene zoze batangana nazo. Chicho ne chipinga ha. Chabamwe batu bane bakona unjonjo weza. Bamwe bakona ukorera ngaine yo nyimero ine mutu akupira kayo. Ifula mutsimu liri mune wanga Yehova. Ompa lulimi. Wabo funzaho. Kaeli dubala na musimti chilisef ne yaho. Ungari chingaba chiliro chavo. Uri nane mutsimu kaba mpe lulimi rofunzaho. Uri henepo unenda bahone, ndikono utika. Una watu bane ntani hautika. Bufara matombo au utiga. Matombo atikuamba matombo ane mtu atodoba. Ndikuamba tombo libvaho muromo ni wa mutu. Bangwe watu wachito vula muromo. Uwa uchikodiba zauri. Maifi ane adova hapala. Asi maifi au poza muya wa mutu wokwase yao. Asi maifi au ira hapa mutu onetaho. Fezi akadubala na musi mtichilisefne yao. Ati dibu ribone bakutangana na nini. Fezi tabelo ndi ya uri. Ungare mudzimu anga batanganya. Na mungwe mutu waluri mirofunzwa honga Yehova. Ifila mudzimu liri uri ndikono utika muneti. Nga uamba naye. Ziamba uri ziambiwa kana mafungo kana maipfi. Ane ateo uva muromoni wa huyo mutu. Ateo uva maifi atikezo. Urivone rikuzibona urivotangana na zeba tangana nazo. Mara chine bateo chidibandi chauri mudzimu uhone. Helo ndifungo livusa ho mutu onetaho. Helo ndifungo litika ho mutu aschena ho nungo. Nga uri ngoo ndi ya uri mtichilisi. Arali mutu otangana na zutu zikondaho uyapera maanda. Arali mutu otangana na zutu zikondaho uyaneta. Ngazo ipfila mudzimu hungwe lichi ziyamba lari watu kava aneta.
na ba manda ba awa ba wisanga mini ba wisanga zuba tangana na zuka uchilo fedzi ha khaili dubala na musi mtichele sefne yao musi uchiamba nga haya mafungo uyakono zupesesa na uzivona urimatina wangwe watu wako uruadza nga zuba tangana na aso zichi vamilo moni ya watu wa sinanda haba chifinga chote ndia ziamba izu mtichele sefne ya uri badiva ipila vamuro moni wabone abacha kono lihumisa nga murandu wa uri lisika la dzura muya ni wa mutu labo ya la dzura muya ni wa mtu mtichelisi ziamba uri lo disa butungu lo disa uneta lo kwasheka nyabungomu hamutu saizondo no amba ndari unabangwe batu bane abanandaba na zubva homiro moni yabo abatomi basefurura maipfi uri haya maipfi ndavi anda abura ndi dovha ndo kwasha muya wa munwe muthu haya maipfi nda atendela achibva muromoni wanga ndi dovha ndo netisa muya wa munwe muthu tichelesi iflamu dzimuleri munne wanga Yehova ompa rurimi rwavo funzwaho uri ndikone utika muneti rikotira kashango la vathu vanji vanji vonetaho thamusi izvi ndichikori vanji ndokatela navo nenga ngomu vanga vava kwamba vari hai hava muhashi vakwamba zvitonga vakwamba nne ndiipfila mudzimu livavonaho livadivaho lidivaho na nyimero yavo tichelesi kha ḓuva heli la namusi thabelo yanga yo va iya uri musi vamwe ba kuradza nga zwe vhapfa musi vhanwe ba kusika kha vhuimo vhune vhanga vhasa dzhia thambo vha dihunga zwisongo vha zwi khou itiswa nga vhone kha vha ri ndi ḽi dovholole heḽo mutitshelisi musi hu na vhathu vhane vha khou lwala nga mulandu wa uri o ṱangana na maṅwe maipfi hayo a tshi kavha muyani wawe a mu kwashekanya ndi ri mutitshelisi a songo vha o bvavho muromoni wa vhone nga mulandu wa uri musi vhone vho kwasha muṅwe muthu mutitshelisi na vhone kha vha zwi ḓivhe zwa uri huṅwe fhethu thamusi na u hangwa vhono hangwa hezwiḽa zwe vha zwi ita kha uḽa muthu ndi mbeu ndi ri ndi mbeu mutitshelisi ye vha i zwala kha vhutshilo ha muṅwe muthu mbeu ḓe mbeu i vhavhaho zwino musi muthu o posa mbeu fhasi mavuni a ina mbi ya ri mba matshelo wa wana yo no thunyuluwa mavuni i tshi vho sumbedza u vha tshimedzwa tshitshilaho zwi nga ḓi dzhia miṅwaha mutitshelisi ndi ri zwi nga ḓi dzhia miṅwaha heiḽa mbeu i ḓo thunyuluwa i khou amba hezwi zwe vhone vha zwi ita kha muṅwe muthu a zwi fheleli hafho zwi nga vha zwo vha ḓifhela u kwasha muya wa muṅwe muthu zwi nga vha zwo vha ḓifhela u netisa muṅwe muthu nga maipfi fhedzi kha vhaime ndi vha vhudze vha gude kha ḓuvha ḽa ṋamusi uri hezwi zwine nda khou zwi amba kha vho mukene ndi tshi khou ri vha pfhe vhuṱungu vha vhaisale kha vha zwi ḓivhe zwa uri murahu ha miṅwaha miṱanu na mivhili yeneyo miṅwaha ḽiṅwe ḽa maḓuvha kha yeneyo miṅwaha vhone vha tea u kana tshiṅwe tshifhinga vha nga wana imbeu i ṱavhanyaho u fara mavuni vha wana murahu ha miṅwaha miraru vha tshi khou ṱangana na zwe vha zwi ṱavha kha muṅwe muthu mutitshelisi muthu ha lovhi a songo thoma a kana zwe a zwala kha matshilo a vhaṅwe vhathu u nga ri heḽi fhungo vha nga ḽi fara mutitshelisi a zwi tou vha na ndavha zwa uri vhone vha dzhena gereke kana vha dzheni gereke heḽi ndi fhungo ḽi angaredzaho muthu muṅwe na muṅwe kha vhutshilo uri tshetsho tshine wa kana tshine wa zwala kha muṅwe muthu u tea uri u tshi kane nga vhuyazwo thetshelesi kha ḓuvha ḽa ṋamusi ipfhi ḽa mudzimu ḽi ri muṋe wanga Yehova ompha lulimi lwavho funzwaho mathina hu na vha songo funzwaho havha vho no khou vhaisa matshilo a vhaṅwe vhathu a vho ngo tenda u funziwa ngazwo vha tshi ḓisa dameji kha matshilo a vhaṅwe vhathu ndo no amba nda ri vhaṅwe vhathu vha khou lwala vhaṅwe vhathu vho holefhadzwa nga zwe vha ṱangana nazwo zwi tshi bva milomoni ya vhaṅwe vhathu
vamwe vatu richikwamba kadubala namusi vamavhuni vovurungiwa ngamurando wa mitsiko ngauri maipfi haya asiyavhuḓi mutichilisi navone hezvi ndichikwamba vazvipfa uri limwe ḓuva votangana nazvo valala vasongorara chimwe chipinga valala vachikulira vusiku wote thamusi ndingava ndikwamba murova aone volala vakulira vusiku wote vakuridzwa ngamini avongorwiwa ngamafeisi votorwiwa ngamaipfi abvawo muromoni wa muthu zvaita uri kope dzitape zvaita uri vasikonoedhera mutichilesi ipfi leralivara lire mune wanga Yehovha ompa rurimi rwavofunzvaho uri ndikone utika muneti ngauamba naye kaduva helila namusi mutichilesi afuna yavo henepo mutani wavo kavatende uri mudzimu ava ne rurimi rofunzvaho ukonotika husina ukwasha utika muthu onetaho mitani vathu vakonetisana ngamaipfi mushumoni vathu vakonetisana ngamaipfi ngamurandu wauri mushumoni nawo neuna vathu vane vasokodhiyambera vasongovudzisiwa fedzi haya mafungo aduva lanamusi mutichilesi ndi mafungo ane mudzimu khavathuse khavathuse uri vadivone uri ne asine mukwashi wa mimuya ya vamwe vathu asine anenda kuita uri vamwe vathu vawanale vakufarwa nanga marwadze marwadze ofambana nawo marwadze ya dzimbilu na mitsiko mutichilesi khaduva ila namusi tabelo yanga ndi ya uri ungari navonevo ungari navonevo vangaamba haya mafungo auri mune wanga Yehovha ompa rurimi rurimi rwavofunzvawo uri ndikone utika muneti ngauamba naye matina kauamba livuya huna manda kauamba lisongodzurawo zvavhuḓi huna ndozvo huna rufu huna marwadze tichirisi kaduva helila namusi nendikori mweya wa mudzimu kauvafatuse vone vane vakuhuvadza mimuya ya vamwe vathu khavarembuluwe mufumakadzi yafune yavo khavarembuluwe mutichilisi yafune yavo ngamurandu wauri checho chine wachizvara nga limwe la maduva udochikana khari iriyo rapera kutsira mandaute musi ipfi lavo lobva nga chinoni chivumbeyo lobvera uvofholola lobvera uponyukisa nendova ndichikori kha muthu mumwe na mumwe olipfaho mune wanga khalishume muyani wawe khaliruramise lidove hafu livuise dakaro usina dakaro lidove hafu lifate mulalo usina mulalo lufuno hune husichava na lufuno ndirabela hezvi ndichitenda uri muya muketwa vone vamushumoni vamushumoni wauri zvothutiwaho zvidove zvifaturwe nga vuswa ndikorabela hezvi ndichitenda uri ngango vone vado zviita muya muketwa ngauri vayafulufedzeya dzinani la manda la murana Yesu Kristo uisanga usapiriwo amen.

0: na the 26 September, ujenani 150 randa mahuruane, na 50 randa yaba. Tiketi ziko wana ticket pro na computer tickets. Magete ando furanga 8 ya machero ni duwali wana liwe.
1: Rizo tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
2: Ndivegedao, hashtag ahuna usara. Ndano matambele na rimbo la rufu na dagada. Ani adhava hone hangi inga duwa labu fumbili ina. Ndivegedao honga labu na batili siwa parapara FM. Kabaya ya rideri tangane inenge. Nga utoranga tiki tinga 150 randa pezi baurwane na 50 randa batuko. Ingo ndivazo keiko vazain Apostolic Holy Spirit Church. Bana conference ni bakore ikota kuchezanga duwa labu fumbili rati. Ushika duwa labu fumbili sumbe la mwezi unu. Mushu duwa chita kuchezanga wara ya butai nga madeku anoshika awara ya buna nga madau chandi mulinduru ni hapa onarunga sonda hakerekido takucheza nga awara ya butai nga matabelu ndi hapa la hama kuba barichili siba prapra FM hapa na honi ufi auna asungo vizi waho kaba the RDP na the Power and Authority Christian Center hapa la chivili pasi abranga panda mwapostelabo NP Mchekwa na nabo TC Mchekwa Mchekwa ndibo NP Mchekwa na nabo TC Mchekwa bako barambaka kubangano ya bafuma kazi baby the daughters of Abraham bari ndinga mgibera wala fumi chimizi nga hafu vaka wara ya butahe nga matabelo ndepa la kerekeni ya PACC hapa la chivirui barakabade henepo ingwe ndibazo ikuba hapa bana ufindi mushumo wa crusade bana crusade barichelesi wa parapara FM hapa la rukaro ndi crusade ire rukaro bana kwa kore basungo vya batahira na katihi ndubanga duwa labu fumbili nti usika duwa labu fumbili rati la mwezi ono unu hapa la rukaro sports ground barakabade ridipinene panga wara ya buratinga madeko na duwa lingwe na lingwe mosumburu usika la botano barikabade ndiba ngabunji bana unabambi bane badoba baba hone ngabunji henepo rinanwi misio te parapara FM ya koparasi ya kasho ya Afrika Chipembe rikadiba na nyambe zano nji zina raduwa nazo kambeke mshumo ya mufaro zinobone basungu vivati chela kule na kati hinga urizi hone zina rakadido ba buza zone you know they use me play nga ema ana osinachi nwa chuku karitoliba toni za mafungo nga urali.

0: Ḽivhe ya vhutshilo hanga zwanḓani zwau, iwe mukona zwoṱhe, iwe mukona zwoṱhe, iwe amba dzifhele, tombo ḽo ntshidzaho, ndi vhea vhutshilo hanga zwanḓani zwau, ngauri ndi ḓivha uri ndo kudo pfhi o dzula u vhudzumba moneya wa ṱaḓulu ṱaḓulu, o tou lala, o lala murunzini wa mukona zwoṱhe. Dafuta uri ndi amba na Yehova, nda ri Yehova u vhukhudo wanga, u mudzimu wanga we nda mufulufhela. Lebu Eltisan a ri matsohong, ndi vhea vhutshilo hanga zwanḓani zwau, iwe mukona zwoṱhe. 18 minutes ri vha kha awara ya vhufumi na vhuthihi, ri nanwi misi yoṱhe. Vho Tsakani Nkuna ndi khou vhuya navho hafha, ri tshi amba nga tshiphuga tshe vha tshi wana hafha kha zwa vhuendela mashango. Kha rigidi ri nwe maḓi, ndi vhuya kha vhusikale.
1: Conference ya United African Apostolic Church Third Generation itamangazi 15 ya gumangazi 20 za September 2026. Archbishop David Mureri bari vhathu kha vhaḓe ri ḓiphine nga ifi ḽa mudzimo fhasi ha ṱhoho ine ya ri u hwalwa nga mudzimo. Kha ri ṱangane henengei.
2: Lithihi na vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe vhane vho tambudzwa, na vhane vho lozwa vhutshilo havho nga kha dzikhakhathi dza miṱani, na vhane vha khou kundelwa u kunda nndwa heyi, na vha balelwaho u bva mulomo. Ri ri maipfi ashu kha pfale, sa MaAfrika Tshipembe kha ri ime nga ḽithihi ri ri zwo lingana fhasi nga u tambudzana.
0: Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe, ri nanwi misi yoṱhe, ndi navho muyeni wanga hafha matsheloni haya vhane vho thuba tshiphuga tsha Women and Tourism. Kha ri pfhe khavho matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Vho Nkuna, ndi matshelo ndi khou vha ṱanganedza kha mbeke ya mushumo ya Mufaro.
3: Ndi matsheloni na kha vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM.
0: Ri pfha upfhi vho wina tshiphuga hafha, Vho Tsakani, kha vha ri vhudze nga tshiphuga hetshi na zwiṱukunyana uri zwavhuḓi vhuḓi Vho Tsakani hu nnyi.
3: Vho Tsakani Nkuna vho bebiwa Giyani kha shango ḽo no pfhi ha Thomo. Ndi ṅwana wa vhuraru wa mune wa vhane vho Rigaisi Nkuna na mufadzi wa vhane vho Khubani Nkuna. Vha ḓa vha maliwa nga vho rerani Simon Tshivhase, ri dzula Thohoyandou.
0: Zwino afha u wina tshiphuga zwa ḓahani, Vho Nkuna?
3: Vho Tsakani, vhana lodge yo wanala ha Dumasi Village, yo no vhidziwa uri Balalaika Boutique Lodge. Vho dzhenelela competition kana kha tshipikwa tsho vha tshi hone tsha Women in Tourism, tsho vha tshi khou raniwa nga vha Vembe District Municipality na SETFA.
0: Ri khou vha fhululedza. Zwi amba mini u wina tshiphuga tshenetshi, hone ha ri pfha uri hu na mishumo kana hu na zwiṅwe zwine vha ḓo ita vho u thusa vhafumakadzi, ndi zwifhio?
3: Kha nṋe ndi dakalo luhulusa u ḓiwana ndo wina. Hetshi tshiphuga ndo tshi wanaho a si tsha Vho Tsakani, a si tsha Balalaika. Ndi pfhesesa uri tsho winiwa nga shango hapa bindu ḽa Balalaika ḽa vha hone ḽa Vho Tsakani hapha hu ri ha Dumasi. Ṋamusi ri na mushumo muhulu wa u thusa vhaṅwe vhafumakadzi vho tonga nṋe. Hetshi ḽa tshiphuga ro tshi wanaho ri khou tshi Tshivenḓa tshanga tshi a ita tshi tshi xaela nyana vha ḓo mpfarela vhathetshelesi.
0: Ri khou vha pfha.
3: Hetshiḽa tshiphuga ro tshi wanaho, price ro i wanaho, ri khou i transferela kha vhafumakadzi vha fano ha Dumasi. Ro ya ro ambedzana na vha Msanda, vhafumakadzi vho ḓa vha phintsha, then ro kona u topola vhafumakadzi vhararu. Havha nga heiḽa price, havha vhafumakadzi vha khou ya u guda. Ri khou vha isa vha ya wana dzi skills naho nga heiḽa tshelede rine ro i wanaho, na vhone vha kone u ḓi u di shumela sanne.
0: Ah, iri kho vhali vhuisa nga manda botsakani nkona kha vhese phandana u fhata lushaka.
3: Ndo livhuwa.
0: Dova la vhudi.
3: Ah,
0: para para FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ndi zwavhuḓi vhafumakadzi vha khomanda fhadzea nga u to rali 15 minute uri vha khawara ya vhufumi na vhuthihi hu na ndivhadzo K mena Christian Gathering vhari vha na mushumo khoyu wa u rwela ṱari kereke nga ḓuvha ḽa vhufumi rathi u swika ḓuvha ḽa vhufumi sumbe ḽa ṅwedzi honouno nga awara ya vhufumi nga maṱavhelo hafha ḽa KYA Cross Shopping Center bari kha vha ḓe henenge vha khou vhidziwa nga moprofita vho Given Mamburu na vho M Mamburu 15 minute uri vha khawara funa vuthihi ri nanwi misi yothe khoyu Hezekiah Walker that you're grateful.

0: se roto jana zio ne chote ro jana zio ne chote ba thelesi ri ya mulibu wanga bo as sadiki dinga love the honey ndova ndova nekedza na dinga hei itova anthem ya kereke ya Zion vachikobani apostolic church vari thava ya tshavelele dinga love the honey ro vari tshiko ri haye madinga ri vadisela one ri ko tanganedza vafunzi vha mashudu Python chikororo over kha kha UAAC third generation ri khamba nga conference ine vha ḓo ri bvisela khagala zwinjinyana ngayo vafunzi vha chikororo ndi vhatshelo ndi khou vha tanganedza kha mbeke mushumo ya mufaro
1: Natural ni avudi muhashi na vhathetshelisi vhoṱhe vha Parapara FM.
0: Hai ndo vha ṱanganedza ri tshi khou livha henengei UAAC nga miungo heyi fhedzi ha kha vha mbo ḓi tou ri bvisela khagala vhafunzi nga ha mushumo hoyu wa conference ya UAAC third generation.
1: Rine ro buluwa fo nṱha nga muhashi ri na conference ya ṅwaha nga ṅwaha. Yo thoma nga 15 ine ikhofela nga 20 dza September 2026. Hei conference ya kereke hei yo rangwa phanda nga His Excellency Archbishop Professor Michelle Otoma David Mureri. Vhane vha vhone lupedzi vha the late His Grace Bishop Paul Maxey Mureri, vhone founder ya United African Apostolic Church ye vha tshitubidzo pfi Dzanda la Mudzimu. Ubva hafho ekereke yo ḓo rangwa phanda nga the late Archbishop Vho Elias Mutwadini Mureri. Theme ya conference heyi ine ravha ra khou bvisela khagala khayo ndi ine ya ri u hwaliwa nga Mudzimu. Conference yo thoma nga Ḽavhuvhili nga 15 tsha ṅwedzi wa vhu 9 2026 nga vhahulwane vhoṱhe vha kereke vhakale na vhakegulu u ya nga maimo avho. Heyi conference ndi ilikwa dzhia ndi ya 114 conference ya 114 ya ṅwaha nga ṅwaha yo vulelwa tshiofisi nga His Excellency Archbishop Professor Michelle Otoma David Mureri nga Ḽavhuraru nga 16. Muhashi na vhathetshelesi vhoṱhe vha Parapara FM na miraḓo yoṱhe ya kereke ya United African Apostolic Church, conference heyi ya ṅwaha nga ṅwaha i khou ya phanda nga maḓuvha haya nga nḓila i tevhelaho. Nga Ḽavhuṱanu ḽa dzi 18 ndi Ḽavhuṱanu ḽa matshelo. Ubva hafho conference i ḓo thoma nga madekwana, ndi musi vhathu vhoṱhe vho no khou bva fhethu ho fhambananaho vha ḓo kona u swika. I ḓo thoma nga madekwana nga iri ya malusvika nga 4 nga matsheloni. Hu uri nga Mugivhela ri ḓo vha na tshumelo ya vho mme ubva nga 8 nga matsheloni u swika nga 12. U fhedza hafha murumba u ḓo ṱangembela phanḓa u tshi ya kha concur service ya vhaswa, ine service ya vhaswa i ḓo thoma nga 1 o'clock u swika nga 4 nga mathabama. Nga madekwana a Mugivhela wonoyu hu ḓo vha na tshumelo gute main service ine heyi i kho ḓo thoma nga iri ya malo nga madekwana. Hune hafho His Excellency Archbishop vha ḓo tshimbidza zwipiḓa zwitevhelaho. Hu ḓo vha na ordination ya ordaina miraḓo mihulwane ya kereke.
0: Kha vha to ḽi fara nga uralo vhafunzi, ri to shuma ri to ri gide, ri no maḓi ri khou vhuya ri tshi isa phanḓa na mafhungo avho.
2: Big Red Weekend ya ha Shoprite yo vhuya lwa maḓuvha mararu fhedzi vha vhulungo swika 50% kha mibuku ḓo inonga sa dzi 6 pack dziṅwe na dziṅwe mbili dza 100 gram dza yogurt ya Clover kana Tropical nga 30 rand fhedzi vha vhulunge 18 rand. Dzi 410 gram nna dza dzi Right Brand baked beans in tomato sauce nga 35 rand. Dzi 175 gram dziṅwe na dziṅwe mbili dza tshisibe tsha u ṱamba tsha Protex nga mutengo wa fhasi wa 24 rand. 750 milia Domestos Thick Bleach nga 26 rand. Na dzi 9 pack mbili dza toilet paper dza 2 ply dza Baby Soft nga 99 rand fhedzi vha vhulunga 81 rand. Zwi wana lu swika nga swondaha ino ya dzi 20 dza September 2026 ha Shoprite fhedzi.
3: u xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
0: Vhana mbilaelo ya ripholisi dza masheleni ya mbulungo dzi a ḓura honeha vha na miraḓo ya muṱana ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA funeral cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand bva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA kha 43366 kana vha ri WhatsApp kha 061 514 8872. RFA funeral cover havha ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni nahone vha tshi ofisi. Ri tshe navho vhafunzi vho tshikororo, kha vha ise phanḓa vhafunzi.
1: Muhashi na vhathetshelesi, ndi khou isa phanḓa nga nḓila ya uri nga mugivhela nga madekwana hu ḓo vha na main service ine ya ḓo thoma nga iri ya malo nga madekwana u swika henefha vhusiku kati nga iri ya u thoma, hune His Excellency Archbishop vha ḓo tshimbidza zwipiḓa zwitengo zwitevhelaho. Hu ḓo vha na ordination ya u ordaina vhahulwane vha kereke, u bva hafho ha itiwa tshipiḓa tsha tsheva ḽisa tshilalelo, ha vha na ipfi ḽa Mudzimu. Musi vhukati vhusiku kati ho no tshimbila, hu ḓo vha na zwipiḓa zwa u alusa miṅwe ya miraḓo na u vhambadza tshiambaro tsha kereke. Nga Sondaha nga matsheloni hu ḓo vha na tshipiḓa tshine vhathu vho ṱanganedzaho ipfi ḽa Mudzimu, vho ṱanganedzaho Yesu Kristo sa murene na mutshidzi, vha ḓo ya ngei ndovhedzoni vha lovhedzwa. Ndi nga ḓuvha ḽa Sondaha nga matsheloni. Nga iri ya malo nga matsheloni hu ḓo vha hu khou thoma tshumelo ya ḓuvha yo fhedzisela conference hei, hune muḓivhalea Archbishop vha ḓo ṋekedza mulaedza wa ḓuvha, hune na vhaini vha ḓo vha vho swika. Mushumo wa tshimbila zwavhuḓi nga nḓila ya vhuḓi nga maanḓa. U swika nga iri ya 12 vhathu vho no fhiwa mulaedza wa ḓuvha, vho no rabelelwa, lushaka lwo no rabelelwa uri lu tshimbile zwavhuḓi. Muhashi na vhathetshelesi,
0: hai, vho a bvisela khagala tshoṱhe mafhungo oṱhe. Vhafunzi vho tshikoro, mushumo kha uyo shavha zwanḓa.
1: Mushumo u ḓo tshimbila zwanḓa arali hu na zwiṅwe zwine vha khou ṱoḓa u ḓivha nga malugana na conference hei, vha kwamane muambeli wa kereke enei. Vhafunzi vho tshikoro kha 082 535 7909. Mushumo u bizi na zwino ri tshi khou amba u kati.
0: Ri khou vha livhuisa nga maanḓa kha u tshimbila zwavhuḓi mushumo wa Mudzimu henefho. Ḓuvha ḽa vhuḓi a thi ri vhafunzi.
1: Muhashi na vhathetshelesi vhoṱhe na vhone vha vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi, na vhoṱhe vho no khou enda u bva tshikhuwani vha tshi livha ngeno Mudimulila ngoma haningeno ya kereke, vha tshimbile zwavhuḓi.
0: Ḓuvha ḽa vhuḓi. Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe, ri nanwi misi yoṱhe 23 minete u bva kha wara ya 10:45 kha iyo nyambedzano yashu. Zwa zwino ri ḓa hafha vhathetshelesi.
4: Vhaaluwa kha mufaro.
0: Vhaaluwa vhashu ṋamusi vha khou tou lumelisa mashaka na dzikhonani. Kha vha founele kha 086 000 2503 086 000 2503. Ri na nwi misi yoṱhe ri mbo ḓi lavhelesa na miṅwe ya milaedza e vha rumela hafha vhaaluwa. Ri pfe uri afha mualuwa vha ri mini zwavhuḓivhuḓi vho rumela mulaedza hoyu. Mualuwa ri ḓo vha pfha zwavhuḓi vha tshi khou lumelisa, vha ḓo ḓa vha lumelisa, ri ḓo vha pfha zwavhuḓi hafha vha tshi khou lumelisa zwenezwino zwikale. Uri vhathetshelesi vha to vha pfha zwavhuḓi uri ndi vho nnyi hafha mualuwa havha vhane vha khou amba. Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe, ri na nwi misi yoṱhe, kha musi hafha vha ḓo pfala zwavhuḓi. Na nefha ri khou vha pfha zwavhuḓi mualuwa washu, fhedziha ri ḓo vha pfha, ri a fulufhela ri ḓo vha pfha zwenezwino. 086 000 2503 086 000 2503. Ri kha vhaaluwa vhashu.
5: Ndi kori ndi matsheloni ro fhiwa
0: matsheloni ya vhuḓi
5: ndi kori rumeliswa nga vho Sarara Tombo. Nda dondwe rumelisa ṅwana wanga Tshila a re Thohoyandou. Nda dondwe rumelisa ṅwana wanga re Tshikhuwani Nzambila Tombo. Nda dondwe rumelisa vhafunzi Boma nenge vare kereke ni no kereke nabo. Ndadoona rimesha mia vafunzi. Ndadoona rimesha Maria Mpuma konani yanga ya kare na kare. Ndikoriruwa.
0: Ah, rorivuesa.
5: Ndikoriruwa parapara, bonje nisavo ndichikwa amba.
0: Rorivuwa nga manda. Ndia vulupena mke guru wa dobo takala nga manda zino. Rori riko chimbula, rishi hafa zikerekeni rabawana kaingwe ya kereke. Hangi faith mission ya mangilasi pasa branga panda wafunzi bo manda. Mbara ndia funo wamba radio ni mani. Ndiko wamba nga moru wawa ne vangabo nosukisa minguwa ya dana rishiko wamba zino. Pezi hawa kadito funa kereke chote wadipinda moru wawa riko libu wawa richeba wawa kototambesa chonendu wamba radio ni. Kezi bo wamba radio ni mke guru bo sarara tambai zichimbile henefo pala pala FM ya kubarasi ya kasho ya Afrika chipeme ndi machoro ndo batanganeze pala pala FM locha locha
6: ndi machoro ni avodirofiwa
0: wita anwe
6: riani
0: abako to dolumelisa nyibatu
6: bananga
0: kapa balumelise
6: ndi kulumelisa mkei mudao na mwari mudao na mwari wawa angola reka kuma funza ni bari nyika na doa kwa chifani chawe
0: ndiwa mwafe mabugana
6: ni wate ndiwa wadina
0: ndiwa wadiba wa mwafe
6: ndiwa mwafe bugana na mwari na mwari na na ngalipari mudao na wana zawe wote
0: keso bomo ope
6: na ispari mudao na wana zawe na maina gawaza
0: keso bomo ope kalira ali
6: na na funa nani na Morris andoli wa rufuwa no vwani
0: no vwa zwabu di bomo ope
6: ani wenda ando ni ngara
0: bobo ngalira ni batu Nanda takara wumope.
6: Apo ni jote mdiba ni jote andi wumope ya bugana.
0: Ndiko ba diba?
6: Ni akrema ba diba ati.
0: Dola wudu wumope.
6: Ndizo ne rofiwa.
0: Ndo watakane za locha.
7: Locha roki wa ndi ya magua dafa ndi wukristina chumro.
0: Wukristina wita ani.
7: Ndione.
0: Nabwone ndikale basi cha jena batu wukristina mula ndu.
7: Hai, nako tekele sabo vangwi.
0: Atere.
7: Iyo, zika chuflera vangwa rivangwa, vangwa tekele.
0: Awa rumelise, bo Christina.
7: Niko tama nga mkoma na wangabu indini, nako na nani maraga, cha ndima. Na bo melika mgoni, chitava. Duwa la wudi, la magebo, bo melika mkoma na wangana na musi. Na bo efamatide, amelura. Wasara nyandeni amesavuga vorigina rapfuru ndabvira chini apo
0: atere
7: moshalomoni mshefano nefare jaisi ndaga mkoma na wanga Maria Muchiro muratu wanga Maria Muchiro ramakanya
0: kezo wa Christina roli buwa
7: rukoya chikara angeti bahangu
0: kezo mkoma
7: na wanga mkukeli nandi
0: rukoya toni za mafungo wa Christina duwala vudi atirikanila nani yovuwa magwada duwala vudi karimbu dia toni za mafungo
4: SABC News yodi misaonga yote na one sa GC ya iba tisera toza mapungo kapara para FM.
8: Mulanga vundula Gauteng bopanya za lisofe bari motho kana vhathu vhane vha khokwa meya kha mabulayo ya vhafumakadzi vha tshivhalo vhe zwitumbu zwavho zwa wanala tshiṱirikini tsha Ekurhuleni vho thoma nndwa na muvhuso. Muthu sa mukomishinara wa mapholisa vho tou farelaho vunduni la Gauteng vho Fred Kekana vha ri a huna pulane dza uri Mashole vha rumelwe tshiṱirikini tsha Ekurhuleni. Zwino na khomishini ya zwa ṱhoḓisiso ya madlanga ḓoroboni ya Pretoria ho bviselwa khagala uri vhuṱanzi ha ḓivha hu tshi khou ṱanzielwa fho dzuloni ilo hu sumbedza zwa uri hu na zwiito zwa vhutshinyi zwihulwane kha tshumelo ya zwa vhulamukanyi mafhungo a vhuḓalo. Kaba thetshelese masiari nga vhurea ufumina vhuvhili.
4: Vhaaluwa vhashu, kha mufa.

Ndi minute ya fumi zwa zwino rova kha wara ya fumi na vhuvhili ndi masiari masiari avhuḓi nga maanḓa ri khou vha ṱanganedza nga u tou rali ṋamusi nga ḽavhuṋa kha mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali ri khou livhuwa nga maanḓa na mafhungo a wara ya vhufumi na vhuvhili hune zwone zwine tshi to ri hafu u bva kha wara ya fumi na vhuvhili ri ḓo ṱanganedza ṱho dza mafhungo a wara ya u thoma ri khou livhuwa nga maanḓa mbekanyamushumo dzoṱhe nṋe ndi khou fulufhela zwa uri vho ḓiphina nga maanḓa muthetshelese nge dzi mbekanyamushumo dzoṱhe fano kha Palapala FM u tou bva tsha matsheloni hangei u vhuya u tou swika zwa zwino ro vhona thengo na mubveledzi tshimangadzo ḽizi murovhi ri khou livhuwa nga maanḓa heyo ndi yone mbekanyamushumo ine ri ralo ṋekana nayo tshitanda ngauri vha tshi vhuya vha tou bva fhedzi ro fhiwa na thengwe a tshi onesa zwi vha zwi khou amba ri muthetshelesi ndi nṋe na vhone zwa zwino kha mbekanyamushumo ya tshiko henefho hune ṋamusi nga ḽavhuṋa ri ḓo vha roṱhe u bva zwino u swika nga hafu u bva kha wara ya vhuvhili nṋe nga dzina ndi Lufuno LGT Tshivhase a thi ḓoteka ino mbekanyamushumo u hone hafha mubveledzi ndi Tshililo Donald the Bingira Scanari ṋamusi khezwi ro dovha hafhu ro vuwa nga mafhungo a si avhuḓi ri khou amba ro dovha hafhu u vuwa nga mafhungo a si avhuḓi ane a khou dovha hafhu.

0: wakati wa tshela sambeke nyamshimo ya chikwa cha mafungo ndivona vutali hei ndi mbeke nyamshimo ya nyambedzano nne na vone richamba zwa zwino karata manga ya mafungo kezwe ni mafungo nokotwa kama dza chote chote mafungo nokoshusha katina othendra kore haya rovonga na musene kuita thodza mafungo rata kwanga nyambedzano yeshu yo thoma na musi hei ra vakamba na goira mafungo a shupa na SABC ri kwamba ho wanala chitombo cha vutai 086-000-2503 kana vashumisa email address hbasa.lg@sabc.co.za na setara la shula chofisi la Facebook la parapara FM Renanwi Misiyote. Ndi masiari nda batanganeza urini. Ah. Ndi masiari.
1: Nda aruf.
0: Ah, urini.
1: Wotu itani.
0: Nendi ndumbele nge.
1: Kuseni, ndi nyarivonga ni Mighty.
0: Ah, Mighty Bravo.
1: Mafungo anga siri che ushusha kha vhadzulapo kana kha vhafumakadzi arali u tshi khou wanalea zwitumbu zwi tshi khou tevhelelana zwi sala zwi tshi khou tshuwisa ende ndi ḽia fhungo ḽe nda ḽi amba mulovha lufuno ndi tshi ri tshiṅwe tshifhinga muvhuso u khou ri feila ngani u khou balela u ṱuwisa vhabvannḓa sedzani zwino wo yiwa kha muhasho wa muno hu tshi yiwa kha muhasho wa muṅwe wa muno u tshi khou sedziwa fingerprint dze dza wanala uri kono ḓivhiwa zwori dzi fingerprint ndi dza nnyi a dzi kho wanala ya Home Affairs u sumbe zwori hu nga vha hu dza mubvannḓa ngori vhathu vha Afrika Tshipembe rine ri na dzi basa zwino arali vha tshi khou balela u humisa vhabvannḓa rine ra sala nga tshashu ra kona u vhona uri ezwi zwithu vhukhakhi vhu khou sala vhu tshi swika gai ri ḓo kona u vhulayana nga tshashu naa ende ri tshi khou vhulayana nga tshashu ndi hune wata muthu wa fhano Afrika Tshipembe ngori u na basa wa tavhanya a wanalea ya lufuno mara wa mubvannḓa ndo mu wana kai
0: nṋe nda ndi tshi vhona ungari Mighty Bravo kha tshifhinga tsha zwino a ho vha hu si tshone tshifhinga na tshine ri tea u vha ri khou amba nga u wana thandululo u fhirisa uri ri vhe ri khou ya phanḓa ri tshi khou vhala ri ḓo vhala u guma lini ngauri hu na izwi zwoṱhe zwo bvelelaho ndi ḽifhio Mighty Bravo ḽine ra nga vha ri khou ri uri heḽi fhungo ḽi lale uri vhaiti vha zwo vha wanale hezwi zwithu zwi tsha dovha hafhu zwi a zwa bvelela zwi thivhelee zwa khwine zwi nga vha zwifhio zwine ra nga zwi ita
1: Way forward ri ḓo i wana hani arali ri sa khou wana magunwe a muthu ane a vhuri o vhulaya hu nthani uri way forward ndi uri vhabvannḓa kha vhahumele kha shango ḽavho ndi yone way forward yeneyo arali u tshi khou pfhi zwino u iwa kha muhasho wa muno fingerprint dzi khou wanala ya uri ndi dza nnyi zwino ri ḓo i wanisisa hani way forward arali vhabvannḓa vha sa khou humela kha shango ḽavho way forward ndi uri vhabvannḓa kha vhaṱuwe
0: ndi khou livhuwa Mighty Bravo na ḓuvha ḽavhuḓi
1: nda
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa ndi masiari nda vha ṱanganedza uri ni
2: lufuno tshivhase ndi ḓo ḓi to rumelisa ngori mafhungo a tshi thoma ngo rumelisa hu rini
0: ah na nṋe ri ḓo ḓi ri ro vuwa ngauri ri fhindula ngo ralo ri tshi rumelisiwa fhedzi zwo no khou bvelela kha ḽino shango ḽashu zwi khou vhaisa
2: avho lufuno ngoho u tou amba ngoho u tou pfha na mavhudzi a tshi ima ngoho zwino khou itea a ti khou ḓivhani mara tshine nda khou sokou tou tshi humbulela vhoi vha ḓivho rini vho lufuno ndi khou pfha u khou pfhala uri hupfhi dzi fingerprint a dzi khou bva mara a u khou kona u identifyiwa zwavhuḓi uri anga hu muthu anga vha na tshidzulapo tsha fhano na so zwithu zwo tou raliho vho lufuno a zwi itwi nga muthu a re kuleni hezwi zwithu zwi itwa nga muthu ane uvha a henefho tsini vha nga ḓi tou wana hu muthu kana arali ene a tshi pfhi vhathu vha khou joga naye a tshi ḓi joga navho vhathu so ende zwino hezwi zwithu vho lufuno
0: uri vha tshi khou ri a zwi itwi nga muthu ane a vha kule hu nga vha hu na khonadzeo yori ri tshi khou ḓi amba nga mafhungo aneya vhadzulapo vha tshi khou ḓi kuvhangana vha tshi khou ṱahisa mbilaelo dzavho u sinyiwa havho a hone a tshipiḓa tshavho oyo muthu
2: a hone a tshipiḓa tsha zwenezwo zwithu vha ḓo mmbudza ndi khou vha vhudza ngoho vha ḓo ḓi tou wana muthu ene u vha a hone henefho u tshi khou ṱoḓisiswa zwithu u tshi khou itwa mini vha ḓi wana u tshi pfhi ha hoyu muthu u vha a tshi ḓi tou henefha dzi phakani vhunzhi ha vhathu vhane vha ṱangana na zwithu zwo tou ralo vhono ita zwo tou ralo hoyi a vha bvi hangi vha tou ḓa
0: zwino arali mapholisa vha vha vha tshi ri vha ita ṱhoḓisiso dzavho vho fhumula vha si tsha ḓivhadza vhadzulapo uri vho guma ngafhi nga ṱhoḓisiso a si henefho one sa lushaka ra ḓo dovha rari mapholisa a vha khou amba tshithu
2: ande ngoho zwa kumakuma izwi vho lufunoi a ri khou hana uri kana mapholisa mini zwi vho tou ṱoḓa na riṋe not riṋe zwi ri ṱoḓa uri ri dzhie mulayo ri vhee zwanḓani zwashu vha henefho kha riṋe havha vhathu endeni riṋe ri khou tea u vha vhathu vhene ri khou tea u vula maṱo uri naho muthu zwavhuḓivhuḓi u khou tou zwi itisa hani avho vhathu vha vhafumakadzi vha khou tou tshimbila fhethu u sa tshimbili muthu ngori ha fhethu u khou ḓi tshimbila vhathu
0: kholivho ramba nge ḽifhungo vha ḓovha na ḓuvha ḽavhuḓi
2: Ai ndo vaitara nga manda vorufuna ni mayo mudzana nene pa Carlton Ville vorufuna.
0: Ah vho mudzana ni rikolibwa nga manda. Ni masere ndo vatanganedza uri ni ro vha rikomba pa zwone zwino na mubveledzi rikori. Zwi dovha zwi khamba uri mini haya mafhungo kha vhathu vhane nwana ova oya zwikoloni, huna vhafumakadzi vhane vha to gidima nga matshoni vha tshi ṋamela dzi bisi uri vha ye mishumoni, vha tshimbila nga milenzhe. Apa vhathu vha khou tshila kha nyofho. Uri
3: Makadzi ndo vuwa vhone vho vuwa.
0: Nṋe ndo vuwa uri ni vhalas.
3: Ai mafhungo a vha nga manda, mafhungo a vha vhesa nga manda makadzi.
0: Ah.
3: Ndi kho ṱoḓa u tshimbila tsini na heḽi fhungo ḽine havha mulwane vha khou bva u tshi ambi tshine tsha khou bva hafha zwa zwino. U tou amba ngoho makhadzi hezwi zwithu zwi tshi itea zwa zwi sa kona itea nga muthu ane a dzula nṱha thavha kana ane a dzula maḓini sa khoveni. U vha a muthu ane a vha a tshi khou tou tshimbila ḓuvha na ḓuvha a tshi ḓivhonana na vhathu. Hu tou vha uri nṋe ndi khou ṱoḓa u fanyisa vhonyana tshiṅwe tshifanyiso tshine tshi tou vha uri a zwi konadzei uri khamusi zwi itee nga nḓila yeneyo. Vha ya ḓivha arali u tshi tou pfhi hu khou dzhiwa muthu wa mufumakadzi thi. Mulayo wa tshipholisa wa dzhia veni wa bviswa na mufumakadzi ayo ima sa hafhaḽa khamusi ya to tsha 12 ne o ima mapholisa vha tshi khou mu vhona ene o fara founu thi hezwi havhaḽa magevhe nyanguri vho ḓowela uri vha dzula vha tshi vhulaya muthu thi vha ḓo ya khayo ḽa muthu hezwi a tshi to ya khaye mapholisa vha khou vha tshi zwivanza ho khoula hola muthu u khou ya kha mini u khou ya kha ola mufumakadzi vha khou ya kha ola mufumakadzi ola mufumakadzi nene u ḓo wana selifounu a vha kone u putedza nga u ṱavhanya uri khevha vha khou ḓa kha nne vha kone u vhona zwori why vha tshi khou ḓa kha muthu o imaho hafha fhethu vha khou zwi pfha makhadzi.
0: Hai kare gumene fhano musivo alas lo pfala ndi kho livhuwa nga maanḓa. Vha ḓuvha na ḓuvha ḽa vhuḓi ri kho livhuwa nga maanḓa. Ndi minete ya 27 zwa zwino ro bva kha wara ya vhufumi na vhuvhili. Heḽi fhungo ri kho lingedza uri ri ḽi lavhelese nga nḓila dzo yo nga u fhambana ri thusanesa lushaka uri iḽi fhungo kane ḽi nga dzheniwa nga nḓila ḓe. Ri ḓi pfha ṋamusi hu na mihumbulo miswa malugana na fhungo ḽine ḽi nga a vhathetshelesa vhane vha khou amba uri khonadzo khulwane ndi dzo uri na muiti wazwo hezwi zwithu anga kha ḓivha a henefho vhukati ha lushaka vhukati ha vhadzulapo vhene vha vho sinyuwaho nga u tou rali. Fhedziwa izwo vhoi ndi zwine zwa ḓo ḓisela na kha ṱhoḓisiso dza mapholisa sa izwi vho ḓivhadza zwori vho khwaṱhisa tshoṱhe tshoṱhe malugana na fhungo ḽeneḽi na mulanga vundu vho Panyaza Lesufi ndo vhapfha matsheloni hafha vha tshi khou ralo u amba uri vho khwaṱhisa tshoṱhe tshoṱhe nahone muiti wazwo hezwi ndi one o levhela muvhuso o thoma nndwa na muvhuso hoyu ane a nga vha a muiti wazwo zwithu zwenezwi. Ri tshi khou amba nga urali ndi na muyeni wanga hafha hune vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance dzinguni ḽa Ekurhuleni kha vundu ḽa Gauteng vho ḓivhadza gavhelo ḽa 500,000 tshelede ya randa dza zwigidi zwa 500 kha vhane vha khure havho vhane vha nga thusa nga vhuṱanzi vhune ha nga livhisa kha u nga farwa ha vhahumbulelwa kha milandu heyi. Ri khou amba na Nkiteni wa ḽihoro kha vhuimo ha Nedorobo hafha ḽa Ekurhuleni na vhukhathelo Raselingwane. Ndi masiari vho Raselingwane ndo vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo yetshiko uri
4: ndi masiari a vhuḓi muhashi khathihi na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM ndi khou livhuwa u ṱanganedziwa.
0: Ndi masiari a vhuḓi ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho khezwi ri khou dovha hafhu ra ṱangana ri tshi khou amba zwa zwino ri khou amba nga mafhungo a si avhuḓi khathihi na hezwi zwine vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance vha khou vhona uri ndi zwone zwine khaṅwe zwi nga thusa uri hu vhe na vhuṱanzi vhune ha nga bviselwa khagala malugana hezwi zwine ra khou vhona zwi khou ralo bvelela na mivhigoni ya vha hone. Kha vha ri vhudze nga heḽi gavhelo pfufho heyi ya tshelede ngafho na tsho swikisaho kha u risa ḽihoro ḽa DA Ekurhuleni vha swike kha uri vha khou ṋetshedza pfufho ya 500,000 kha vhane vha nga ṋetshedza vhuṱanzi.
4: Heyano ndi mafhungo a lemelaho nga maanḓa ngori ṋamusi ro vuwa ri tshi ḓo pfha uri hu na mufumakadzi o no swika wa 9 zwino ane nene o ḓiwanala risa zwi khou bvelela kana zwi khou ḓa kha ita announcement mulovha sa vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance uri ri khou ita uri 500,000 nga kona u ḓa phanḓa na information ine anga kona u thusa investigation ine mapholisa vha khou ita uri vhuṱanzi hovhui vhu thuse uri ri kone u swika kha muthu ane a nga vha a responsible. Ri tshi khou tenda uri zwithu zwa so zwi nga vha zwi khou ḓi itiwa nga vhathu vhane vha khou ḓivhalea kha dzi community kana vha khou ḓivhalea kha dzi neighbor kana vha khou ḓivhalea kha dzi family. Ri khou vhona tshililo tshine tsha khou itea kha ḓorobo ḽa Ekurhuleni. Ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri ri farisane sa community ri ḓe na information ine ya nga kona u thusa uri kone u swikisa hate issue mafheledzoni uri vhafumakadzi vha kone u vha vho tsireledzea.
0: Vhoraselingwane ndi khou humbela uri vha to fara nga u to ralo ri kho tea u ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo a wara ya u thoma nṋe na vhone ri tshi vhuya ri kho ḓo bvela phanḓa na fhungo ḽeneḽi vho fara nga u to ralo. Ndi masiari
5: SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia i vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
6: Muranga vundu la Gauteng bupanya za Lesofe vha ri ho engedzwa tshomedzo u tshikatelwa na u shumiswa technology u itela u lingedza u wana avho vhane vha kwamea kha mabulayo a vhafumakadzi vhe zwitumbu zwavho zwa wanala tshiṱerekeni tshikulu lane. Muthu ane a khou pomoka vha muraḓo wa tshigwada tsha dzigenge tshine tsha ḓivhea u vhulawa nga tshifhinga tsha muthuni tshano na mapholisa Inanda Debora ḓorobo ya Durban vunduni la KwaZulu-Natal. Zwinoni la Khomishini ya zwa ṱhoḓisiso ya Matlanga ḓoroboni ya Pretoria ho bviselwa khagala uri vhuṱanzi ha ḓivha u tshi khou ṱanzielwa afho dzuloni ilo ho sumbedza zwa uri hu na zwiito zwa vhutshinyi zwihulwane kha tshumelo zwa vhulamukanyi. Mapungo nga vhuḓalo kha vhatshetshelese nga uri yo thoma.
0: Ndi miniti ya 2:30 zwa zwino ri tshi khou livha kha awara ya u thoma vha tshetshelesa mbekanyamushumo ya Tshiko. Ri kha nyambedzano hafha na vho Katshelo Raselingwana ndi Nketeni kha vhuimo ha ḓorobo hafha la Ekuruleni u bva kha ḽihoro la Democratic Alliance. Musi vha ḽihoro la DA zwa zwino henefho Ekuruleni vha tshi khou ri vha khou ṋetshedza gavhelo kheḽi ḽa masheleni a randa dza zwigidi zwa 500,000. Vho Raselingwana ndi khou dovha hafha nda vha ṱanganedza, ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho vho kona u fara nga u tou ralo. Kari ya panda na pungo heli musi vha ḽihoro la DA vho swikela kha uri vha khou ṋetshedza masheleni a 500,000 kha vho vha na nga ḓisa vhuṱanzi vhune nga swikisa kha u farwa ha muhumbulelwa. Ndi hune vha nga ri vho avho lavhelesa vha sedza ngauri ri khou amba na vha SAPS vha vhono ṋetshedza maṅwe masheleni a 400,000 vho vhona songo eḓanayo.
7: Rine ra vha ḽihoro la DA ro vhona uri zwi ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri ri engedze heyo tshelede uri zwi kone u ṋea chance for case hedzi uri vhathu vha kone u bvelela vha ḓe phanḓa na information. A si mafhungo uri ra vhona u nga ri a songo lingana, ri khou tou ita motivation yori vhathu kha vha bvelele vha ḓe phanḓa vha ambe zwine vha nga vha vha tshi zwi ḓivha zwine zwa nga leader kha dzi arrest dza vha vhathu vhane vha vha responsible for mabulayo a vha vhafumakadzi vhane vha khou swika mbalo ya 9 kha tshino tshifhinga. So rine ri khou tou add the resources kha dzi resource dzine vha mulayo vho no thoma khadzo ri tshi khou ri tshelede i hone i available uri khou nyaga u thusa uri hei case songo nga dziṅwe dzi case dzine kanzhi wana dzi sa fheleli fhethu. Zwino ri na interest nga maanḓa uri muthu ane a vha responsible kha mafhungo a fariwe uri a songo tsha vha hone dzi badani dzashu uri a songo kona u swika kha vhaṅwe vhafumakadzi.
0: Musi asikale kale fara vhari khou amba na vha thetshelesi nga fhungo ḽeneḽi vhunzhi havho ndi vhane vho pfala vha tshi khou amba uri muiti wazwo i khonadzo ndi dzo ri unga wana a siho kule a tshi ḓivha hone henefha vhukati ha vhadzulapo vhukati ha tshitshavha nga u tou rali. Musi vha tshi amba nga ngomu hafho kha ḽihoro la Democratic Alliance musi vha khou swikela na kha thendelano yori vha ḓo bvisa masheleni mangafha vha nga ri ndi zwifhio zwiṅwe zwe vha ri vha khou sedza zwone uri khaṅwe zwi thuse sa makumedzwa kha ṱhoḓisiso.
7: Tshine tsha vha hone ende ndi khou tama uri ndi ḽi vhuisele murahu kha musi vho panya zwa vha khomentha na musi vha ri vhathu vha songo vha emotional. Vha khou vhudza tshitshavha uri tshi songo vha emotional fhedzi hu na vhafumakadzi vhane vha swika 9 vhane vho vhulawa in a period of 2 weeks. And asi mafhungo uri zwi khou tou itea fhano Ekuruleni fhedzi, zwi khou ḓi itea ḓuvha na ḓuvha. Mafhungo a GBV asi mafhungo maswa ane ra a ḓivha. Tshine tsha vha hone ndi tshori government ya South Africa i khou balelwa u prioritize kana u vha proactive zwi tshi ḓa kha malugana na u lwa na mafhungo a GBV.
0: Sa mudzulapo wa Ekuruleni, sa mufumakadzi, hu khou itea mini kha vhone na vhaṅwe vhafumakadzi ngavho vha Ekuruleni? Nga maanḓa maanḓa ri tshi khou amba kha tshifhinga tsha zwino, a si kale kale hafha ra ri khou amba nga nyofho dzine vhadzulapo vha vha nadzo. Zwa zwino ri sa tsha tou amba nga vhadzulapo vha vhanna fhedzi, vha vhafumakadzi fhedzi, ri sa tsha amba nga vhana fhedzi. Na vha vhanna vho no thoma u vha na nyofho uri afha zwino, matshelo ri ḓo vuwa ngafhi?
7: Nṋe ndi tshi khou amba sa vho Nketeni vha Ekuruleni, a thi khou amba fhedzi sa vho Nketeni, ndi khou amba vho sa mufumakadzi na nṋevho anei, na nṋe ndi mudzulapo wa Cape Town Park. Tsinisa nga maanḓa he Elizabeth a wanala hone. So na rine ri pfha ri na nyofho ngori a ri khou ḓivha uri hu khou itea mini, ngori mapholisa ha khou bvela khagala in terms of dzi lead kha heyi case. Ndi ngazwo ro kona u bvisa masheleni uri heyi issue i khou tea u attendiwa nga u ṱavhanya, ngauri a ri ḓivhi zwo uri vhafumakadzi vha tea u itisa hani. Ngori tshine government ya khou ri vhudza tshone ndi tsho uri vhathu vha vhe careful, vha songo tshimbila vha vhoṱhe, vha share dzi location. Mara tshine tsha vha hone ndi tsho uri vhafumakadzi ndi kale vha careful. Ri khou ṱoḓa action from government, a ri khou ṱoḓa dzi advice dzo uri ri tshilise hani matshilo ashu. Ri khou ṱoḓa action uri vha leade dzi community. And kha mafhungo a ḓorobo ḽa Ekuruleni, tshine ra khou amba tshone sa vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance, ri na department ya EMPD ine ina mandate ine i khou tea u protecta community. Wa sedza a vha ho resourced in terms of mapholisani avha navho, vha fhedza hafhu vha savhe na dzi goloi. Zwi khou leader uri dzi criminal kazi community dzashu dzikona ujena dzitenga ufuna hazo ndinyazo rine vane horo la Democratic Alliance richikuri redo richijana muvusoni nga dzi 4 dza November right or huna dzi resources dzine dzava hone uri kona vonala ha mapolisa chitavani mapolisa songo sokobvelela fedzi musi huna dzi case dzine muthu o wana kha vha na mapolisa uri na vhathu vhane vha zwigevhenga vha zwidivhe zwori vha nga dzokona u ita nga ufuna havo hayi uri vho premier vha vhudze vhathu uri vhathu vha songo vha emotional u kona muvudza hani muthu ane o lovhelwa nga family yawe kana nga community member yawe uri a songo vha emotional hu uri zwi kho itea every day
0: ndi kho livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho vho rasilingwane vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi
7: o livhuwa sana
0: ri kho livhuwa nga maanḓa khezwo vha thetshelese ndi nyambedzano yashu ya vhuvhili ṋamusi kha ino mbekanyamushumo ri kho ḓi amba nga ḽine ḽi fhungo nga maanḓa hafha zwa zwino ri tshi kho lavhelesa kha vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance vhane vho ṋetshedza masheleni kha a 500,000 kha vhane vha khori vhane vha nga thusa u ḓa na vhuṱanzi vhune ha nga swikisa kha u fariwa ha vha iti vha zwiito hezwi
5: zwoṱhe zwine vha thetshelese vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓi wopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo Phalaphala FM.

0: share luṱingo lwavho, vha founela milayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela R5,000 ya beiḽi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Ndi minute ya 12 zwa zwino ro bva kha wara ya u thoma, ri khou livhuwa nga maanḓa na mafhungo a wara ya u thoma. A hu na na nga iṅwe nḓila, ro swika hafha zwithu vha zwi khou tou amba fhedzi, ro swika kha tshifhinga tsha uri nṋe ndi vha ṋetshedze tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu. Ndi yone mini yenei, ri tshi khou amba ṋamusi nga ḓuvha ḽa vhufumisumbe kha ṅwedzi wa Khubvumedzi, ri kha ḓivha kha ṅwedzi wa vhufa hafha. Hetshi tshipiḓa tsha ṋamusi ndi khou fulufhela zwa uri vhone muthetshelesi vha ḓo ḓiphina nga maanḓa ngatsho. Hetshi tshipiḓa tsha sopi yashu ndi yone mini yenei.
2: Usina cha ulifa, ulifa ngani? Ndiyo ni mini yene? Ngwezeni Samuel Chobota, are chipida cha gidimbili da sumbe futanu kahe, ngechi. Zwifecho zwibao kha Phalaphala FM, ya koporasi ya khasho Afrika Tshipembe, ngalavhuna, zwo itelwa vhone.

0: Hello. Hello, hello. Kha vha mpfesese. Ndi khombela uri vha nthetshelese. A thi tovha na xenophobia ni luvhengela lwa vhabvannḓa a si zwone.
1: Ee,
0: vhone kha vha thome vha pfhe zwine nda khou amba. Kha vha thome vha pfhe zwine nṋe nda khou amba, please. Zwine nda khou ṱoḓa u ḓivha thi, zwine nda khou ṱoḓa u ḓivha zwone, ndi zwa uri muvhuso wo humbula u ita mini nga thaidzo ya vhabvannḓa, ngauri hu na vhane vho kona u ita dzi ID bugundaula. Ee, vhathu vho kona u silinga bugundaula hedzi dala. Kha vha nthetshelese. Okay, vha khou ṱoḓa u fhelisa ID dala vha shumisa mini? Vha ḓisa biometric devices, ndi mini zwenezwo? Okay, vha ḓo to sedza muthu ane o muthu ene muṋe. Hezwo zwi ḓo thusa, hezwo zwi ḓo thusa.
2: Muthu, hey, muthu,
0: ndi mini na?
2: I told you uri hafha nduni una vharathu vhanga thi. Hey, iwe uko ṱoḓa vharathu vhanga yo fariwa
0: fhethu. Hey,
2: yo amba nga founu.
0: Hey,
2: yo thetshelesa yo dzula pala.
0: Ni songo nyitela, ni songo vhuya na nyitela muḓini wanga, ni songo mela mananga muḓini wanga, ni songo mela phapha muḓini wanga. Hey, ni songo ndzhenisa maipfi mulomoni. Ndo zwi amba ngapi uri vharathu vhanu kha vha fariwe? Nṋe muthu ndanga wanga mulomo. Oh, ni songo mpengela, ni songo ndzhenisa
2: maipfi. Muthu mindi kare ndo dzula pala, ndo thetshelesa everything you amba thi.
0: Anyway,
2: you amba nga disinofobia watu watu.
0: Eish, vhathu vhanga mudzimu wanga. Ini ni khou ṱoḓa mafhungo hu sina mafhungo. Nṋe zwine nda khou ṱoḓa zwone ndi zwa uri vha ni nga vha vhonale na u sumbedza uri vha na dzibambiri dza u vha pano. Finish and clear.
2: Mara why wo fonela muthu muṅwe? Wa ni tshi u vhudzisa nne muna mapungo?
0: Yusuf,
2: wa ni songo vhudzisa nne?
0: Yusuf, nne ndo neta nga humbela tshithu tshithihi lunzhi lunzhi. Ili fhungo ḽa uri avha vhathu vhau vha bve hafho luperani, ndo thoma zwi amba lini?
2: Mara muthu, yo shuma muhashoni wa muno wena. Yo shuma ho mafesa. Yo shuma ho feo mafesa na. Yo give us pause the enemy only.
0: Nne ndi tova mudzulapo. Nne ndi tova mudzulapo na u ṱoḓa zwithu zwi tshi tanga ngona. Yes.
2: So muthu yo ṱoḓa u ripota na mapholisani?
0: Inwe.
2: Yo ṱoḓa u ripota mapholisani na?
0: Listen.
2: Yo shuma mapholisani wena?
0: Nne zwine nda khou ita, ndi khou tsireledza iwe na nne muṋe ngauri hoyu muḓi ndi wanga. Ni khou zwipfa? Ha, ndi pfi mudzulapo wa Afrika Tshipembe hu pfi ane a ḓo wanala a na vhathu vha vhabvannḓa vha si na dzibambiri. Ni khou pfa u khou fariwa zwo, ni khou ita?
2: Muthu yo ni shera something, muthu.

0: emtanga tendo kha izwawo
1: zaman
0: ezindi chamba na ini te
1: fumi
0: ni ambe no ntsedza kuti ni ntsedze zwavhuḓi tili machaka chaka nne mangtanga ni komforendere mini hi tili machaka chaka na ḓuvha na lithihi ndi pfima miḽioni nne ende ndafuna ne na thaveni ndi nga i vhale hanwiwa nne mangtanga
1: endra nṋe ruwano ndi nga si iṅwe ngo zwi pfha musi a dzinu tshelede ya sevisi nṋe ngo fa bindu ḽi sambei vhathuni a tifari nezwo ndi vha tiboi vha ṱanganyisa nomboro bva kale vha geimini mfano
0: wangaaii ḓo litsha u kanganyedza mamuthanga ni khomfa ḽi tshani u kanganyedza ri kha ḓi amba hezwi zwa vhabebi vhaṋu hezwi vhabebi vha ṱhonifhiwo mamuthanga irani ndi nipe advice ni khomfa ende tiko nipe advice ngauri ndo nwa halwa khotsi nene vhabebi vha ṱhonifhiwo ṱhonifho yaṋu i gai na muthanga
1: a bunga vhono ngori kho amba mo muthu thati e munna a ne mo muthu ni ngofa emuthanga emuzamani a ne mo muthu ri ya zwi ḓivha zwo fili u khou ḽa muṱoḓusha mani nga nṱhani ya ini momuta
0: ri
1: ya zwi fili momuta
0: emuthanga ndi khotsi yanga vhaa ni khomsesesa
1: ndi fili
0: ndi khotsi yanga ni ri vo fili momuta
1: emufana a kale maipfi awo kofa ndi khotsi ya shothodzo avo kofa ndi khotsi ya shothodzo avo mamufana ti tambi naye ti tambi kha geimi yawo nṋe mufana wanga
0: shothodzo zwa mini na khotsi mini musadzi ndo dzhiya uḽa ni khou pfori ndi khori mini ende ri nda funa ne mabrimisa ndi nga mumala mamuthanga ndi nga mumala mabrimisa na ṅwana nda dzhiya uḽa ngori na tshifhinga tshi to amba uri wa kokodza luranga na puri ḽi a tevhela khotsi
1: heiḽa mufana heiḽa mufana ndi ri na tshivenḓa tshawe kha iminyana na tshivenḓa tshawe kulenge ngofa ndi ri kha ṅwana wanga a songo tengela hono kosa ndi ri ndi ngalwa ndalwa zwanḓa zwa ṱhukuwe ngofa ndi ri ndi ngalwa zwanḓa zwa ṱhukuwa
0: kaaovho rengeliwa ti ni khou pfa halwa o rengeliwa kotsi mnene hehe ndi munna hehe ndi munna munna zwa gai na aranani munna thire mabrimisa asi nga si ḓe kha mi akho ṱoḓa sevisi
1: ela emufana ndi ri naho hu siro zwina khou amba zwone ti ndi ri mabrimisa anga si ḓe kha ini mamufana wanga ngosa ndi ri abe mabrimisa a ḽi zwikwavhavha a tambele kha zwikwavhavha ndi khompha ini mumuta ni tshikwavhavha badi mumuta nga ini ndi ri mabrimisa ndi miyaṅwananga ndi a ḓivha zwori u fushiswa hani mabrimisa ndi muthu ane a tambela dziloji kha dziloji khulwane ni khou zwi pfha na madendrele ndi ri maṅwe u sio o somba haningei ndi biri yoyo
2: halwani a u ṱoḓi muthu wa mbilu thethe vhasekene vha ḓo u totela vha u phulela zwiphiri wa tswimila nga ito ḽithihi ri ṱangana matshelo nga ḽavhuṱanu.

Ndi miniti ya maro za zino rovaka wa raya bubili. Rukaruta lwa pesila lwa hino mbeka nyamshumo na msinga labu na mbeka nyamshumo ya shiko cha mapungo ndibo na abdali. Ndiko flupe la zoro batichile sero chimbila rote. Kanyambeza nozote hezi zara zifara na musu vashira takuwa rote apalanga wa raya bufumi na bubili. Rishko libuwa ngamanda na mapungo wa raya bubili. Eba balwa nga gleni mashao. Zene zino ishto rafu vaka wa raya bubili. Nena wane rudhariko one sana na musika hino mbeka nyamshumo. Hune nda dobasia na Dr. Wanda Junipa. Ndika mbeka nyamshumo ya science na technology. Fezina na msia pabado bachiko raro vela panda na nyambeza no zine zaba zito mazibegi nizopela wa hange yi saji rachukwa mbarika mwaha wa keto zine zino gala inalanguzi wa lara doba rachukwa ya keto ni za mibuso ya papado shumulazori panda msirichia mapungoni awara ya bubili robarika nyambeza na mapungo wa shupano SABC spatle mota rachukwa la vile sa jova ho kabutanzi unaye konecho zona musea palaka komishini nga hababa nebaba komishna walushaka wa muhasho wa jwazi jele bo makoti toba kale pwezi na musea nilia dubaline rukwamba wapela mwaha wate jazino ngewaponga lene li duba wabunga lene li duba mahola hapa uchi toma zulo lauto toma tomo chinecho zobutanzi nga komishna wa mapolisi ange vundu nila KwaZulu Natal Lieutenant wa General Ntlantla Mkwanazi bachiko neche zobutanzi hapa ka komishna todiso ya Madlanga ina rukomba yope la mwa hazo jino ni hapa ina komishna wa komishna ya Madlanga na musi Justice Bombiseli Madlanga bodi totoma mushuma na musi nga uamba nga hili duba urundi duba landeme bukuma na hone bakoda jugurwane bukuma bachiko elelwa lene lo duba na hezo zote zo velela ho baitano amba na zori hange hei komishini chiva na zuro lauto otuma chita kucheza uwa shtoba na umbole lori kaniana zino iji kaniana zino ungaba una ujene lwapa kama itelezo wabura mkanyeji polisani ngabara mabindu wabura politiki na bazia buchinyi mabava hapa kama itele azo wabura mkanyi pano Afrika Chipembe barifeziri chikuwa seza hapa unera wakone zino hono pera mwa mti unga zuya mboro huna zungu zitu zinji tusungu chimbira uzwa budi ngango huna hunwe he haba na ujene lwa kama itele azo wabura mkanyi udirofana tumbo musu kwa ma general bo sinon hapa do jumla kabutanzi habo musi uche do falana mapungo ribo o shika hapa tu necheza dokete yote ka haba bane bo farelwa buchinyi milandura na chibalo zwa zwino bo vusumzi kete makala batho bane vanga bo firos kan bane vha kutumanywa na zwa thengiso ya mafola zwisiho homla yoni ina vhanwe vhanje vari hezwi zwothe na vhutanzi ho no bvelela hapa kha commission ngo ungatenda uri huna u dzhenelelwa hapa fhedzi hapa vho thoba khale na musi mba kwamba zwinji zwinji malugana zwikwama ona vho ofisiri hapa vha dzijele uri vhunji havho vha fhi vha swika na une vha fhata vhushaka na hapa vha fariwa ndi hezwi zwine ra khou wana hu tshi vha na u dzhena ha zwithu zwi songo tendelwaho uri zwi wanale ngomu dzidzhele ri ngamba mafola ri ngamba dziṱhingothendeleki na zwiṅwe zwinzhi zwinzhi na zwidzidzivhadzi nga ngomu dzidzhele vha ri zwi khou bva na kha uri hu na vhaofisiri vha dzidzhele vhalindi vha dzidzhele vhane vha khou fhaṱa vhushaka na vhadzia vhutshinyi ndi hafha hune vha ita na u vha thusa kha vhunzhi havho nga maanḓa vha tshi khou lavhelesa milandu ya havha vhane vha ṋenga vhaswa vha dzhele uri hunzhi vha ḓiwana ho vha na thuso ye vha i wana kha vhaofisiri vha dzhele kana vhalindi vha dzhele vho amba na fhungo ḽine heḽi fhungo mutitshelesi liti yori lewa disere nyopo bukuma nga uri richi amba nga hava vaneva babo faruwa wa chikadiba batuku va vale lwa jele ya batu vaneva kadiba batuku nga mingwa ya juvenile uri habo batu bako fi uto vane paka mingwa yotuma kafumi na mibili vambo diba batu kutumo fumbu ziwa uri babe chipida cha kana mirado ya zigwada za zigenge ndi hapo hune baba vha tshi khou pfumbudziwa na mafhungo a u vhulaha henefho vha ri hezwi vha tshi bvela nnḓa hangei mushumo wavho muhulwane u vha hu na ndavhelelo yori kha vha yevho yo kunga vhaṅwe vha ḓe vha dzhene vha joine hezwi zwigwada vha vhanzhi ndi hafha hune ra ḓo vha ri tshi khou amba uri zwithu zwa hone zwi vhonala zwi tshi nga ndi u dovholola zwi u mona fhethu huthihi ngauri vha ḓo fariwa vha vhaṱuku vha ya vha vha miraḓo yezwi zwigwada vha tshi bvela nnḓa vha ya vha kunga vhaṅwe u vhuya swika khezwi ḽa ri khou wana vha khou aluwa vha nga ngomu dzi dzhele vho amba vhona nga hetshi tshigwada tshine tsha vhidziwa pfhi ndi Air Force uri hetshi ndi tshigwada tshine

0: vanga ngomu dzi jele cha vhathu vhane vha khopfi vha shumisa nga manda na tshikhala tshine tsha vha hone kha vhafariwa tsho ri vha ḓita na nyonyoloso na vhuḓimvumvusi nga u to ralo ngo to ralo havho vhathu vhanga ngomu jele vha vha mathina vha khou lukamano vha khou pulana uri vha nga shavha nga nḓilaḓe vho ita no ṋea tsumbo dzo yaho nga u fhambana dza vhathu vhane vho no ḓi shavha jele lu si luthihi lu re na tshivhalo vha ita no amba uri vhaṅwe vha hone vha vha vho thusiwa hafha nga vhofisiri vha dzi jele vha ita no amba mafhungo uri havha vhadzi ya vhutshinya vha vhane vha vho fariwa dzi jele a vha khou shuma vha vhoṱhe vha khou shuma na vhalindi vha jele vha ri ndi fhungo ḽine ḽi khou kanganyisa nga maanḓa nahone ndi fhungo ḽine ḽi a tea uri ḽi to dzheniwa khalo zwavhuḓi ndi kha fhungo ḽo bvaho kha vhuṱanzi vhune a khou ṋetshedzwa nga vho Makgoti Thobakgale hafhaḽa kha khomishini ya ṱhoḓiso ya madlanga ndi minithi ya 13 zwa zwino ro bva kha awara ya vhuvhili ri khou amba zwiimiswa zwe raru zwa chapter 9 ndi khethekanyo ya vhuṱahe ya ndayotewa CRL Rights Commission, Khomishini ya nga ndinganelo nga mbeu na Khomishini ya pfanelo dza vhathu Afrika Tshipembe. Nga vhuya uno ṅwedzi zwi ḓo vha na dzulo hezwi zwiimiswa ḽa u ṱhaṱhuvha tshumelo dza u lwa na vhutshinyi ha vhune ha itelwa vhafumakadzi na vhana. Zwino zwi khou ralo musi vhafumakadzi vha tshi khou vhulawa nga vhunzhi u mona na ḽoṱhe ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Khezwo ri khou amba nga mabulayo ane a khou ralo u bvelela hafhaḽa vhuponi ha Ekurhuleni. Ṋamusi khezwo ri khou amba ho wanala tshitumbu tsha vhuṱahe. Kha ri ḓo amba ngei ḽifhungo hune ri khou dzhena kha hino nyambedzano na mufisi mutshimbidzi muhulwane wa CRL Rights Commission ndi navho Edward Mafadza ndi masiari vho Mafadza nda vhatanganedza uri
1: masiari avho dikatina vha tikereswa kha phala fhasi
0: ndi masiari avho ḓi ri tshi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho ndi ngani dzulo ili ḽi ḽa ndeme na uri ndi ngani sa khomishini zwiimiswa hezwi zwiraru zwine zwa wela hafha kha khethekanyo ya vhuṱahi ya ndayotewa vha tshi khou tou ḽi tinga nga u tou rali zwiimiswa zwo ṱanganelana
1: Pongo ele ndi la ndeme vhukuma mwashikati na vhathetshelesi vha Phalaphala FM na maanḓa ro to sedza nyimele ine ra vha khayo hune ra wana vhafumakadzi na vhana vha zwipondwa zwihulu zwa vhutshinyi hune tshiṅwe tshifhinga musi vhafumakadzi avha hune vha wanala vho ponya vha tshi vhiga milandu vha wana milandu yavho i sa koni u tshimbila zwavhuḓi zwi tshi ya kha matshimbidzele a tshipholisa na kha vhutshutshisi na dzi department dzi nonga dza mutakalo katina nge kha NPA vha wana uri zwithu hezwi vha tshi ṱangana nazwo vha tshi zwi ripota hu a swika hune ha vha na u ngalangala kana vhuṱanzi hahone u si tu tshimbila nga ngona sa musi vho ḓi zwi vhona kha iḽa case ya Omotoso hune ra vhona uri o swika hune a vhofhololwa ngauri o wanala mulandu kana u wanala mulandu mara zwi tshi bva kha uri ho vha na zwiṅwe zwithu zwine vha na vhushahedzi kha mafhungo eneyo musi zwi tshi ya kha zwiimiswa zwine ra shumisana nazwo zwine zwa sia zwi tshi amba zwa rine sa dzi institutions dzine dza vha uri dzi imela dzipfanelo dza vhathu zwitshavhani khathihi na vhurereli ri tshi imela khathihi na ndinganyiso na pfanelo dza vhathu nga u angaredza ro vhona zwa uri ndi zwa ndeme uri ri dzule fhasi ri to sedzulusa uri hu nga vha hu na vhathu vhane vho ṱangana na maitele a si avhuḓi musi vha tshi vhiga milandu yavho vha vhafumakadzi na vhana vhane ri tshi ya kha sia ḽa tshipholisa vha wana kesi dzavho dzi songo tshimbila zwavhuḓi kana vha tshi ya kha sia ḽa mutakalo vha wana wa songo itiwa nzudzanyo dzavhuḓi uri kesi dzavho dzi tshimbile zwavhuḓi kana zwi tshi ya kha vhutshutshisi ra wana uri ro vha na vhushahedzi zwino ro vha ro ita khuwelelo kha tshitshavha vha ḓo zwi humbula ra ri vhathu kha vha ḓise mivhigo vha swike hune vha ri ṱalutshedza uri zwo tou vha nga nḓilaḓe ro ṱanganedza mivhigo minzhi nga maanḓa miṅwe ya hone i tou vha na madzina a vhathu zwi tshi ya tshipholisani zwi tshi ya na kha dziṅwe dzi department zwino ri khou ya u thoma ha vhuna vhusedzulusi si ya ra amba ngaho u bva nga dzi 2018 ro vhea maḓuvha haya maṱanu o thoma uri ri kone u vhonana na dzi department ri vhafhe dzi brief nga u ya nga dzi evidence dze ra dzi wana dzi tshi bva kha vhathu uri ri kone u wana dzi ṱhalutshedzo uri naho itea mini kha dzi case dziṅwe dzine ra vha nadzo tshihuluhulu hu sedza uri ri lulamise ri ime roṱhe ri swike hune ra pfana uri muṅwe na muṅwe ane a wana muvhigo u songo tshimbila zwavhuḓi zwi tshi ḓa kha muthu wa mufumakadzi wa vha u tshipondwa kana kha ṅwana roṱhe ri tambe role yashu kana ri vhe na tshipida tshine ra tshi ita u itela uri vha kone u wana thuso hu si na biasness kana hu si na uri vhathu hu khou vha na zwanḓa nguvhoni uri milandu i songo tshimbila zwavhuḓi
0: vho amba pa vhane ya tsumbonga ha tsengo ye ra do i bona ra itevhela ya vhafunzi vho Timothy Omotoso. Unga to humbulela uri khaṅwe zwiṅwe zwa zwiimiswa zwine vha nga vha khou amba ngazwo hu nga vha tshi khou katelwa na tshenetshi tsha NPA, ngauri mbudziso yanga ndi khou ṱoḓa vha vhudzisa vhomafadzo uri hone hu mazhendedzi afhio a mulayo haya a lwa na mulayo na vhutshinyi ane vha ḓo vha vha tshi khou lavhelesa one, na uri nga nnḓa ha mazhendedzi ndi zwifhio zwiṅwe zwiimiswa zwine zwa ḓo shela mulenzhe hafha.
1: Rine ro khodova na u sedzisana na vhathu vha mapholisa, ra sedzisana na vhathu vha social development department ilene ra vhidza uri DSD, ra dovha hafhu ra sedzana na department ya mutakalo, ra dovha hafhu ra sedzana na fhaḽa kha NPA na kha Department of Justice and Correctional Services. Hune ndi zwone department dzine kha haya maḓuvha maṱanu ri dovha ro thoma u sedzana nadzo vhukuma. Fhedziha hu ḓivha na dzi civil society organizations dzine dza ḓovha uri na dzone dzi ḓo vha phati dza dzi hearings dzenedzi kana dzi investigations, vha tshi khou ḓisa vhuṱanzi ha zwine vha vha uri vho ṱangana nazwo musi vha tshi khou shuma na vhathu.
0: Zwino nga murahu vha khou ri kha ya maḓuvha maṱanu vha ḓo vha to lavhelesa thwi kha hezwi zwiimiswa zwe vha ḓo zwi bula vho mafadza, uri dzulo heḽi ḽo anwa mitshelo zwi ḓo vhonala hani?
1: Zwi ḓo vhonala musi ri tshi ḓa magumoni ri tshi ita dzi recommendations. Sa vha ḓo zwi humbula uri rine ri tshi ita dzi recommendations nga maanḓa ro ṱanganelana sa zwiimiswa zwiraru, zwi vha na ndeme vhukuma ngauri vha swika wana uri arali uri dzi recommendations hedzi dzi sa khou swika hune dza dzhielwa nṱha, ri a kona u vha na maanḓa a u vhona uri hu vhe na vhukando vhune ha dzhiwa kha vhathu vhane vha vha uri a vha khou tevhelela zwi ramba zwone.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho vho mafadza, vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi. Ri khou livhuwa nga maanḓa. Havha vhera vha ri khou amba navho ndi muofisi mutshimbidzi muhulwane wa CRL Rights Commission, ndi vho Edward Mafadza. Ri khou lavhelesa heḽi fhungo ḽine khezwi zwiimiswa zwiraru zwine zwa wela nga fhasi ha khethekanyo ya vhuṱahi ya ndayotewa. Ri khou amba nga CRL Rights Commission, khomishini ya nga ndinganelo nga mbeu khathihi na khomishini ya pfanelo dza vhathu Afrika Tshipembe, vhane nga vhuya kha hono ṅwedzi vha khou rwelwa maḓuvha maṱanu vha ḓo vha na dzulo ḽa u ṱhaṱhuvha tshumelo dza u lwa na vhutshinyi ha vhafuma kadzi kana vhune haitelwa vhafumakadzi na vhana, vho ita na amba zwa uri vha ḓo lavhelesa tshiimiswa tsha zwa vhutshutshisa lushaka NPA SAPS, vha ḓo lavhelesa muhasho wa zwa vhulonda vhathu, vha ḓo lavhelesa muhasho wa zwa mutakalo khathihi na muhasho wa zwa vhulamukanyi. Ndi hafha ra vha ri khou ri lavhelesa fhungo ḽeneḽi, vha khou ri kha maḓuvha maṱanu vha ḓo vha vho to sedza tshoṱhe tshoṱhe thwi henefho. Zwa mbo ḓi to amba fhedzi ro swika kha tshifhinga tsha onesa na nṋe na vhone vhathetshelesi ṋamusi kha heno mbekanyamushumo, hune nṋe ndi tshi ḓo takuwa fhedzi hafha ndi ḓo vha sia na Dr. Wanda Juniper.
2: Tshiṅwe tshifhinga wa wana hu na tshumelo dzine dza khou tea u swika vhathuni, fhedzi wa wana vhadzulapo vha sa ḓivhi uri ndi nnyi ane a vha na vhuḓifhinduleli khadzo. Ndi masipala, ndi muvhuso wa vunḓu kana ndi muvhuso wa vhukati? Musi ri tshi khou amba nga u vusulusa themamveledziso, ndi nnyi ane a vha na vhuḓifhinduleli kha u vusuludza dzibada, nḓisedzo ya maḓi, muḓagasi, dzinnḓu na dziṅwe tshumelo dza muvhuso? Mbekanyamushumo ya Science na Technology i lavhelesa vhuḓifhinduleli kha tshumelo dzo yaho nga u fhambana dza vhadzulapo. Ndi kha tshiṅwe tshipiḓa tsha vha khomishini ya zwa khetho yo ḓiimiswa nga yoṱhe kana IEC malauna ḽino ḽaḽa 17 Khubvumedzi nga afu bva kha vharahovhili masiari vha na dokotela Wanda Junipa kha Phalaphala FM.
3: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo, hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM,

0: Ndi miniti ya fumbiriti, izwa zvino ro bva kha wara ya vhuvhili ri kha tshifhinga tsha onesana. Vha zwi ḓo vha thetshelesa ra swika hafha, ndi henefhaḽa hune ra amba ra sielisana tshifhinga. Ri ḓo pfha vho vhupfhiwa ha vhathetshelesi u ya nga u fhambana. Arali ri tshi khou amba nga fhungo ḽine ḽine ḽa khou kwama mabulayo haya ane ra khou ḓivhiga ngao ḓuvha liṅwe na liṅwe, kha ri ḓo ḽi amba ri ḽi sedze vhona zwine ra vhona uri hezwi zwi nga vha thandululo. Khaṅwe arali mapholisa kha ṱhoḓiso dzavho vha lavhelesa nga heyi nḓila, vhone vha vhona u nga ri zwi nga thusa na henefho. Ndi zwifhio zwine vha vhona uri i nga vha yone thandululo ya khwine. 086 000 25 03. Ndi Masiari, hu ring?
1: Nṋe
0: ndi ndombela nge zwi khou sumbedza ndi sa khou pfana na vha mthetshelesi. Ndi Masiari, hu rini?
2: LGT.
0: Hu rini Lucas?
2: Ndone ndi vhusa nge LGT.
0: Nṋe ndo vuwa.
2: Ndande ni thetshelesa fhano kho amba navha vha CR ni khomishini vhane vha khoyo vha khono uri heyo chapter 9 institution hezwi imisa zwavho vha to sedza zwavhuḓi vha to sedza na vhafumakadzi. Nṋe ndi sikho vhona nga vholenga vha fanela u zwi ita kale. Ndi ni vhona zwi ita rali na zwi ita before na zwi thivhela. Zwino vhone vha vha vhona vhafumakadzi vhono na tanguliwa hanke vha vho zwi ita. Hezwo zwi khavhe vho zwi ita kale. Hayo mabulayo ndi vha siyo mara. Ndi ri kha vha zwi ite vha ye phanḓa nazwo and then ṱhaṅwe zwi ḓo thusa zwi tshi ya phanḓa. Naho mulayo vha fanela u vha to sedza zwavhuḓi, vha reviewe nga nḓila dzavhuḓi ra vhafumakadzi na vhana, mabulayo aya a fhele. Zwezwi zwithu zwi khou vha badi zwi tou vha zwi fhele, vha to sedza kha zwezwo, vha to fombe kha zwezwo ngari vha zwi hangwe zwithu vha nga kha ḓi zwi ita ono ṅwedzi u ḓaho vha tsha zwi ita. Zwino kha vha to fombe kha zwezwo vha CRL. Ndo livhuwa, ndaa.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ḓuvha ḽavhuḓi. Ndi Masiari a. Ndi Masiari, ndo vha ṱanganedza. Ndi Masiari, ri khou onesana.
3: Ndandula.
0: Urini?
3: Ndi vhone kokwane ma nṋe ndi khou dzhena kha heni ḽa vhafariwa fha zwidzheman. Hai, mulayo wa fano hei, hai a u khou ita zwone. Vha mbori ndi vho pfha vha tshi ri vha gudisana na zwijimini hanefho. Mufariwa wa gudisa Jimmy. Hai, tshele dza fano mani hei. Ano mo mashango.
0: Apo avha khou amba kha zwenezwo zwine vha ḓivuleliwa hapfi ndi tshifhinga mona muṅwe a ḓivha a khou ita zwo zwine a khou ita zwone. Arali a tshi khou ḓi gidima a khou mona henefho, a ḓivha a khou gidima a khou mona sa tshipiḓa tsha nyonyoloso.
3: A si kale kale hafho u na muṅwe we a si zwone kani.
0: Nṋe ndi khou fanga vhone vhone kokwane vha khou amba ufhio.
3: Wane ra ndi mu vhona kha GTV hanefho tshi pfhi o neka dzhele.
0: Ee, o dovha a fariwa tiri.
3: Ndo zwi vhona o fariwa mara muṅwe wa fano mani hai. Kha u khwaṱhise tshanda o fariwa. Mufa a tshiri o fariwa, a vhuya, a dovha a vhuyelela. A khou ḽa dzi raisi a vhathu mani.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa vhone kokwani vha ḓovha na ḓuvha ḽavhuḓi.
3: Nda.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ndi Masiari, uri ni? Vho vula na radio ngauri ndi khou ḓipfha. Ndi Masiari, urini?
4: LGT.
0: Urini?
4: Nṋe ndi wane ngombela nge.
0: Na nṋe ndo vuwa.
4: LGT, mabulayo mani, mabulayo mani.
0: Mabulayo haya.
4: Ri kho to fhela mbilu vhukuma, LTG.
0: Ḽi kho tea u tou hani ḽeḽi fhungo?
4: LTG, nṋe ndi si kho to vhona ungari na vhurereli yashu ya Tshikriste LTG ri khou vhuthudzela kule ma.
0: Ra rotea ri khou itani?
4: Ngoho zwa vhukuma thabelo ra rotea ri tshi tou vha nadzo nga maanḓa. LTG thabelo i kona zwithu zwoṱhe. Nga ngelekanyo dzashu a huna zwine ra nga ita zwone.
0: Vha muvhuso a vha khou vhuya vha pfala vha tshi khou ḽi amba ḽeneḽi ḽa thabelo. Ri khou amba a hone madzangano a vha dzi kereke. Vho bvisa na tshitatamennde vha tshi khou ri heḽi fhungo ḽi khou ṱoḓa ḽeneḽi ḽine vhone muthetshelesi vha khou amba nga ḽo heḽi ḽa thabelo.
4: Ee. Heḽi fhungo LTG ḽa thabelo kha ḽi tou dzheniwa khaḽo nga maanḓa ngauri naho hu tshi wana dzi khombo dzi badani vha ḓo dzi pfha na dzi kereke dzi tshi bva mara wa ḓi wana khombo dzi tshi fhungudzea. Mara na zwezwi a ri zwi fare ngo ralo ri ite na dzi thabelo LTG. U mona mona na shango ḽoṱhe ḽi ra ita dzi thabelo vha ḓo wana zwiṅwe zwi tshi fhungudze.
0: Ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ḓuvha ḽavhuḓi.
4: Hafho vho ṱangana ndo ro ṋewa bva hafha mukovha wa bashi.
0: Ro ṋewa ḓuvha ḽavhuḓi. Ndi Masiari, uri ni ri khou onesana.
5: Ndo randa
0: uri ni nṋe ndi hone ndi humbela ngee.
5: Zwavhuḓi ri na ni misi yo tapa masi a tshikorani.
2: ndi ndamulero ishu humble man the second rufuna nda gore ndi ga ya international yange kha vho Trump mara ndi go kwama yange ilinna kwetu ya kwa yana la la mabura ya vhafumakadzi
0: zwino leto twani lene lipungo baba mutshelese wa pro zwino zwino vha khamba pungo la tabelo ari ko vhe rafa kana lono ko bva kha muvhuso vha tshi kho ri tabelo linga to itwani lene lipungo kani har ba aba kho li amba nga ri khamba nga Afrika Tshipembe le rina vhurereli ho ya nga u pambana
2: ai nndi ga mbela kha radio zwino kha ya fho lufuno matshelo thi khezi nga kona dzi atoma to rabelela tshi lushaka lo phinga national affairs a tshi vula mbekanya mushumo ndine tabeli nenga tanganya rothe ra to redi nga vhurereli lo pambana na hoyi ri do pambana fhedzi kha si ya la uri ri do wana thandululo ngei ho tangana na tshothe ndi challenge ya muvhuso ndi challenge ya mulayo na tsireledzo ndi ga dori kaube na mine ange ya Captain Parker JMPD izere go mona mona JMPD di wana duwa wa mapolisi na defend za kuti bali kuwane tipese zuri dzi mona mona do targeta vha ready vha dzi kuru ina vha tshi dzhia dzi chocho dzedzo vha ri tsho u to camp fhethu hune avha hotspot ya vhathu vha so fhedzi nga uri ri go ita ya gathandululo zwo kondo ri muvhuso declare war kha vhadzulapo vha vhavho sa vha mapolisa vha declare war vha ri army kha iye vha tshi dzi tshavhani hela amina ai nga si deployiwa nga tshi democracy i do deployiwa nga tshi autocracy lune li nga si lale zwino ri kwa gori li lale hei chapter 9 institution i go relaxa hei vha go bomba na vhoya vha go relaxa vha vhathu vha zwiimiswa zwiimiswa zwiimelo vha pfanelo dza vhadzulapo vha lindela vhadzulapo vha tshi lwa vha kona unga vha na milayo milayo ine vha khou i creator vha i tevhedzi ende vha sa i tevhedza i go holedza vhadzulapo lune vhadzulapo vha fhedza vha u tou farana nga zwanḓa kulasa arina thavane dolo nga matombo na dzithanda rifuno
0: ndi kho livhuwa ndamulelo ḓuvha ḽa vhuḓi
2: nandu
0: ndi kho livhuwa nga maanḓa ndi minite fumbili malo ro bva kha wara ya vhuvhili hune ra khonesana kha vha vhaṅwe vho rumela hafha vho shumisa setere ḽa shu ḽa tshiofisi ḽa Facebook ḽa Phalaphala FM ra nanu imisi yoṱhe vho Innocent Korombi vho Hilva Mukwevo vho Ben Mabudu vho Manda Spikerson Tumule vho Sharon Gwinda vho Morris Morris vho Libra Mudinda wa Mudzimu vho tongwana nga u tou raru vho Ṅwenda Mutsusingo Colbert vho Gudani Rambuda vho Pfarelo Musundwa vho Mampiswana Scott vho Cash Chivase welcome vho Chililo Rakhava vho Temeli Tshifhiwa vho Vhathesi Mutheiwana Gundo Nemorani Varunwa vho Khumela Patuwani vho Mudau Faisal Small vha Queen vho Welani Chivase na vhone vho rumela vho Matidza vho Ropiwa James Mukununde vho Rex Rexen vho Chanda vha Mbilwi na vhone vho rumela ndi vhanzhi nga maanḓa ri tshi khou livhuwa nga maanḓa ri vhone mutetshelesi vho Jacho ya ro ḓovha rote kha ino mbekanyamushumo vha vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya tshikwa tsha mafhungo ndivho na vhuṱali nṋe ndi LGT ndo vha ndi sendo teka ino mbekanyamushumo ndo vha na mubveledzi hafha ndi Tshililo Donald the Bingeras Canary ri tshikori matsho ndi lavhutano kha dovhe kuri vhe rothe mutetshelesi kha heyo mbekanyamushumo ri tshikori ralo u gomedza hei vhegera takuwa rothe hafhaḽa nga musumbuluwo na mafhungo oṱhe aya no kho ita ṱhoza mafhungo kha ri ḓi tshimbila na o ri a tevhele khomishini ya ṱhoḓiso ya madlanga i kha ḓivha yo dzula ndi khou fulufhela zwa uri hu na zwinzhi zwine zwi kha ḓi ḓo bva hafhaḽa kha heiḽa khomishini nga maanḓa na kha vhuṱanzi ho vhu ha ṋamusi nga ri vhunzhi ha vhatshelesi vha ḓi dzula vha na mbudzo dza ri na hafha dzi dzhele upfhi u khou iteani na hafha dzi dzhele vhaṅwe vha ḓi ra u pfhi na vhaofisiri vha dzi dzhele vha khou shumisana na vha dzi ya vhutshinyi ndi zwiṅwe zwa zwine zwa khou bva kha vhuṱanzi vhune ha khou ṋetshedzwa nga khomishina wa lushaka wa khethekanyo ya dzi dzhele fhano Afrika Tshipembe vho Thuvha Kgale nṋe ndi tshi khou ri khou livhuwa nga maanḓa vha ḓovha na ḓuvha ḽavhuḓi ndi ḓo vha sia mafhungo ane a wara zwavhuḓi vhuḓi ṱhoni dza mafhungo a wara ya vhuraru u bva hafho vha wane Dr Wanda Jinipa ndi tshi khou ri vha ḓovha na masiari ya vhuḓi.
1: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC-a. Iba disera thotza mapungo. Kha Phalaphala FM.
5: Komishini ya zwa ṱhoḓisiso ya madlanga yo pfa zwa uri vhaofisiri vha tshumelo dza zwa ndulamiso vha kona u ṱuṱuwedzwa kana u fhuriwa nga vhafariwa musi zwi tshi kwama tsheo dza uri vhafariwa vha valelwe ngafhi na mushumo une vha ṋewa wone. Mapholisa vha vunduni ḽa Limpopo vha khou ṱoḓana na muhumbulelo wa sa ḓivhei zwi tshi tevhela mulayo ḽa munna wa miṅwaha ya fu ina Petanenge Ndatsanini. Mapholisa vha vunduni ḽa Mpumalanga vho fara vhahumbulelwa vha 21 musi zwi tshi kwama milandu yo fhambanaho ine ya kwama zwiito zwa u gwiwa mikulini zwi siho mulayoni. Pilgrim's Rest mafhungo nga vhuḓalo kha vhathetshelese nga uri ya vhuraru.

0: dzone nerimene nga lokho
1: ndi zwa kukuma azwito vha kukuma tsha hotelini ngauri vhabevi thaidzo i vha ya uri ni thivhoni vhabevi vha tshi khou amba ngo nanga mabuḓo lini nahone hai vhabebi vha khakhisa fhedzi vha tshi vho ṱoḓa u nanga mabuḓo ane vhone vha vhona one avhuḓi kha vhone ngori vho balelwa wa ita nga tshifhinga tshavho hone hai arali vhabebi vha tshi ḓovha muthu ane a ḓo thusa uri ni hoyu muthu u funa zwithu ḓe a tendela navho ene muṋe ndi hone ha hune fhala vhotitshela vhabebi vha nga muthusa uyo muthu uri a kone u nanga mabuḓo one a ri khou amba uri vhabebi vha nangele vha na thero lini vha to amba zwine vha zwi ḓivha zwine a zwi funa hayani ngori vhabebi ndi hone vhathu vhane vha dzulesa na uyo muthu mahayani hone hai ene muṋe ndi ene muthu ane a tea u ḓinangela zwine a ṱoḓa zwone shavha u khakhisa uri vhabebi arali vha nangela muthu u fhedza a tshi kho ita zwithu zwine zwi ṱoḓe nga ndavha ya vhabebi vha tshi khou ṱoḓa u ita zwe vha si zwi kone nga tshifhinga tshavho.
0: Hoyu ni sa mupfai hai ndi khou bva khazwo.
2: Ndi madekwana vha thetshelese. Nṋe nga dzina ndi Fisigwadithuwana. Nṋe ndi pfa unga mugudi a tshi nanga thero ha tei u thetshelesa zwone vhabebi vha muvhudza uri a nange. U tea u nanga zwone ene muṋe a pfa a tshi khou funa. Ngauri hezwi a tshi khou ita thero ye a ita nangeliwa u ḓo pfa a si tshina nungo dza u i ita. Kana heyo thero ya mubalela ngauri ene ha i funi.
3: Ndi madekwana vha thetshelesi. Nṋe nga madzina ndi pfi Mamphodo Mulisa. U ya nga nṋe ndi pfa ungari vhadededzi kana government ri kana tshikolo tshi tea u organize dzi tripi dza uri vhana vha vhona zwithu zwo fhambanaho zwine zwa nga vha ita uri vha ḓivhe nga kiriya dzine vha nyaga u ita dzone.
0: Kha ḽo ḽiṅwe fhungo kana khayo maṅwe makumedzo.
1: Ndi ḽone tshoṱhe iḽo fhungo ḽe ḽa ambiwa nga muthetshelesi o fonaho zwino. Mafhungo ndi uri ni vhathu muthu ndi a bva nga zwikolo nga tripi zwe zwa zwikolo nahone na hosta dzi tripi hanefho tsini hune wa ḓivha zwori zwine wa tea u ita zwone ṱhaṅwe u ṱoḓa u ita vhudokotela. Arali hu na muṅwe dokotela hanefho tsini uya ḓiya khaye wa humbela u shuma nyana naye u tshi khou vhona zwori ngongo zwine wa khou zwi ṱoḓa ndi zwa vhudokotela na wa kona u zwi konḓelela na u vhona vhathu vha tshi lwala. Vha tshi khou lwala malwadze vha tshi vho ḓa hanefho u alafhiwa hezwo zwi thusa uri ni u kone u tshintsha muhumbulo u tshe na tshifhinga na hanefho huṅwe a ri kho ḓo funza u ya diya wa humbela vhadededzi vhadededzi i khou humbela uri ni vha sumbedze uri ni funza zwone zwine zwi shumisa hani nahone ha ni nga thusa nga mini u vhona uri izwo zwi a zwi takalela na ngauri tshiṅwe tshifhinga zwithu zwi vhona zwi kule hangeini wa vhona nga ni zwavhuḓi u tshi khou dzhena khazwo wa vhona uri a zwi taelana na iwe yani mafhungo a vhukuma kumayo.
0: Zwino kha ri ḓo lavhelesa fha musi ro no vha na musi ro no vha na vhadededzi havha vha LO hune na wana mudededzi khoyu ndi wa LO u to nḓivha zwavhuḓi ndi tshi khou nanga hedzi thero a ri hai ha mavhasa zwa mbalwa ni ḓo litsha ndi vha ndi sa khou to imiwa phanḓa na makana.
1: Ndi a livhuwa mavhasa zwi khou yelana na hezwila zwe hoyu muthetshelesi wo thoma we a ḓo zwi amba uri vhadededzi vha songo dzhena khazwo vhabebi vha songo dzhena khazwo nne nda ri hai a zwi tou vha songo dzhena khazwo tshoṱhe lini mafhungo ndi hafha ndi mavili hafha vhomavhasa tshiṅwe tshifhinga vhavha vha tshi khou thusa iwe ngori vha zwi ḓivha zwori iwe khou tou vhona vhaṅwe vhangana vha tshi khou ita zwezwo uri kana wo pfha u tshi vho pfhini idzi mbalombalo dzo dzine dza wanisa mushumo u ṱawanya hone ha u si muthu a dzimbalombalo wa ḓo fhedza hafhaḽa ha u fhedza miṅwaha minzhi minzhi u tshi khou dovolola murole nahone hai vhadededzi vhane vha vha LO vha to shuma zwone noti havha vhane vha khou to pfhinya hu na thirono anga ifoda vha ite vha LO hu na vhadededzi vhane vho to viva tshikoloni zwine vha thusa vhathu ngazwo zwezwi rimerisiwe tsini vha shumisana na riṋe u thusa muthu uri a khou kona u nanga mabuḓo avhuḓi na dzithero dzo fanelaho ndi ngazwo ni tshiri na vhabebi vha songo to latiwa tshoṱhe nahone hai zwine vhabebi vha amba zwi tea u dovha zwa khwaṱhisedza nga vhadededzi ra zwine vha khou amba zwone na nṋe ndi a zwi tevhela ma arali ni zwisi zwone vhadededzi ḓo dovha vha ri ni hai hoyu noni hafha tshikoloni dzithero dzine dzi konesa ndi hedzinoni nahone hai mabuḓo e a ri khou ṱoḓa ita ndi hai a ilela na dzidzo thero zwi thusa zwi tshiḓavha
0: khezwo muthetshelesi wa Phalaphala FM mabasa mg rsabc .co.za kha vhane vha ḓo tama u amba na rine nga email mabasmg rsabc.co.za WhatsApp 0717890294 ndi hafho hune ra vha hone. Mutheliswa Phalaphala FM ku livhonga maanḓesa Helen Mukololo wa Lusunzi ari musi ndo nangeliwa buḓo kana ma dzitero nga ava vha LO mudededzi. Musi ndi tshi vhoya phanḓa, nda pfane ndi si tsha ṱoḓa, na ndi a tea u ṋea muthu poswa kana ndi fanela u to shandukisa na.
1: Vho mavasa, vhone vha to zwi ḓivha zwavhuḓi uri ni kale muthu a tshi ḓi to nangula na mufarisi wawe. Ho vha hu na vhathu vhane vha nangula vhafarisi vhane vha ḓivha uri ha vha ḓo vha kona.
0: Ni ri mufarisi o ita mini?
1: Kale muthu a tshi ḓi to nangula na mufarisi wawe, ha ḓi to wanala mufarisi ane muthu a to kona zwavhuḓi vhuḓi, ha to vha marema na mukhoro. Ha ḓi vha vhona vhalavho vhane hei o nangula mufarisi a seni. Zwona kha zwa mabudo zwi ya ngo ralo, huna vhaṅwe vhane vha vha vho vhona zwone uri hoyu muthu hezwi zwi yelana naye nahone zwo zwi na zwi takalela. Hone hai tshifhinga tsha musalauno muthu u to tea uto ḓi nangela ene muṋe uri a tshi fhedza a salwe na muthu uri ndi hezwi zwine nda sa zwi ṱoḓi ndo ḓi to nangelwa nga nevo mudededzi wanga, ndo ḓi to nangelwa nga mubebi wanga. Zwino hai muthu ndi khwine a tshi ḓi nangela zwine a khou ṱoḓa zwone, a tshi fhedza a nga kha ḓi dovha a ḓa na kha vhoriṋe a vhudzisa uri ni nṋe ndi funesa hezwi, ndi dzifhio thero dzine dza nga yelana zwine zwa zwi ṱoḓa, ndi dzifhio thero dzine dza nga dovha dza yelana na zwine na khou ṱoḓa zwi guda na vhadededzi vha LO izwo zwi vha zwi kona.
0: Farane hanefho, ni songo vhuya na ya fhethu makane na ine ri thome ri rengise. Ri a vhuya u sikale.
4: Murovhi Financial Services yo rangwa phanḓa nga makone wa ndindakhombo dza tshifhinga tshipfufhi. Dande tande ḽine vha vha naḽo ḽa thaidzo ya ndindakhombo ya goloi, tshifhaṱo, taxi, mabulasi, maṱiraka kana fly machine, ri to tapula. Kha vha swike 52 Berger Street, Louis-Trichardt. Vhashumi vhashu vha ḓivha na u ṱhonifha mushumo. Kha vha founele 015-516-1296 kana 516-6895. MFS i shuma shango ḽoṱhe. Murovhi Financial Services yo ṅwaliswa Muraio na ba FSCA.
5: Big Red Weekend ya ga Shoprite yo buya vha maduvha mararu pezi vha vhulungo swika 50% kha mibuku to inonga sa 2 kg ya Clover Medium Cream Mass nga 27 rand pezi, vha vhulunge 8 rand 1 kg ya Kellogg's Corn Flakes cereal nga 59 rand, vha vhulunga 28 rand zi 500 gram bili za Sunlight Laundry Soap Bar nga 38 rand pezi, vha vhulunga 14 rand 750 ml ya Handy Andy Cleaning Cream nga 20 rand, vha vhulunge 10 rand na mini oven wa 24 liter wa Essentials nga 750 rand pezi, vha vhulunga 250 rand. Zwi wana lu swika nga swonda ine ya zi 20 za September 2026 ha Shoprite pezi.
6: Kha muvhuso wa demokrasi, vhuḓifhinduleli kha zwiimiswa zwa muvhuso ndi ya ndeme vhukuma. Zwo ralo, vhadzulapo vha fanela u ḓivha khathihi na u bviselwa khagala musi hu na thaidzo i kwamaho tshumelo dza muvhuso. Izwi hu itela tshumisano vhukati ha vhadzulapo na vhashumeli vha muvhuso. Tshiṅwe na tshiṅwe tshi khagala. Mbekamushumo ya pfunzo ya vhadzulapo i lavhelesa vhuḓifhinduleli kha zwiimiswa zwa muvhuso. Ndi nga Ḽavhuna ḽino, ḽa 17 Khubvumedzi, nga hafhu bva kha vharahumalo madekwana, vhana dokotela Wanda Junipa. Parapara FM.
7: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
8: Johannesburg, Soweto, Vereniging, Roodepoort. Parapara FM 107.8. Variwana naka app ya SABC Plus.
0: Fumbili mbili wa minitu vaka wara ya vhuṱanu, mbege mshumo ndi tikedze wa guriswa, ndi mbege mshumo ya Keta, mbege mshumo ya rambizu wanga wa mwashu wa pfunzo za nta na vupfumbu zirana ya pa makahane. Rora rimuvidze makahane fatuani, rora bele sada ni mdivu na chenjemo, vunji ya suja ochi zuseza zuya tevelele ya nga uri hambi na machude ni hapa pezu, uita chito matevele, nga bazi university na hapa zikoloni, zino na musi rikuamba nga mafungo au Keta zitero. Chilis 086-000-2503. Chilis wa Parapara FM, vone ba chiamba, rine rumbo di techelesa, efatuani, haba pindula.
9: Madiko na mchichilis, na zina langa ni fimu mbisa mdao chini, nende wono remini. Ezi zo ita ntuni, meti literacy, ziko limi tabana, uri wawani kariya zine, like zi diverse, ende zina chede inji. Murimi nende vhono ri skoro zwinji azito vha khumpazare uri ndi itwe mathe na science namusi zwikoro fungwana uko kondeliwa kha to iswa extra class uri career dzine dza vha dzina opportunity nnzhi dzi vha dzi kha mathe na science hedzi zwa dzi math lit na history dzi a limita ṅwana uri a kone u wana dziṅwe career nga ndana dzedzo dzere hanefho.
10: Ndi madekwana vhatejirisi ndi nga madzina ndi kho mudomba
3: Ne nga kuonele kwanga ndivho ngari sa vhana vha zwikolo ri avha influenced nga vhabebi kana vhadededzi vhane ra ri navho kha dzi day to day life dzashu. Ndi zwi amba ngauralo ngauri ni a wana vhana vha zwikolo vha tshi khou influenciwa nga vhabebi vhavho uri vha ite dzithero dzine vhone vhaṋe vha pfha vha sa khou dzi funa kana vha sa dzi pfhesesi, zwine zwa dovha ḽida kha uri vha ite vha sale vha tshi khou ita dzi kharia dzine nadzo vha vha sa khou dzi funa, vha tshi khou tou zwi itela i ḓa u takadza vhabebi vhavho kana hanevho vhadededzi.
0: Ya, hu na mafhungo afha Fhaṱuwani, fhedzi ya amba nao matshudeni. Ni a kombetshedzea.
10: Dzi nkudonkudo dzanga ndi tshi zwi sedzea mafhungo na kha muhasho vha swika amba uri zwitresa tsha dovha itiwa math literacy i tea itiwa zwo ita ntani. Mafhungo ndi uri ni math literacy a sura ina mushumo ni. Hu ḓi tou vha ni uri ni a i ngo itelwa uri muthu ane a khou tea u ṱoḓa vhudokotela, a i ngo itelwa muthu a ngo tea u ita engineering. Honeha arali u tshi khou ṱoḓa vho gudavho nga ha u vhala vho tshelede na zwiṅwevho, i a ṱoḓea math literacy. A u tea u ita metse honoyu wa pyu une vhathu vha vhona unga tona unga ṱoḓa mushumo na tshelede nnzhi lini. Nahone hai, maṅwe mavuḓo ha ṱoḓi a si mafhungo a wana tshelede nnzhi lini vho Mabasa. Nṋe na vhone nṋe tshelede yashu a itwa vhanzhi ngo tou ralo lini.
0: Ni ri na yanga nena ndi khou ri no amba yanu ni ḓo guma nepo fhedzi ya ni nga bvela phanḓa makani.
10: Mabasa, mafhungo miṅwe mishumo i ndi mbidzelwa a si mafhungo a o ṱoḓa wana tshelede nnzhi lini. Arali ni roṱhe ra sikoto shuma ri khou ṱoḓa zwa tshelede nnzhi a zwi nga tsha ḓo ita, hu ḓo vha na miṅwe mishumo ine tsha ḓo dovha vha na vhathu ende hu ḓo vha na khakhathi khulwane nga maanḓa. Mishumo ni tonga ya vhuongi, mishumo ni tonga sa ya vhudededzi, then arali vhadededzi vhoṱhe vha ri nṋe ngori khou hola tshelede ṱhukhu tsha ḓo i shuma hu ḓo itea mini, zwi amba zwikolo zwi ḓo vala zwoṱhe. Zwi amba uri ni hai math literacy na mushumo ende mushumo wayo a si wo ṱoḓa ita mushumo wa dokotela, mushumo wayo a si ṱoḓa ita mushumo wa ita dzi engineering ita dzi borohulini, ndi mushumo wayo ndi u ita mishumo ine ya nga vhunzhi ha mishumo wa math literacy zwi yelana na zwithu zwino tonga guda nga dzi tshelede bala tshelede. Nahone hai wa ḓi shumaisa haneyo math literacy arali tshi khou ṱoḓa uvha dzi u khou ṱoḓa ya kudla dzi accounting na dzedzi ngori math literacy i vha i singo to dzhenesa tshoṱhe kha mepe, hone ha ina mushumo a si mafhungo uri i ntshiwe ni na life orientation eneyo. Arali ni wa sikoto u vha na wo ita mimepe eneyo na zwoṱhe u a balela no to ḓivha zwithu zwiṱukuṱuku zwa vhutshiloni. Ndi ngazwo na life orientation i na mushumo muhulwane nga maanḓa ende i iṅwe dzi subject dzine muthu a tea u vha nadzo swika kha muhulwane wa 12 u nga si wane tshikiri tshau u si nayo ngauri ndi yone ine ya vhidza uri ndi thero ya ndeme heyo. Nae ni math interest arali vha sa ti neto wonoyo wa pure math. Ya, na zwo ri ni mafhungo a u nangulwa nga vhabebi na zwoṱhe, mafhungo haya vho sudzwa tshi a phanda vhathu vha sikori hani, u nangulwa vhabebi zwa itani, zwa ita hani. Ri kho ri ni, a ri kho ri vhabebi vha ni nangele, hone ha vhabebi vha nga thusa nga u sumba buḓo uri ne ini ri ḓivha ni tshi funa hezwi zwa zwifuwo na hayani. Ri ḓi vhona na musi vhaṅwe vha tshia dzi bolani ini zwifuwoni. A zwi khwine na nanga zwithu zwine zwa yelana na zwa zwifuwo hu itela uri vho vhona zwine na funesa zwone, then na tshikoloni ha zwi amba uri vhabebi vhadededzi vha ṱanganyisa zwe vhabebi vha amba zwone zwine vha zwi vhona zwine na zwi funa ngeno tshikoloni na zwine na zwi konesa. A si mafhungo uri ni vha ḓo ni nangela lini, vha to eletshedza uri zwine ra ni vhona ni tshi funa zwone ndi hezwi, zwino tshedzani zwithu zwine zwa yelana na zwine na zwiḓivha hone. Zwone ha zwi ita uri muthu a kone u wana mushumo une wa dovha wa mutakadza ene muṋe. Ndi ngazwo vhunzhi ha vhathu ku wana sa vho kwata mushumoni nga ndane na vhone vho Mabasa nene vhone zworo tala ba vhona nga mabudo ane hayelani navho. Wana muthu sokou kwata ne fhala tshi swika ne fhala ko rodana words basani muthu sokou kwata u ḓivha zworo kwatalani nga matshiloni mangafha nga zwino zwi vha zwo itwa ngori muthu u vhona nga budo lisi lawe nga mafhungo ane ndi zwone zwine zwa ita uri muthu a dzule o sinya tshifhinga tshoṱhe zwa mufha na mutsiko wa malofha na wa muhumbulo.
0: A ne ti ḓivhi zwori naya dzibasa ndzi fhio fhedziha musi ri tshi khou khunyeledza hei mbekanyamushumo ndi khou ṱoḓa uri ni to amba hu nga vha tshiimiswa, hu nga vha website, hu nga vha nomboro dzine vhagudiswa vhanga wana khadzo thuso musi vho ṱangana na nyimele ine a vha ḓivhi zwori vha nga thusiwa nga nyi u nanga hedzi thero?
1: Mama vhasa, ndo livhuwa nga maanḓa. Arali ni vha to sedzesa nga maanḓa hafha ri na zwithu zwi no pfhi career help hanefha hune ra vha hone zwino, zwo itiwa nga lurambedzwa pfhunzo dza fhasi. Then vha nga ita email vha ya kha careerhelp@dhet.gov.za, vha nga email vha vhudzisa zwine vha khou ṱoḓa zwone, kana hone hai vha nga vha founa vha nga awara ya vhumalo swika awara ya vhuna ubva musumbuluwo swika ḽavhuṱanu kha 086 999 0123, kana vha nga senda iḽaini yoti please call me to 072 204 5056. Ndi musi vha tshi khou shumisa luṱingo thendeleki lwa Vodacom afho. Vha dovha vha dalela website nopfi www.careerhelp.org.za, kana vha ya fhaḽa Pretoria number 123 Francis Bad, havha vhane vha vha tsini na Pretoria, kana vha dalela siaṱari la Facebook ine ḽa vha www.facebook.com/careerhelp, kana Twitter na yone ihone khazwo.
0: Ro livhuwa nga maanḓa, ni a ḓivha. Zwini tshimbilele hafho Tshikhuwani?
1: Ndalivhuwa, ndi vhuloma fhasada na vhathetshelesi wote.
0: Ndayo ndona mutheresi wa Phalaphala FM, na na vhone kha ri ya thonza mafhungo ubva hanefho Mavalangwe a Ndebetsini. Kha vhone ndi a livhuwa. Nda
8: SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe nahone isa dzhii sia, i vho ḓisela thonza mafhungo kha Phalaphala FM.
11: Minista wa mashomo mafhungo a zwa nnḓa kha ḽa Afrika Tshipembe vho Ronald Lamola vho swika Washington DC kha ḽa Amerika. Vha komishini ya madzanga vho pfa zwa uri vha muhasho wa tshumelo dza zwa ndulamiso vho vhiga u gonya tshivhalo tsha zwithu zwi siho mulayoni na dziṱhingothendeleki zwino khou wanala dzidzhielo u mona na shango. Vha ḽihoro ḽa African National Congress vundani ḽa Limpopo vho ḓivhadza vhone ḓorobo vhararu vhaswa vhane vha khou dzhena kha mimasipala miraru. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga waraya vhurathi.
12: Phalaphala FM Royal Heritage Family First. Heḽi ndi bepa ḽihulwane ḽine vhone sa ramabindu vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho. Vha renga thikhithi nga khathihi nga vhunzhi, vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho kha bepa heḽi. Ri a vha ṋetshela, hezwi zwi ḓo vha vhuyedza kana vha khou rengela vhashumi kana tshigwada tshifhio na tshifhio. Kha vha ri kwame kha 082 796 0462 082 796 0462. Ringo Tangana Royal Gardens, hashtag Ahuna Usara.
13: Mataba mabodi a lwivheli na G-Man nga ngei Thwendo kha ndevhe tsini na musi vha ḓo pfha nga fhungo ḽa zwine muvhuso wa khou itela khuelo vhadzulapo uri vha khwaṱhise tshumisano yavho na mapholisa na zwiṅwe zwiimiswa u lwa na zwiito zwa vhutshenyi. Ḽiṅwe ḽavho ḽihoro ḽa Democratic Alliance DA vhe vha takalela khaṱulo ya khothe ya ndayotewa malugana milayo ya kuavhetshelwe kwa sithendara muvhusoni. Matsini avhoḓi ri no pfha nga fhungo ḽa tsivhudzo kha vhane vha zwiendedzi vhane vha shumisana na khamphani ya kha Tracker sa izwo hu na vhufobvu ho iteaho henengei. Zwinzhi kha ndevhe tsini zwone zwi nga madekwana nda.
14: Hino mbekanyamushumo vha khou ḓiselwa nga SABC Education. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

ndi madikwana mutshilisi ya vandendele ndi vatanganedze tsho swika tshila tshifhinga tshine na varati yo tangano ndi na vhutanzi mutshilisi uri vha zwi ḓivha uri a si kanzhi ri tshi tangana nga tshifhinga hetshinoni fhedzi nga ṅwambo wa zwiṅwe zwiitisi na musi ri khou tea u ṱangana u ṱavhanya mutshilisi ri khou dzhena kha ino mbekanyamushumo ro fara fhungo ḽine ḽa vha na ndeme vhukuma ndi ngazwo ndi tshi khou ri kha vha sendele tsini na dzi welese dzavho vha thetshelese zwavhuḓi vha ḓo mpfa na nṋe ndi sa dzheneleli musi mino nga vha tshi khou amba ngauri ndi khou ṱoḓa uri vha fhulule zwoṱhe zwine ra amba ngazwo ṋamusi mutshilisi u bva hangeni kha mvuvhelo ya mvelele ya vhuhosi ya vhavenḓa ndi na vhavenḓa hafha ndo dzula navho vhavenḓa vho themeli hune ri khou nyaga uri ri lavhelese zwivhangi zwa khakhathi kana khuḓano

0: ya vuta kudana inga kama musi vangwe va miradu ya muta vachi hungurela va musanda kadzi plane dzavo kana utoda uva jira che musi va musanda vachi veya muthu kavuimo he ava oravelela hone kana vasa chamuveya kavuimo he ava oravelela hone muthu uyo utoda kuthoma ukhakisa vuranguri hezvi zvimusimu wacho wanga ndichiri dzimwe khudano dziya tutuwa musi vathu vo vachimbopulanira vamusanda uri kamusi zvine vadzozviita ndeizvi vawana vasakuita nga ndira heyo ndiyatomo vana mbiti uri ndingani vasingochaita nga ndira iyi nenda vandohumbulera ngayo
1: hapa ndikolingeza vatitelesa vavenda musi vachi khodiemba vachiya panda ndikodifa vakudiri vamusanda vamusanda azvikwami na thovele zvikwama musanda pedzi zvinari kwamba kana zvikwama na thovele
0: zvikwama hote ndivanda revamusanda ndiva ndichikokatera namuti vamusanda I li ipika na position ine yavori ipasi ya thovele
1: nda
0: zvote ndiva ndichikwamba ndoangaredza vuhosi hote muti namudzarare ndichindamba ndichiri vamusanda yona tova ndowero kha vasivi zvazvori ndikwamba vuhosi hote ngauangaredza ndiye kachipinda chapitanga kuti khudano ingathoma musi usathonifiwi muhumburo wa murangaphanda wa siyarara ndichimbire nga ndira yeyo ndiri murangaphanda wa siyarara khudano ingavangwa musi murangaphanda achiteya uita cheyo kana vachibvisa muhumburo ngeno miradzo ya muta ichitohanedza husina nyambedzaro yavudi kana thoniyo wawana hezvi murangaphanda wa siyarara achitaisa muhumburo wawe wawana mimwe miradzo ya muta isakuandani na mihumburo yeyo wawana khanedzano ya hone isina thonipo ngangomu ufana na hezvi muhachi wanga na vatecherisi wawana uri kamusi murangaphanda wa siyarara vakuuzwa phanda varanda kana kachibidzo wawana mumwe wa muradzo wa muta achiima achiri zvine vakwamba zvine asi zvona kana hava kuzviyambisa zvona huva husha yathonipo hezvo zvava zvichikuita zvozvori khudano mutanudzive hora dzimwe dzimwe khudano dziitwa nganyito kufana na izvi zvindave ndichikwamba zvona wawana muradzo wa muta asaiti zvine khosi vari zviitwe humwe huchuchudzwa na vadzurapo kurwa na zvivumbe zvavuhosi kana zvakhosi yeneyo vamwe varwa na khosi ngautuwisa mavhu nga ndira isiyora zvezvi riva rikagadhagadha hafa mitani ya vuhosi musi varanda huchipi vowana mumwe havanechedza mavhu nga ndira isiyora zviva nga khudano mutani hezvila zvitu vachuchudza vamwe miradzo ya muta uri vadyiye mavhu nga ndira isiyona rikodzizvivona pamitani ya vuhosi muhachi wanga na vatecheresi vaparapara fm zvauri musi ndoraverera uri khosi idzombeya kachimo hechi khosi yasechambeya kachimo hechi ndiya ndachuchudza vamwe miradzo ya muta zvauri karibe hezvi chipidza chakutanu na vuviri chakudzaro ingathoma musi muthu achitoda mhaka kana kutatisana ngamanga nakhosi kana na kurangaphanda siyarara vavhenda vori siyela ifa muhachi wanga la thonifo nga chivhenda hava na mazviwa ahuchena imwe nyambo nga murahu ha mazviwa khudano ingavangwa nga vathu vane vatoda uri vone vave kana vave vane vakuvonala vachinga varanga zvoto hezvezvi musi ndichikosumbedza zvozvori hava na mazviwa ngathonipo ye vavofirawo vari siyela iyone huva huchikoshavuwa zvezva zvori mumwe musi onova na mazviwa utowana achivotodowamba zvithu zvine zvavori zviva zvikuhanedza na mazviwa ndingazvo musi huchiva na mafungo kana huchiva na zvividzo kana hote hote hune vuhosi yavavuhona

0: mogosi bo ba gone ga o fetisele ngwana motse morato wa mota a ditodo wamba ndi tshi khou khwathisetsa eso nga ha murahu ha mazwiwa ndi u ṱoḓa u sumbedza uri ene u na maanḓa kana u khou ṱoḓa maanḓa musi muthu a tshi suthuluswa u thoma khakhakhathi kana musi muthu a tshi suthuluswa u mbo ḓi thoma khakhakhathi a tshi shavha uri mukhakhi hawe muhashi wanga vhu ḓo vhonala a vho thoma u eletshedza murado ya muṱa u ita khuḓana nga zwa uri u vha a tshi khou zwi vhona zwa zwori tshikepe tshi avho o ṋamela tshone
1: Mavenda avari nda thoma nda amba zwino nda ḓo amba nga murahu vha ḓo ri ndi khou vha nyadza kha vha ri ndi ambe zwino vhone vha sathu zwa
2: Namusi na Master V ri na khathu ana khou tambudziwa nga scroller lights
3: Master V tie deli ndi scroller vhusiku hoṱhe
4: ni na scroller lights
3: ndi khou ṱoḓa tshithu tshine tsha nga nthusa u scroller dzi social dzoṱhe ndi sa fhelelwi nga data
4: thuso yanu ni ḓo i wana kha Vodacom Red Hot Deal 15 gigs prepaid data nga 99 randa fhedzi na extra 5 gigs ya YouTube data na miṅwedzi mivhili ya YouTube premium mahala
3: zwino ndi i wana api
4: i wanala fhedzi kha Vodapay app zwino ha takutshedzani ni vhasumbedza uri no fara zwithu zwa maṱhakheni
3: ndi ḓo ita nga u ralo
4: hu ḓo shuma milayo yo tiwaho further together Vodacom
5: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP re mulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Ndi tshelesi ndi Phalaphala FM ya koporasi ya kasha la Tshipembe mbekanyamushumo ndi yavho ndi mbekanyamushumo ine yavha ya pfunzo ya vhadzulapo ndo dzulapa thi ndoṱhe ndi navho ndi vhavenḓa vho themeli hune ra khou lavhelesa khuḓano miṱani ya vhuhosi ya vhavenḓa ndi tshelesi ndi ḓo vhafha tshifhinga uri vhone vha vhusi zwine vha tamo zwi vhudzisa vho shumisa nomboro ya 086 000 2503 086 086 000 2503 uri vha kone u vhudzisa zwine vha tambudzisa kana vha to amba vha si na mbudziso vha nga ndi amba zwine vha tamo zwi amba ndi ya vha tendela fhedzi ndo thoma nda tendela vhavenḓa vha tshi fhedzisa pa vhavenḓa tshifhinga ndi tshavho
0: na ndi fhedzise ngo ṱavhanya tshipiḓa tsha ṱana uraru tsha kudala i nga thoma musi u sa pfhesesi maitele a u dzhenisa vhuhosi musi vhathu muhashi wanga vha sa ḓivhi uri vhuhosi vhu dzhiwa hani nga mvelele kana nga maitele a muṱa na mvelele ndi hanefho hune khuḓano ya tutuwa hone ndi zwa ndeme uri muṱa u vhe na nḓivho ya mutelo wa vhuhosi tshipiḓa tsha ṱana vhuṱa khuḓano i nga tutuwa kana i nga thoma musi hu tshi dzhenelela vhathu vha si vha muṱa hezwezwi zwi itiswa nga zwa uri u ḓo wana murado wa muṱa a tshi nga ya a shumisa zwigwada zwa vhadzulapo uwa na dzitsheyo dze khosi kana murangaphanḓa wa sialala vha dzi dzhia tshipiḓa tsha vhufumi khuḓano i nga tutuwa musi hu tshi shumiswa polotiki kha vhuhosi hezwi zwi itea musi muthu o kundelwaho nga zwe a vha o lavhelela u mbo ḓikonana na vhorapolotiki a tshi ḓivha zwa zwori vhorapolotiki vha na maanḓa kana vha nga vha na maanḓa zwa itisa zwa zwori khuḓano muṱani dzi vhe hone ndi nga zwi fanyisa nga nḓila hei muhashi wanga zwe muthu a vha a tshi zwi hanedza tshifhingani tsho fhiraho a vho thoma u zwi tikedza nga ha musi o no zwi vhona zwa zwori ha tshe na vhuimo kana khosi kana murangaphanḓa wa sialala vha na dzitsheo dzine vhone vhaṋe vha tea u dzhia zwone hu shumiswa polotiki u lwa na muvhuso wa vhuhosi ndi zwine zwa vha zwi tshi khou itea ndi zwine ra vha tshi khou zwi vhona muhashi wanga tshipiḓa tsha u fhedzisa nga nḓila i nda zwi vhuisa ngayo khuḓano i nga thoma nga mazwivhi na u phaḓaladza mafhungo ane a si vhe one musi kana muthu a nga shumisa zwithu nga nḓila heyi a nga ri vha musanda vho musumbedzisa hezwi ngeno vha musanda vha songo vhuya vha zwi amba kana u zwi ita e mafhungo a zwori khuḓano i takutshela khuḓano i nga thoma nga mafungu anaya au satunifa. Usatunifa ndi chivangi chihuwa naesa mwashuwanga chakuda. Mwambama ngeno minu miraru yosu mbaiwe mune mwashuwanga na batichiris maparapara FM.
1: Mwishiris, nombora kezi, chipinga ndi chavo, 086-000-2503. Ndi nakutanzo rubandira njino, bako reira, bako ayani, yone bocha isa. Pezi, bako nofu, unanamse bagoro ini, mwishiris, ngaru, kuwenda rakomba ngalo, ndi pungo landeme bukuma. Bangadibaba sinambu ziso, pezi bachiko zifori, unajine bate uamba, ndi abatendela abamba. Ndi nabu mwishiris, widani. Nda, mwishiris, widani. Enda. Mwishiris, ndi nabu. Ndi nabo mchelezi? Nda, ndi bafela kule, nda. Nda. Ndi nabo mchelezi? Ai. Ai. Kabari abandi barate ndi lingedza aba kamse ndaba wana. Nda, ndi nabo mchelezi witan.
6: Wanda.
1: Nda.
6: Orin.
1: Riro te witan.
6: Ei ndi ngwa tangare dzanya faro tipoto.
1: Nda.
6: Zvino apa hune kati tsuzwa kuhosi. Ba wana uchiko jenisiwa na murayo. Mirayo ni ya chikuwa uchi wazi kote. Apo betu uwe ukwiti amini, uwe ukaki amini, emu ajuwanga.
1: Ndi kwa libu wajari.
6: Libu wanga manda, ndi mguwazi.
1: Nda mguwazi, kwa libu wanga manda mguwazi. Bafenda.
0: Nda.
1: Mutichirisa bako tamo, bako takaro diba uri. Vari nganda uri, jitu shitanduru ure, ngari nebande sa bafenda. Tushidaka mapungo wazi kakati za mitani ya wosi. Vari wanashivu wazi kote. Vari uwe ukwela mini.
0: Muashwanga zito zine bateo diva zone zazore Afrika Tshipembe li chimbira nga maitele mavhili amurai wa sialala na murai hulani une ra statutory law zwino ndi ngazwo hezwi zwithu zwi tshi tea u chimbira ende vha zwi ḓivhe zazore murai wa sialala uya tshila na ndayotewa ya Afrika Tshipembe ya u ṱhonifha ya uya shumiwa na dzi court. Zino hezi zwa mtu uchishumiwa nga mafungwa haya aneba kwa mbwani ya chikuwa. Ndinga zori buhosi hoiswa kana vuna mirayo ine haburanga. Zina murayo wa rushaka unera uvidzori traditional and Khoisan Leadership Act. Na murayo wa vundu. Wa Limpopo Traditional and Institution Act. Ndi milayo ine yaranga vhuhosi. Zwino zwite uri musi uchi wa dzi court, milayo heyo ive i tshi khou sumbedziwa nga nḓila ye parlamende ya ivhea ngayo. Ndi hezwo muhashi wanga.
1: A zwi swikise hune khamusi ra vho fhufha ra sia, ndi vhona ungari muthu muhulwane ane a tea uri zwi thoma u pfuka nga khaye ari zwo bala ri tendele zwi kona dzi court. A si khadzi ya sene ane a tea u vha na maanḓa manzhi apa.
0: Ndi dzule rusu yamba muhashi wanga zazori na ndayotewa hei musi yezu ichi yamba zazori panelo za vhafumakadzi iva ichi kotevhedzela maitele ya mvelele ya vhavenḓa nga zori nga mvelele ya vhavenḓa vhafumakadzi ndi vhone vhane vha vhe phanḓa a huna tshithu na tshithihi tshine tsha tea uri tshi itiwe vho makhadzi vha siho nga ngomu khatsho vhuhosi vhutshi dzhena ndi makhadzi ane a sumba khosi ya matshelo. Zote na musezu uchivuiwa kote. Huwa hopuki wangaka vumakazi vachikuwa mbori. Mutu ane akotiyo jena kechiduro ni hoyu. Zito vore nda vore nevane nga zori atinzo nova na mashirini. Riakono itazula zinera re uchalenja. Mutu wa chalenja mubebu wawe. Nga zori ane avachiko jeni siwa kana ane avako nangi wa aneko. Uwa ono baka mrapo wavana. Mwishipinda na makosi mnene amuta habutu wao vana na chikadika makungo vanga ende wapauza pese siswa zore musia rari mutu ova jina mwosi ya peza miwa hene minji voku mwavore gwe na musi wa wakoto uitera kaedu wana wa mkumana wao kana wana wa karazi yao wapauza pese siswa zore vumperele hai wana koro wa begwa msanda ndivu fiyo nga zoro utiwa kuchitiba mafuwa wate ya msanda za zoro ya chindri sahara suya mangati zumu ashwanga na matechiri sima para FM suya tisa mtongo zina shimu nga ngomu kaso
1: habari DJ mungu ndikobona mwa mtichelesi hapa mwa bafenda ndikobona mtichelesi mungu hapa kubilera bukuma mtichelesi ndi nabu itani nda ndi nabu itani
7: ndotaka alandike ni maji mkono
1: nda
7: nda kwengu uudvisa furi zuna arabo makazi nguru wanabachi shuka babili bararu mungu aimana mungu aimana mungu aimana mungu ite amini
1: auna kazi kurani vipangasili nga nini auna norofendeo ni kazi kurani
7: Eh mara aba no hane dana bitu shaba bo ambori kai mara.
1: Hai hai basa ngamba.
7: Ba chane dana.
1: Hai basa ngamba ba venda ba do ripindo la zone. Ba venda ba kono fam tshelse. Ya
0: ndo mu.
1: Vada belisa na chipinga changa uri ndo sala na minute mtinaf.
0: Vui mumtani o pambana. Makhadzi wa ndreme ndi hola ni makhadzi o khrumerao. Ahuna munwe ane asumba. Muthu ano kwatevela. Ufana na hoyo okurumera ndiyene ambazi pe zwito muri mfara uno abacha teto dotewe zira maitele ote yao ndazuri hezi lani kare wama vachiji ya chifaro cha mutahabu chikana cha kusi upirao ba mfarisa choo abachi posa pasi zusumbe zozori uko zwipa zozori chukupisa ahungo mutehe hodo uchishu wangadira heyo
1: Bafenda rine na bone rengasi ya mberapedza ngori mafungo rengasi ya pedzi ndi manje nga manda pedzi nga uri khasho ndi ya vhathu ndi dzidzulo vhabudza tshifhinga tshothe uri ndi khasho ya vhathu hei bone ri dzidzulo vhatevhela hothe hune vha vha hone nga uri haya mafungo ari kona wana unwe fhethu ri wana khavo vhasongo ri pelela mbilu ri tshi vhatevhela tshi vhasala murahu nga uri ri khonya gore lushaka ri kona u vha na ndivho nnzhi ri gude zwinzhi havhe matekwana vhuḓi kavhone
0: Ndi kulibuwa na mbutu yenda vandi kutu ibudisa ibumbu dipindura na zunda kutu kuzuri murandu vachi wabachi kumusi mazinda kwa Ndi ipoto wabadera na zuna bosu mbeti sauri Ndi nga zuri wabachi kutu dandivo ine
1: Bafenda Aba nga saingi bafenda bakwa mbamini bato saingi bwone Habi bande kwa na uti.
0: Zwakomwe
1: zwiri ngo ifuno handi wa. Ndi kwenda kana. Mara.
0: Zavudi
1: mashi wanga ndendo. Nda, mchelesi, mbekanyamushumo ya funzo ya badzulapo. Zvazvino, kare mbodi ya mafungoni, awara ya burati, uvapo mchelesi ndebetini. Matikwana vudika bonitiri. Nda. SABC News.

0: ene ango boya aita chito asonga sare mtiabe ochira akakarata ine ajaba gore ya mumala watata uko atamba kalten chinonga ndira ine ya kiwe ya bude paraito bo apati ya kalten chinino awara hone I bora ina do kiwa ngade ben chete e cheka ati batumba ge ngeye bora stop bo la banga mo chira chame ne ke ina no hofo men ke ina chinna chechi ya pesera ge ita bora e chikoma veranda Pino Sport.
1: Yeah, uko konda mtambo noni Singapore raso ngoda vero ri gaona team defense iko tamba gandira ya bodi ko rari pedi ngambori biza kutambele kwa bo gamanda ri kuwana uri vasi pa pate amtiko pedi kutambele kwa kana dzire dzo kuyavo ndi abu dzi kuma ngori ari ko taiwana pirate ichi ko tokono ri kamusi ijene kha kwa kuno ayo ndi zwone ngambori ko kuna bora pa tam dabi ikuita tsatsiro pedi bako hana ngeni uri vasike kha mulenda kuno wa team ya defense
0: Pareto joga mukoba wa denga ngoma shina chana na pare chota pare na pare pamba makoma ko ipa de beto ya jiwa na kora na fatri asore uri bata biba wa kama ma ina ta ti wote te toho uchapana paskira mrango ngoma ubobu no awe ichika ti bakumba ngei na ngei pare kana ke chonya na shuka na ke topa ndile shandu shandu ko tata jina jini ubo kunguru sa bora pare ya pesta na prenda ni pare na pasora ka tamta be ni pasora ka tamta bi ga bandile shandu ofara pare ka chanda cho masbere Okan podu ko bicharera eti bandile shandu uko sia ge ila bora ni bora ina ko jiwa mo tetere sema anyara sene ni tava uri batambi ba wa taba ba ko kan podu ko bicharera kalcha ke ko bicharera ba po se na por ba ti po se tangane to na toho yo bai to ya dabe tangane to na toho ya sabang berege ya tangane to na po kan podu ya bala ga nyara sene kalcha ke nsa ya ju nga daba ke po ba ko to da ya tangane to na por ji ko kungu ba chadi na cheterere ngalgo ma chepeka chine cha maurunde cha ulando parito bari pore ke pase kamra orenda ba atabua mwata miniti ninga na ofo miraru yone ate nina sese kutambele kune kwa sima kwa mwote nga kalte kensa nagoma chipeta cha lando parese hayo nukutasa nwa beto prime chepeli se kasene efa efa ora eko chua kanda mra mraru itongaru kwa imanga andi ndaba ake itota keno kalte kensu kwa ringa zuma kanya sana mkomore kwa titika anga kalte kensa keno kalte kensu kwa sara otambo mwata umusungu mesara kure mkomore Anchena bukati amtabi bo assistant referee ba kona mulandwa boko chena bukati amtabi ndi assistant referee the Pino Sport
1: Next is them tango no ndi zwone u vhona u tshipho fisa singa ba fezi out to tender kana tshika kha tshipinda tshe kha musi wane ha ba tambi kha musi vha tshikwenda zwino kana zwone fezi ndi vhona ngari mutambi ole vhaho ndi musiwana Jagens ngori muthu a vha na bola heno ndi musiwana mukopo diane vho pati avho bvisa garata plani vho malugani ngori vhona ngari Jagens o toleva
0: He got the Kumba, Orlando Perez, the Kumba, Deben Seke. What in there, Ubana Chikor, Robin Yerasanabo, Absalom Wadu. What in there, what Kalem Ben Yusef. What I got, Takuna Paranga Sipache, Yahuma Hei Labora, Kutamara Kabanya Baku, Hanga Sivonga. What I tell you, and I tell you, and it's a Jantani, Sakanama, Kalemanja. Abamakoli Wana Hei Labora. Kaya kaya pare kata ng netwa, kaya chuwa na pora mo chana si, kango na chepe ka chana sa bata deben sa ti, upat na manuwa, uri ni kato tangina, upat siya pora niya na sa naga mo kumoro, kaya na sila na chuwa bicharela, kaya na nakota siya na, kaya na kwa bicharela, wala isto at ng netwa na mreja na chamone, wala ya pesa na yo peranda, I para yo kisa na kong bambu sa tira sena, kama maro ina yaba yabraro, ika kina kumba gay na gay, 15 minutes
1: Musi achi jacha yo rara bra mapalani singa bopa obo swono zori unandira ndika zojela bra vakoto doisa mapalani pedzi maitere awe achi rela bra ndika zorela bra isumbi atenda na uti yeba ichi korela bra singa bopa pedzi maitere
0: Ika tiba komba dono pereja komba teben seke Menetje erika no hokko meerate Yone a

0: Zwamitambo na patjedzo Billy Matiza.
1: Ndi Zwamitambo kha Parapara FM kha Parasia kha South Africa FM ndi mbekanya mushumo kheteo zwitumela zwa rekhoma sala mutambo wa Betway Premiership ndi mkati ha Orlando Pirates na Durban City. Alex ndi kholibo wa mbapungo ndi ba Studio 3 kha bare isu zwino reka LC resenzo re lutalo thoma LC
2: Bele
1: ndi to talo tho malune athi ane Orlando Pirates vanga vho vhona longari vha kopisa sapensia ndi Durban City vhane vha vhona kona dze taru dzinenga khadzo randa ndi mugudisi LC ti divi zwo ni to amba mini ndi khombela uri vha tshi kona balelwa vho sala na mulinda vuno ndi vhula zwina to mbo pfindi sita u tshi kho dzivambedza na kona dzo dzinedzo ono Orlando Pirates mbini dzinedzo kha mulinda vuno ngori hedzi dza Durban City LC arali vha khou ra vha khou shuma zwavhuḓi mbili kha tharu dza khou tevha dzo dzhena fhedzi ya Sipho Chain kha musiko sumbedza uri ndi ngani a tshi kha ḓi funiwa nga vhagudisi u vha hone kha Bafana Bafana.
2: Billy ra sedza nga nḓila ine Chain o phulusa Orlando Pirates ngayo nga maanḓa kha musi ndi khou sedza bola dze nda ḓo dzi vhona mbili dzine u ya nga nṋe ndi sokou vhona unga roti ri tshi khou amba zwino ri tshi khou amba uri timu ya Durban City i na zwikoro zwivhili nga maanḓa ri khona uri khonadzio dze vha vho dzi wana zwo vha dzi khonadzio dzo fhelaho yo vha i 1-on-1 dzine dzoṱhe dzo bola Tshaine o fhedza kana o kona u dzi bvisa nga maanḓa ri khou sedza ra wana uri Billy ndi mulinda vhuno ane o vhona u kokodzea kana o no bva kha pozishini fhedzi naho o ralo o bva o kona u shuma nga nḓila yavhuḓi Billy a bvisa bola dzine ngambo uri yo tea no kona zwikolo zwivhili timu ya Durban City fhedziha ra sedze dzo bola dzoṱhe kana dzo khonadzio dzoṱhe dzi khou dovha hafhu dza ḓa nga vhukhakhi vhune ha khou itiwa nga timu ya Orlando Pirates Billy nga maanḓa kha tshipiḓa tshavho na ḓivhudzisa kana na mangala uri ndi ngani khou itesa vhukhakhi kha tshipiḓa tshayo ra sedza uri i khou funa nga maanḓa mafhungo o tambela bola murahu kana u fhedza tela bola i khou tambela bola murahu zwine u nga amba uri i khou ḓivhesa fhasi ha mutsiko ngori timu ya Durban City yo ḓivhudza uri i wine bola ya vhuvhili u tou wina bola ya vhuvhili nga timu ya Durban City Orlando Pirates yoṱhe i vha i fhasi ha mutsiko vhatambi vhononga vho CVC na vhatambi vhononga vho CM vhane vha ya ongolowa vha vha fhasi ha mutsiko tshoṱhe zwino nga amba uri Sipho Chain ndi mutambi ane unga amba uri kha minetse ya fu ina ṱhanu yoṱhe lo thoma u ya nga nṋe ndi vhona ungari u wa tendo vha mutambi wa ḓuvha Billy.
1: Ndore hezwi zwine wa zwi vhona Durban City wana khona dzedzila ngo to rara LC vhunzhi ha tshifhinga wana zwori ni a ḓana ḓi wana ni tshi badela ro zwi vhona Sikokuno United khou thoma na Kaizer Chiefs vha badela fhedziha ri lavhelele mini kha lutalo vhili ndi itani ndi mugudisi
2: Billy ndi zwone no no ḓi zwi sumbedzisa na ini uri timu ya Orlando Pirates ndi zwone i vhonala i tshi khou tamba kana yo atori yo fara position ndi tshi sedza nṋe ndi vhona unga ndi mafhungo uri swika zwino timu ya Durban City i khou tamba nayo Billy fhedzi ndi vhona ungari hafhanoni vhukati ha timu kana vhulani ya timu kha timu ya Orlando Pirates ndi hone hune mafhungo a khou thoma hone ngori ndi sa kona ungari u ya nga nṋe ndi sa kona ungari na nṋe mutanzhela u a ṱoḓea Billy hafhanoni vhulani ha timu. Mutambi ono nga Masilela ndi kale ndi khou musola kha uno mutambo ri khou dzanga maanḓa uri u angolosa mutambo tshiṅwe tshifhinga ḓigeḓi nga maanḓa musi timu tshi khou phanḓa ha khou to tenda uri kha musi a ḓigeḓi unga dzedza uri ndi mutsiko na ngori ndi hone une mutambo u hone hafho ndi vhukati ha mutambi fhedzi sikona ungari mutambi ono nga nṋe mutanzhela kha timu ya Orlando Pirates hafha noni hune ra vhona ndi vhona ungari u khou ṱoḓea timu ya heyi ya Durban City arali vha khou ṱoḓa u ṱuwa nga kuvhekanyana kwa vhatambi ngori a thi vhoni vha i ḓo ri shandukisa zwinzhi tshanduko arali ri khou amba ngo ṱhasela vha nga sie vha dzhenisa vhatambi vho no swika vhavhili vhane vha ḓo vha khou ṱhasela arali vha vha khou shandukisa vha nga bvisa Musiwana Lubumba vha dzhenisa Musiwana Maseko ndi yone tshanduko ndi vhona u nga ri vha nga ita ni nga vhanthihi kha musi vha tshi khou ita uri ri wane a tshi khou kona u tamba ngori ha khou tou vhonala Lubumba o vhonala kha bola nthihi ya musi a tshi ra khou ṱoḓa u tou vhulaya Musiwana Chain ya fhedzi a tshi khou i bvisa fhedzi ndi vhona u nga ri khou amba nga Maseko ane na tshikili tsho pfuka kha vhatambi Billy tshi yone hafhanoni milenzheni u nayo bola milenzheni Musiwana Maseko ndi si kona u nga ri Orlando Pirates i nga vha khakhathini lwo kalulaho fhedzi mutambo no nga amba uri u sedza tshanduko ndi vhona unga ndi Pirates ene nga ndisa tshanduko nga maanḓa ri khou sedza uri i kho tea u shandukisa kutambele kwa ngori a i khou vhuya vha Pirates ene ra khou vhona i khou tamba zwine ra ḓivha i tshi tamba zwone mutambi ono nga a Police ndi vhona ungari anga dzhena hononi Musiwana ene fhaḽa Khositsila nene ndi vhona ungari vha nga mukokodza mugudisi Billy u swika zwino ndi khou vhona tshanduko mbili kha Pirates kha musi nṋe mutanzhela na a Police Billy kha timu ya Orlando Pirates.
1: LC musi ri tshi khou amba nga dzitshanduko dzedzi Durban City ine kha musi ndi khou tou vhona zwi tshi vha na tshanduko Orlando Pirates mugudisi vha nga vhuya vha ita dzitshanduko luvhilo lwe ra lu vhona kha luṱa lwo thoma ri nga lu vhona lu tshi khou ya phanḓa kha luṱa lune lwa vha lwa vhuvhili kana ri ḓo wana ro tsanyana ngori zwa zwino thi vhono gidimesa nyana
2: Billy ro zwi vhona thimu ya Orlando Pirates ya khou lingedza u gidima fhedzi ra sedza mutambo tshiwe magumoni wa iko ibona uri timu ina buru inga shituku iko tambiwa ngayo nga Durban City ngoro wana tshifhinga tsho pesera zwino Durban City vhe tshiko gamba kha tshipida tsha Orlando Pirates hunga ndi yone une ra ḓo vhona uri ri vhone Durban City tshiko tamba ndi anenge kha minetse ya u fhesela hapa noni mathomoni na hapa vhukati Durban City vhe tshiko pesa tshifhinga itshikongolo sa mutambo vha tshiko dzula kha tshipida tshayo vha tshiko tsireledza vha vhanzhi vha tshiko paka basi lavho vha tenda Orlando Pirates ichitamba bora ri bona pedzi ichiko gidima Durban City musi ichiko thasela nga mburo thaseliwa basi na bora vhavho dzula kha tshipida tshayo zwamba vori lupiro ri ravela Orlando Pirates ine inga isa phanda no gidima sa zwindo zwi amba musi ndi khou bona kuvhenyana kwa vhatambi buluri bili uri musi uchi sedza Pirates ndi khou bona u gidima ndi u thasela zwino unga mburi ri khou bona Durban City no nga mburi sa zwenda mburi a tenda uri no maneto a hone a thi vhoni vha tshi nga gidima nga heiḽa nḓila.
1: Ya, kezo mtuchelesi wa pada pada FM ya mbothi itafumbe ni marabine ya richko ya kawara ya mtani ya pada pada FM ya kumana hasi ya kasha la Afrika Shpembe so natuwa mbazori, nutana umili nilu nilu dhotua luchita kushenza usikane pezi ya lusa nutuwa kushenza kabari nitomeni tehezi
3: uhele waka na usi wangaba funo vashu ashinguli ruwa ha clientele rifese soru uburunga bafuno babonga ndira itoni peya ondi zondeme chumele jazdazo mburungo zibadela usa atupela awara za fumbili ina na oneba wana etemi ya 200 randa musiba chita mbilo yavo mburungo za shu zikatela batu bafumi raru katandela nti kaba sms ifi paraparaka 37128 ndi 37128 clientele life ndi fsp remulayoni na license ya ndinda kumbu ya uchiro milayoyoti waho iwana la online kudo shumambadelo na milayoti waho.
1: Kia zo mtichelesi wa pada pada FM kabari riotanganeza lutano mbili Orlando Pirates na Durban City Betway Premiership karitendo rene na wane rushimu sana zobothe ti riotangala machelo hune ni adhazoru wadha machiko vamro moko ushitomela mutambone wabana musipensia LC zvidaba zvandeme hani kha idzi timu mbili u ḓi wana vha tshi wana tshikoro ine yanga wana tshikoro ari ri nga minete ya fumi yo tou thoma vha tshi vhuya wawela zwi nga shandukisani mutambo
2: Billy ndo zwi amba nge ni murauni ri timu ya Pirates ku dzhena kha mutambo ina mitambo miraru tshandani zwine musi ndi sa pfi tamba a zwi ambi tshithu iko tevhela kana u gidimedza timu ya Sundown ine ya vhakha vimotoma ine ya vha na points dza fumbili ngeno Pirates zwino hafha ya zrone ina points dza fumi ina ndi vhona ungari anga vha mafhungo avhuḓi kha timu ya Pirates arali yanga wana point taru I ḓo dzula kha point dzine dza vhori ndi dza fumi rathi zwino unga amba uri point taru kha Orlando Pirates u tou zwivhona zwori dzi khou vhesa dza ndeme u fhirisa kha musi Durban City ine zwino ri tshi khou amba ina points dza sumbe yo dzula kha vhona vhori ndi ya vhusumbe point taru na tshikoro ndi tsha ndemesa kha Pirates ri khou sedza uri iko gidimedza Mamelodi Sundowns kha vimotoma bili
1: kezo mtuchelesi wa pada pada FM kha bare reka Singapore pana LC so zwe ndamba ndi na vhone ri ḓo ṱangana matshelo vha ḓo sala tshipi sa mutambo na the blue monkey Singapore
4: ni kolwa wa ishwa chando koma samkelo masemo jana mtajukare oko kasimino fina sport ke chanduko ya Durban City
2: ndo ndikona bvo zwiamba na bili ndiko muamba musi wana masaiko ndako musi khamusi vha ḓo kokodza musi wana lubumba ndiko sedzo ri sirino yanga nne ndi vhona ungari nga ngire kha tshanda tsha monde o vha khou tamba ngo ndi enene bola dzoṱhe dzine a khou dzi takula ra sedza hola musiku wavho tshi khou ya kha timu ya Orlando Pirates o vha khou shela mulenzhe musi wana sirino kana a tshi tamba bola u tamba bola ina vhoni na nḓila kana ina vhona uri i khou ya gai fhedzi zwi vha uri zwino ri khou tea u vhona ṱhanganelo ya musi wana lubumba na maseko singa bopa vhane vha na luvhilo vhoṱhe
4: Roja na karutano choru nero baba bubele. Rutano chomaru chiyama kumone. Yobai kupange inangeye. Oyodo mutabongo petwa trima shepo. Noto Orlando Pirates noto Durban City manager ndi kana hoko ima rateyo ya tenela sheshe ora ino go machipe da china chama cha Durban City ako to doi kuma u kwa malaho yeno ba tika te ba Orlando Pirates ba chi ko re ba tu ka ba pa sa jire ba ko to ta su ne ne se koro ore ba ko ne ne u konda duba li ne la ba ore e duba la na mosi E cade lá na tola da parede no Tote Vencete. Olha, não está bom, já pegou a prima, Chico. asare opa mapara nengo ngamwe chinata tebenzete ukachapara ngamwe chachamane baita pano panda ahone bo maida abataita zo reseto zita kabone ngandira yote tetswaho are no lalera no lalera bewe bachapeba newa baorani bachapeba mama tebenzete Gomba ngei na ngei Asonga suare Mutro bonga ne akama Kebensa kedi mo kalele Ben Yusef Bona ingo mo matibeba Sina chama chana na parete Ingo chana pole Ingo mene kwa nyara sene Ingo siyama Esi pati ya we Ingo tedetwa Not not Ako huba mukubwa tina che balanda pareje. Frederick Nassare. Ori batembeba weka bapa. Para iko chuo baika bwata kwa sibili bili. Ndoko machilika kachemese. Sibili bili. Abu tsanta kalo. Eti para ya wepo na tubo. Kuba ngai na ngai.
2: Samba pati mwe vyaita kukakika chipinda chayo iba yo fura yanga chine chipinga nichipinga chine chimelo nparete echi chikala yebeta echi chimisa pedzi nibonanga rina hezi bili bili hapano ni orera ukora ura boda anda kwa buno ine iranga mlejo wa chaula ine aingo tena obona mtambi kachanda chawo chaula ane abori oba akopizerera mbutuma ane obano jena boxini oba akopizerera
4: Bora ele com a chegada da cabeça ter. E com a canela para engasar ele, ele canta para o sumbe. O coche para a cabeça tira com a chegada da cabeça ter. Vai para engasar o para vai para a cabeça para o coco, vamos com a rima. Não me tira ele. Que o para engasar na sua mão zero se. Olha o banco na mão do doutor Rafa Pule. No banco se da gente. Muita cara se. Se bem se. O coche para o coro para engasar o chegada chave. Se bem se. Me tira ele. Se bem se. Uga chapolo kwenye kwa siyama wa mwishu na chalo na parete Achapolo mwishu na kasama Mwantiane Dato mwishu na chalo na parete Rumana pula mwishu na kateva nseke Yasitura kamre jana chamonde Kamre ne Yata kane kila pora Masi mizupaka mtiane Apa chapolo mwishu na chalo na mwishu na kateva nseke Mwane kwa tuto mwishu fiyarsek Ewa mwapomuno Sibili mene Yara mwakona hasare Ya pesarayo Fernanda. Golayo Fernanda ye yaba ore. Yaba chko yaba parade. Ukusira te kwa muti kwa kokipa. Uto taru cha cha nyara tanet. The Queen of Sport. Dira ya muti ya utiba. Utaya lana parete mukomodi Wakua mila pora Ita kamato Nanga mwababuno Atevansate Aya ipisa Yama techiwe la pora Rumala kama mwana msumbe Manila shandu Manila shandu kwa kama poro Kwa kama wana pase Utadora na mdami Nanga mwajika chala na parete Umesa na pora Nanga mwajika chawe Kama uruka idoda Nanga lokal chagansi Nanga uruka idoda Kama na mwaka ijia Arima kambi Kama ya pamba Senga mwaka idoda Ya umisera amarahu. Not not. Asare. Obas komisere alangangana. Ezi asare ene are parade gai rumana ka sankelo. Ya opala bagai toa ka sini na sikere chakai. Mucha mareko manna kanaka. Unga ho chuba mucha karase. Ihuna ho. Kavani. Ako te bachi tere. Kailo, not not, Pinoso.
2: Rase zafno shakwekwa fnongolano parete ine iku ya yote zino chieka Deben City. Ine wa kombo kwa ni kumongo rase za Deben City chibi ya jino. Wasongo wa ngoru na msuwa na maseku, na msuwa na lubumba. Chibi ya jino iku tatiranga basambi wabili jino city. Msuwa na lubumba na msuwa na maseku. Ine ingawa kombo kumakane, ingakori wangata sinonga mbrota seriwa. Parete singa bobo.
4: sikhamandla ukuyikebada yobona thinina bobabungo kamandarathe buthuma yakala yakala oba atsholinge cha uri ayikhathe ilabora narasana sikhamandla amunjeni salamu siko yarisiza jabora buthuma Amo fanela opora e il cuore è così utile di arcicia Amo come la ione e ci ha capabuata Nyara se ne putuma Gabe aita cure e musio terremuza mambure Vai pisa isa tu porra mo te cerisci da Siamo nga somi Pino Sport
2: Singapore, ndi mwa bola leka tendori ati dimuri mbutuma achira oba songo sedzana ngori andopono ngaro achira oba kotendori eikora ati dimuri oba songo zvazvo runa mutuma parani inanga uri heila bola arari obo ira osedzo uri kokotoisa ngeni kachanda chaula chamurinda muno adhokora
4: ikati makomba nge inange yeparango machivita tata benchete ikotanganisira paranga sebelebele kabola ko ikungurusa kana mara musumba uri vatambi vawe kavata butuma vako mujera bora usumetsa uri nge chichipinga akota ba chitere mari kota punira pamba ukaita oda nyara sana ne china chini ko chepora uri vatambi vawe kavata makone john makone sto chepora yamba dikunguru ya kanyara sana china yamba tina chana na parese pasa wengo tetecho bora china sana chantabi yamba dikiwe ila bora kabola ko pu Rumah kan beberapa kumetai, di kumetai mandai. Ya ima flaha, yolah ada malam no parej, kino sport, sepan berani.
2: Oh, uko pisa mutambo noni, ganza ya bayo awal abang kaya basuana. Yolah no parej ogi di mangoro lepas di depan sisi na ibono di muslak para bora. Bakanda bora bayi maba polisa mutambo roro sudah berere sur abang kaya ogi di macho tekarta. Bravo Billy Pets, ora le perto un gambori, quasi buona sera bambana, buon gudi suri, ricordate scorro, pezzi, vago l'ingezzo di patati con la zeo, ne uo, buona sera scorro.

0: Hello. Hello, hello. Kha vha mpfesese. Ndi khumbela uri vha nthetshelese. A thi tovha na xenophobia ni luvhengela lwa vhabvannḓa a si zwone. Vhone kha vha thome vha pfhe zwine nda kho amba. Kha vha thome vha pfhe zwine nṋe nda kho amba, please. Zwine nda kho ṱoḓa u ḓivha thi, zwine nda kho ṱoḓa u ḓivha zwone ndi zwa uri muvhuso wo humbula u ita mini nga thaidzo ya vhabvannḓa, ngauri hu na vhane vho kona u ita dzi ID bugundaula. Vhathu vho kona u silinga bugundaula hedzi dala. Kha vha nthetshelese. Okay, vha kho ṱoḓa u fhelisa ID dala vha shumisa mini? Vha ḓisa biometric devices ndi mini zwenezwo? Ok, vha ḓo to sedza muthu ane o muthu ene muṋe. Hezwo zwi ḓo thusa, hezwo zwi ḓo thusa.
1: Muthu? Hey, muthu?
0: Mini na?
1: I told you uri hafha nduni una vharathu vhanga thi. Iwe u kho ṱoḓa vharathu vhanga yo fariwa. Yo amba nga funo
0: thi.
1: Yo thetshelesi yo dzula
0: pala. Ni songo nyitela, ni songo vhuya na nyitela muḓini wanga, ni songo mela mananga muḓini wanga, ni songo mela phapha muḓini wanga. Ni songo ndzhenisa maipfi mulomoni. Ndo zwi amba ngapi uri vharathu vhanu kha vha fariwe? Nṋe muthu danga wanga mulomo? Ni songo mpengela, ni songo ndzhenisa maipfi.
1: Muthu mindi kare ndo dzula pala, ndo thetshelesa everything yo amba thi.
0: Inwe, Yusufu.
1: Yo amba nga disinofobia watu wanu.
0: Ishi, vhathu vhanga, mudzimu wanga. Ini ni kho ṱoḓa mafhungo usina mafhungo. Nṋe zwine nda kho ṱoḓa zwone ndi zwa uri vha eni nga vha vhonale na u sumbedza uri vha na dzibambiri dza u vha pano. Finish and clear.
1: Mara why wo fonela muthu muṅwe? Wa ni tsho vhudzisa nne muna mapungo.
0: Yusufu, Yusufu.
1: Wa ni songo vhudzisa nne.
0: Yusufu, nne ndo neta nga humbela tshithu tshithihi lunzhi lunzhi. Ili fhungo ḽa uri avha vhathu vhau vha bve hafho luperani, ndo thoma zwi amba lini?
1: Mara muthu yo shuma muhashoni wa muno wena. Yo shuma ho mafesa. Yo shuma ho fara mafesa na.
0: Nne,
1: you give us pause enemy only.
0: Nne ndi tovha muthu rapo. Nne ndi.

0: Rova muzura pono to dashuji changa ngona.
1: Yes.
2: So muthyo to reporta na mapolisani.
0: Inwe.
2: Yo to reporta mapolisani na.
0: Listen.
2: Yo shuma mapolisani wena.
0: Le zwine nda koita ndiko tsireledza iwe na nne mune nga uri hoyu mudindi wanga. Niko tipa. Ha ndi pfi muzura po wa Afrika Tshipembe. Avupfi ane a do wanala ana vhathu vha vhabanda vha sina dzibambiri. Niko pfa uko farwa zwino kwetani.
2: Muthu yo ni share something. Muthu

0: Emta ngatendo kaizawa.
1: Zaman.
0: Ezindi chamba na initi.
1: Fumi.
0: Niambe nonsense. Nonsense zawa. Tili machaka chaka ne mangtanga. Nkomforendere mini. Tili machaka chaka na duwa na liti.
1: Enfant.
0: Nifu ma milioni nne. Ende ndafuna ne. Natafene ndingaifuare. Anuwa ne mangtanga.
1: Endra. Nerwa mundinga simu ngurifums. Atinu chere dia sevisi nengolfa. Binulisa mbe vatuni, ati fari nezo. Diba jiboy batanga isa nomboro bakare va gaming. Mifano wanga.
0: Mtange.
1: Don't mean.
0: Don't cho kanga nyeza mamtanga nikomfa. Richanu kanga nyeza. Rika diamba ye. Zwiswa ba baby ba nezo. Ba baby ba toni pi wa mamtanga. Chirani ndi nipe advice nikomfa. Ende chiko nipe advice nga urindo nwa halu wako tsinene. Ba baby ba toni pi wa. Toni po ya nui gai namtanga.
1: Abunga bonongo ro kwambu momtu deti amuna ane momuntu ningofa em tanga em zaman ane momuntu riyazi diba zo filu ko lam to dusha mani ngantanya ini momta
0: no
1: riyazi fili momta
0: em tanga ndiko tsianga bana ndiko tsese
1: ndi fili
0: ndiko tsianga ni ribo fili momta
1: em fan akare me fia ogofa ndiko tsie shoso zo ogofa. Because they shot Zoba Mamfana, did I mean?
0: Did
1: I pick a gimme one for no one?
0: Shot Zoza mean in a cotton. Must not Zindo G, old and come for the Kormin. And there and a fool and a brimisa in a mumara mankam. Ding a mumara, my brimisa, no one under G, old Lamor, not Benach to Amber, Wako Zaluranga, not Purilia Tever.
1: Ela, fun. Ndirik la jivenda cha waka iminyana na jivenda cha wakura enge ingosfa. Ndirika mwana wangazo wakura enge la hono kosfa. Ndiri ningarwa, nrarwa, randa za tukuwe. Ngomfa, ndiri ningarwa, randa za tukuwa.
0: Ngomfa alo renge li wati. Ngomfa alo renge li wako simnani. Hei ndi muna. Muna za gaina. Arana ni muna tira. Mabrimi sasa nga sideka miyako to da sefizi.
1: Ela. Mfan. Ndiri na usi rujna kamba zone, si? Ndiri mabrimisa nga si deka ini mamfono wanga ngosa. Ndiri api mabrimisa hali zhukwa vava. Atambereka zhukwa vava, brimisa.
0: Zhukwa vava nukwamba
1: ndi? Ndukumpa ini mumta. Ni zhukwa vava badri mumta gaini. Ndiri mabrimisa ndi miya wananga. Ndiri ya diba zuri ufuji shuhani. Mabrimisa ndi mutu anet ambrazi loji. Kazi loji kuwa ane nukorifa. Na madendere. Ndiri mongo usio osomba aningi hei. Ndi biri hoi.
2: Harwani auto di mutu wa mbiru tete. Vaseke neva du utotela. Aba upulela zupiri. Watu imiranga ito litii. Retanga na machelonga lautaro.

0: Chimwe chipinga vanga pararedzeya vafiriwa nganganeya yashu ine vone vaifunesa ya ndiyo nemini yenei. Zvino hai pasongoisa mbiru kure ngauri svondaha imwe naimwe musi ichitori fumi na mitano uye anefala kha awara ya vutano nga madhaucha. Rivabvisera mutevhe wa nganeya dzotambaho vhege yoṱhe. Zvino ha vone a vavhulele tshiṱitshi tshine vone vha tshi funesa vha ḓiphine nga nganeya ya ndiyo nemini yenei. Phalaphala FM.
1: Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houno ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
2: Aye, Phalaphala FM na Thobela FM. Aye.
3: Hey, ke nako yela ya go keteka bohwa.
2: Mbeke mushumo ya TV. I hasa twi. Na mbeke mushumo ya Afrika ya dina leri. Eh ndi go raro ndi TV na Afrika ya dina leri.
3: Go thoma ka iri ya botselela mathapa ma go fitla ka iri ya senyane bosigo. Mo kibela ngwana wo, wa le tshatshila le sibe senyane le wedi.
2: Afrika ya dina leri na TV. Tsona meziwa ka tsoba heli. Bo maine ba shukheba. Prof Mahlaela bari ri rothe ka tsoba heli.
3: Le sikala hlaelo a ke le nana ole la go ikgetha.
2: Ba tsanga nana bo howe. Na hoyu ke mo kwasha. Happiness Mark.
3: Nana ole le tshekilo e ke Prof Mahlaela. E kgokagantshe le yena ka nomoro ya mogala ya 076 512 2257. Giri nomoro ke 076 512 2257.
2: Kana ka WhatsApp 063 393 2727. Shikagara apa bone ba ḓo thusiwa. Muko ndi vhutshilo.
3: Thobela mushati ndandu.
1: Bunda Maria, Kruger National Park, Malamulele, Salema, Harambani. Phalaphala FM 87.9. Variwana na ka app ya SABC Plus.

Kutevera ndivadzo dza dzimfuma dekwanano dzine dzava dza u fhedza kha ino vhege na kha ano madekwana dzi tshi ḓa kha vhone nga tshililwane lufule ḽo kovhela. Nga mbilu vhuṱungu, Phalaphala FM madekwanano i ranga ngo vha ḓivhadzo prapano shangoni ha vhomashonelo Eric Rocco vha Tshaulu Majamu, mufu vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha a 10. Vha vhulungwa nga Mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Tshaulu Majamu. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Agnes Rocco vhane ndi mufumakadzi wa mufu, na vho Philip Mabuke mukomana wa mufu. Vho Kubani sa Netlungwane vha Hatshavhane na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 13. Vha vhulungwa nga Mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Hatshavhane. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya pfubva kha awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Dorin na vho Gift Makuya vhane ndi vhana vha mufu. Vho Malindi Johannes Gedeja vha Maibani na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 13. Vha vhulungwa nga Mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Maibani. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Mulongoni Solomon Gedeja na vho Mukondeleli Gedeja vhane ndi murathu na ṅwana wa mufu. Vho Ndicheni Richard Mahani vha Biaba Mapakophele na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 12. Vha vhulungwa nga Mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Biaba. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Zwiyangwesi Robert Mahani vhane ndi mukomana wa mufu, na vho Ndanganeni Mahani ṅwana wa mufu. Vho Ndavheliseni Nomen Ramukosi vha Tshinapfene na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 5. Vha vhulungwa nga Mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Tshinapfene. Tshifhinga tsha mbulungo ndi ya pfubva kha awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Ledia na vho Tshianeyo Chairman Ramukosi vhane ndi mme na khotsi munene wa mufu. Vho Mputseni Netsianda vha Ngovhela Thondoni na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 14. Vha vhulungwa nga Mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Ngovhela Thondoni. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Ṅaledzani Ramaremisa na vho Aluwani Netsianda vhane ndi vhana vha mufu. Vho Zwiyangwisi Joseph Nemavhulani vha Lwamondo Tshifuranani na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 5. Vha vhulungwa nga Mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Mathule Rovers. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Aveyane Nemavhulani na vho Nkhensane Nemavhulani vhane ndi mme na mufumakadzi wa mufu. Vho Ṅaledzani Phungo vha Phiphiḓi Shonisani na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 10. Vha vhulungwa nga Mugivhela wonoyu fhethu ha mbulungo ndi Phiphiḓi Tshandau. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Elisa na vho Tifhelimbilu Phungo vhane ndi mme na khaladzi a mufu. Vho Ndivhuwo Zanziba Mashandule vha Manini ha Tshikovha na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 13. Vha vhulungwa nga Swonda yeneyi fhethu ha mbulungo ndi Manini ha Tshikovha. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Tendani Tshikororo vhane ndi murathu wa mufu, na vha Vhatakali Mashandule khaladzi a mufu. Vho Pfuluwani Dzulani vha Mukula na vhone vho ri sia. Vho ri sia fhano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 13. Vha vhulungwa nga Swonda yeneyi fhethu ha mbulungo ndi Mukula Tshikavhaveni. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Takalani Violet Makhado na vho Thomas Makhuvha vhoṱhe ndi vhana vha mufu.
Boruvengo ana rambuda wa kuvi blog B na wane warisia. Warisia panoshangu nunu mwezi una maduba fumirati. Vavurungu anga sonda yene ye petu wa murungu ndi kuvi blog B. Chipinga cha murungu ndi ya warajavuratinga machuruni. Vadiba jiwa rufundi wa selina muda una watovu wane rambuda. Vane ndivana wa mufu. Vole nadi mpapuri wa harati diri. Na vune vorisia. Vorisia panoshangu nunu mwezi una maduba fumina. Vavurungu anga mgivela unu yupe tuamburungu ndi harati diri. Chipinga chamburungu ndi ya warajavuratinga machuruni. Badiba zivarufundi wa Desmond mpapuri. Na vune Daniel tovakale. Vane ndi vakoma na wa mufu. Voka tuchero Christopher Chirema vaitsani. Navone vorisia. Vorisia panoshangu nunu mwezi una maduba fumina. Vavurungu anga mgivela unu yupe tuamburungu di mature. Chipinga chamburungu ndi ya warajavuratinga machuruni. Vadiba zibarufundi wachuwela na voelewa ni Chirema. Vane ndi karazi na muratu wa mufu. Womu kacherwa marema munyayi wa amutoti na wane vorisia. Vorisia panoshangu nunu mwezi una maduba fumina. Vavurungu anga mgivela unu yupe tuamburungu ndi amutoti. Chipinga chamburungu ndi ya warajavuratinga machuruni. Vadiba zibarufundi walindelani chikomba. Na pochiriro Robert Mbobo vane ndivaduhuru wa mufu. Votaruganyo nechisumbewa vachikunda na wane vorisia. Vorisia panoshangu nunu mwezi una maduba fumiraru. Vavurungu anga mgivela unu yupe tuamburungu ndi chikunda. Chipinga chamburungu ndi ya warajavuratinga machuruni. Vadiba zibarufundi vonora na vontevereni nechisumbewa. Vanindi mme na mkomana wa mufu. Vobaranganani Leslie nechiswinje valui Trihat. Navone vorisia. Vorisia panoshangu nunu mwezi una maduba fumiraru. Vavurungu anga mgivela unu yupe tuamburungu ndi lui Trihat. Chipinga chamburungu ndi ya warajavuratinga machuruni. Vadiba zibarufundi voruambo dorosi nechiswinje. Vane ndi mufumakazi wa mufu. Navo Samuel nechiswinje. Muratu wa mufu. Bo ana mkondeleli mukwebo mutego batwinga na bone vorisia. Vorisia panoshangu nunu mwezi una maduba fumiti. Vavurungu anga mgivela unu yupe tuamburungu ndi twinga. Chipinga chamburungu ndi ya warajavuratinga machuruni. Vadiba zibarufundi wa makasi mukwebo vanende karazi ya mufu. Na vurudzani mutego mwana wa mufu. Vochina kao nefale vavudimbiru na wane vorisia. Vorisia panoshangu nunu mwezi una maduba fumiraru. Vavurungu anga mgivela unu yupe tuamburungu ndi vudimbiru. Chipinga chamburungu ndi ya fuva kawarajavuratinga machuruni. Vadiba zibarufundi wampezi sene na wumashudu nefale. Vane ndivana wa mufu. Bo asine Rinet randima batenjeni na vune vorisia. Vorisia panoshangu nunu mwezi una maduba fumina. Vavurungu anga mgivela unu yupe tuamburungu ndi tenjeni. Chipinga chamburungu ndi ya warajavuratinga machuruni. Vadiba zibarufundi voelewa ni matizeva nindi muratu wa mufu. Na bo maputi randima mwana wa mufu. Bumbura yeni Filimoni tizikoni vadzingae na vune vorisia. Vorisia panoshangu nunu mwezi una maduba fumina. Vavurungu anga mgivela unu yupe tuamburungu ndi dzingae. Chipinga chamburungu ndi ya warajavuratinga machuruni. Vadiba zibarufundi vo Johanna na vo Emanuele tizikoni. Vanindi karaji na mwana wa mufu. Bonde fera ni Thomas Lipadziva Padzima na vune vorisia. Vorisia panoshangu nunu mwezi una maduba fumiraru. Vavurungu anga mgivela unu yupe tuamburungu ndi Padzima. Chipinga chamburungu ndi ya warajavusumbenga machuruni. Vadiba zibarufundi wa Gladys na vuma Grete Lipadzi.
vane ndi dzikhala dzi dza mufu. Vho Silas Madambilishi vha va Strader na vhone vho risiya. Vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 10 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo petwa mbulungo ndi Strader. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Elena na vho So Lelishiva vhane ndi mufumakadzi na mukomana wa mufu. Vho Phophi Tshinyalani Mashige vha Madombidzha na vhone a vha tsheho. Vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 14 vha vhulungwa nga mugivhela wonoyo petwa mbulungo ndi Madombidzha. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Michael Mashige vhane ndi ṅwana wa mufu na vho Chimangadzo Mashige ṅwana wa mufu. Vho Fatuwani David Makonyororo vhathengwe Tshitunguni na vhone vho risiya. Vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 15 vha vhulungwa nga Sonda yeneyi petwa mbulungo ndi Shaka dza Thondoni. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Vhonani Tshivandekano vhane ndi muḓuri wa mufu na vho Rembuluwani Mavhungu muzala wa mufu. Vho Vele Nne Tshikweta Ṱhahale vha Tshivhulani na vhone vho risiya. Vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 12 vha vhulungwa nga Sonda yeneyi petwa mbulungo ndi Tshivhulani. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Ndifelani Nne Tshikweta na vho Tshianeyo Nne Tshikweta vhana vha mufu. Vho Mulisa Elvis Tshivhula vha Tshino Hanesengani na vhone a vha tsheho. Vho risiya pano shangoni uno ṅwedzi u na maḓuvha 14 vha vhulungwa nga Sonda yeneyi petwa mbulungo ndi Tshino Hanesengani. Tshifhinga tsha mbulungo ndi awara ya vhurathi nga matsheloni. Vhaḓivhadzi vha lufu ndi vho Amos Tshivhula na vho Lavhelesani Tshivhula vhane ndi mukomana na ṅwana wa mufu. Dzo tshimbila ngo ralo nḓivhadzo dze ra vha ro vha farela dzone madekwanano dzine dza vha dza u fhedza kha ino vhege u bva kha nṋe u swika ri ḓo dovha hafhu ra ṱangana tshifhingani tshiḓaho ḽo kovhela ndaa.

0: Kila zosino hande fumi na mibili fezu kwenye soya ngini kawarashi ya fumi na uti hindi para para FM ya kuprasi ya kasho ya Afrika Shpembe. Ndo ambo na chibi ya po ndiko jena ngini china nesengani hapala ni nema unga ni straight unene po vahon dindele ya zira po doko nila nema unga ni barati bluwa niko rezo wa mara ya kiri ya zinoni rina ngini mronga chipinga chashu aro chifi rukoro matomba kuma kuma hii hochipo chikorulo wu push skoro corner ay doko nila wuna wuna hii dele.
1: Hey, who are the music? Mungazi waone ucha uchivisi waru zubono waru mabudoto aidiyo.
0: Wawa ito shumaila aidiyo be wamuriloni. Ujuka fedo waone utasabantwana. Ore bantwana wadori eh. Namu bono la ubiandi garabu, ofara chitaira. Uu onendere, inga mure kichwe chifinga. Usatuba.
1: Naone, nichifira na antoto zifori nengase fokesi ni nambara gebizi.
0: Atura aboni ura, o aini iyo.
1: O aini.
0: Futi naone. Hey, ndere ya sirafo. Loko wala ninga wafuchi ino anese ngani na musu?
1: Ay, na musu ilo toko wala sabudi. Na musu ndu wabudi. Ya uto wana zimwa ya usura nendizi zoro seda zine. Wawaka azuri hii. Ite riba tuwa asuwa kutambula mawazi uti pamanda batuwa kwa isara. Batu kabadi togo mele nguya une havana sirafo na wukuma.
0: Obu ya zozu nori kabege ila kurani nga manda dokotera ina lako ya kayo ndubege kurani sanga manda uya waila ya honesha angu rara wilesa hilibe pala para para FM zino zitavi na mini minasuto de bako tamo divorna rianga ipuri the blue one ichipo shika wege dao iwana rozu zanyea mirenji yoru ugei kundo zishikona uyange inangi zisa remi ndura hawa dhe pindu ura dokotera ni maunga
1: kakaliru narizika zitulicha manteki manchena reka kiso shera bukubwa nero tambura
0: bon achi kubwa asho na bukufira ite min achene nga manda
1: achene nga manda bukufwa shiri wa shiri wa shiri la umala ze wafala kagua
0: hey
1: la umana vula bukubwa
0: hey
1: liwe lido

0: Ripembera mwedzi wa vufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfhesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ripembera ṅwedzi wa vhufa.
1: Na nyimele ine wa wana vho mutuku vhane vho bebwa muṱani muthihi vha swikone vha vha kha mbambe wa wana muṅwe na muṅwe a tshi ṱoḓa u vha ene ane a funeswa henefho muṱani nga vhabebi. Nyimele heyi ya swikone ya vha nga vhusvina vhukati havho wa wana vha si tsha anḓana, zwine zwi si vhe zwithu zwavhuḓi na luthihi lini. Mbekamushumo ya Ambani mihumbulo yanu i lavhelesa mbambe i re vhukati havho mutuku vho bebwaho muḓini muthihi hune mbambe yeneyo ya swika hune ya vha nga vhusvina wa wana zwi sa takadzi na luthihi, na zwa uri vho mutuku ni nga kona hani u fhaṱa vhushaka havhuḓi kati ya vhuiwe na vhaṅwe vhana vha hanu. Ndi nga ḽavhutanu ḽino ḽa ḽafumimalo khubvumedzi nga awara ya vhuvhili masiari ni na khonani ya vhuiwe musi muvhisumbana kha Phalaphala FM.
2: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
0: Hafha ri vha sengenedza nga dzone dzone dza lufuno, ri tshi pandela matsivha a ḓuvha, ri tshi enda na vha re magondoni, ra shuma na vha re mushumoni.

0: kona dzi 26 September u dzhena ndi 150 randa vhahulwane na 50 randa ya vhana. Tikiti dzi khou wana Ticket Pro na Compu Ticket. Magete a ḓo vula nga 8 ya matsheloni ḓuvha liṅwe na liṅwe.
1: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens, hashtag ahuna usala.
2: Kha zwifhinga zwikonḓaho musi vho xelelwa, thikhedzo i nga vha phumudzo khulwanesa kha vhone. A vho ngo tea u livhana na mathada a zwa masheleni musi vho xelelwa nga vhafunwa vhavho vhe vhoṱhe. Ri a vha fulufhedzisa. Clientele Funeral Plans i badela hu saathu fhela awara dza 24. Vha nga katela miraḓo ya muṱa i swika u 13 kha ndindakhombo nthihi, zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa, na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni. Ha Clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo, vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo. Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo i wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Hey! Ndi Phalaphala FM.

0: ndemso kota ngane nemone Tony Braxton na Msuana Baby Face late roller coaster vari chimwe chifinga rufuna rono khoriya ro nthantha vhulegede geni ngeni ndi mafunga ndiri khou sona ne pori ne funa vho lendo auna munwe zwari poru zwari chakata a chimwe chifinga khoriya ri fast fast yangeni ndi yala mafungo ra ai ni advani mino mtu wa mzimu vanika ne ndi chendo rali no ndi so vhuya ndi songo amba nane ndi so chan tingira non tingera ai ngo block you never pindu cha kezu la chona chimwe chavhira mugolani ro blogorana vha ḓi vha lufuna rone ha zwozne khele ndi fumbili thani pits rosi ya warya shuya ufumi na vuti 0863002503 ndi afuna na mutshile se ra davidzana hone kene number alongo kovela nai
1: ramaki
0: ndano na
1: ore ninga
0: vha ḓi vha ndani kho to osoko ro ḓi vhumba pa ndindo atendira nda vula thingo afho muthu nda thoma jina ndi vho ravu ravu nga uri namusi tshimo yavho yo wina
1: ende kotole kotamba zwirene zwa kukuma
0: handi to zwidora hai namusi na mapedza kopi anga vhoni tshithu vho ravu ravu ndi vhone vho ḓo vula tshikolo namusi
1: a awana zwiwe ri to shotisa tshithihi manje ro dhuma nga 3 no thoma
0: ana zwo ngo lingana na vho ravu ravu
1: a ro shotisa tshithihi manje ndi nga to ra zwo to tamba vho zwavhuḓi ndi kona ro dia 3 no
0: vho ḓo zwo fhira fhala
1: nga
0: vho ḓo zwo fhira kha zwivhili
1: pole
0: yo kura zwivili manje zwa zwiraru are there lokwane nga fu
1: lokwane zwa kuti badi manje na mucho wa mvula
0: oh iko yo vhuya kha mchope chope
1: yo vhuya to tengo mudzi mai kweta zwitamba
0: hai kha sheredza maruva vho misi singane kha vhadzadza na vho ravu ravu
1: avhani ndi to thoma nga vhene vhando no dowela ho vho miari vhwani avhani u fumakati hafha la mela ndi kumudza nalo a tshiri vho dana lo lufule vha tshi khou bva nge ya mashavhatanga vha tshi khou ḓa nga henefha ravuravu ngao
0: khezo vha ravuravu
1: a tshiri ro ri tshi amba ra ri ila ice cream arali ḓo tou dzhena zwavhuḓi itiwa mini phumuliwa nga mini
0: hai a i phumuliwi nga tshanḓa i na kuphumulele kwa hone ko dedeziwaho
1: ya ndi zwa vhukuma kwane kwa vha na star a vha ri ndi to fara hava vhana vha mme anga avha ndi thome nga Fred Bona ndi vho mudadzi wo Peter Ravuravu a tiri vhanefhala mudzedi ndi de nga hava ndi lwela vanda langa ndi kolikoli na ravuravu rambau hafhala ntabalala ndi de khoi murathu wanga ndi magala hangwani ravuravu wanefhala kanana
0: kezo
1: hoyu Jimmy ndi ene las bono
0: kalikovhela vho ravuravu
1: a ri nge ni lumelise nga maanḓa uri ni mudengesa luṅwe uri ndi ni lumelise
0: ndo livhesa nga maanḓa a vhe hone Jimmy
1: u ḓo vha hone a ri takale a khiri
0: ndendo na muzezi wa munyani lokole kha rize
2: the blue one
0: mthombe
2: a ri mini fhedzi
0: ndi tharu ngeno nge yovho
2: ndi tharu
0: zwonaka
2: o vhuya kho tharo tondwa
0: ai kho tharo tondwa
2: ndi kale
0: ndi tshikhala
2: ndi kale man
0: ndi atenda vho vhuya ndo lugisa na mafhungo a thikiti dzo ya ngini dikitani lo lwanesa
2: na zwina
0: zwo naka nga maanḓa zwo kha vha ḓe navho vha dzese na vhokodzi ya rotondwa
2: a vha ri ndi tondo nga ṅwana nga ndi rotondwa maga dzanga ndi tshipiti ndi mpunesa luṅwe
0: kezo ndo livhasa nga maanḓa vha rekona vhuḓi atera
2: nani
0: ngeo tama ya ndendo na kazi ya roto ndwa muzizi wei loko wala wamiya nkari zezi
3: kuluma ngi
0: ndendo na
3: utana
0: ahai dhundi taru nge yobo
3: na vendo wa wane man
0: rodi wa sanga manda thomori
3: nda
0: mhm
3: ne man na nato oto na mpura nga pa Newcastle
0: nanga wa yoshika nanga pa Newcastle na ba
3: Newcastle oto ma pa usiko te amuro ba duwa lo tela na mwati na zime kika deto vayi to raro
0: iko roha nangene Limpopo Fitz
3: Limpopo una?
0: Una chitoma.
3: Arde ya sa sa rwele to sit.
0: Zezani na. Ai, tomori. Dali na wa thamu yanga funyu kasel.
3: Iko pa mara ura wa tiko. Vach ka bori. Suru dera bare che pupu mulo ga mini.
0: Oh, yesu ni komulisa yone cream wheel. Ni komulisa suru bere no noto taka cream wheel thomori. Ya salela ani pumuni nga magunwa ya zwanda. Ni do huaya mu muthu milomo ino no wana ndiri. Hai, huna kupumulele kwa hone. Ni mfone ndi do ni vhudza. A u shumi chanda u shumi labi. Huna kupumulele kwa no godiriziwa ko funze yao. I was like,
4: I'm going to go to the house.
0: I don't know.
4: I don't know.
0: I don't know what I'm saying.
4: I'm not going to be able to do it.
0: I agree. Manya the Nerko Rata, Mania Dio.
4: What was the idea of what my
0: tenina manyadi mzwara man ne ko twatama oti asa suke zwei laveke ko suke ino vege itelo ri hei laveke hi sukono chimbira zwithwa ngeni edamun
2: anga davege dawo
0: ni ya songo vya davege ni songo rutule dzela ino rodo do dipina
2: ini ndzana mo tsopela vhe
0: ndana vho mzwara
2: ndo thoma nga ho lu eriki tsoka Eriki ma bishop ra chi uru banga cha wero oskandu uru rini ni marango ngoma
0: o prane pa thomori
2: o yu buru zuru
0: ne no foka ne fo
2: aje buru ko oto ko nga thamu na ya black ko na thamu ya mama tedi
0: ala e oro buru ko bulo bulwane
2: ala ya black ala apo apo ngobo wa mutu na mate
0: ndiko avo
2: e kambyo o
0: Ndwaru wa man namusikezo ni vana.
2: Ya kona nguma kulukura ngira buruku.
0: Kezo mapedza kope.
2: Asefa nga ubu Kriste na marado mabala dzinga. Ndiripo.
0: Mariko na mathake ntama yanga.
2: Ya.
0: Muzes wa mian lokwa rakarze.
4: Ai lokwa fa uri ni tamanga.
0: Ndondi tar vali lunga yovo.
4: Ah ngena kuto njaka man.
0: Zonaka.
4: Yaiko pera pera.
0: Ah ndi chifunga cha avari techere enyana.
4: Itezire ena na nkaza fasi ma. Itawe kufungu dana mufiso.
0: Na buse.
4: Ngumo ni mefatu watakela o.
0: Kezo kama dena abo.
4: Ndiwa tundu kama kwa Edward Adantos na maungane. Dada na rume sama na ngare kujinete mweru. Na wajinete na wajinete wa mtabuli. Na tefra mia kwa kwa zimbiwa na pramatuwa ikana zimbiwa. Ndiwa libuwe.
0: Alongo kwa wadabari ru.
4: Tombe
0: nemuzezuwe loko vhara vhamiyana karzef.
5: A blue one.
0: Ndenu na uri ni.
5: Tanga ndu na blue monkey.
0: Ke zwo mukomana wanga.
5: Ah ndi sporo kai 1 kai 2 kai rova nga pa midway blue monkey.
0: Kai 3 kai timini ya bezila.
5: Ah kai 3 kai kante ka na blue monkey.
0: Kai 4.
5: Kai bora nga na blue monkey.
0: Kai 5.
5: Kai
0: tsuka. Kai sikita. Kai
5: tsuka
0: sikita ta blue monkey. Ari nani misi yote ka pa midway blue monkey. Ndi kodiwa zvakawanda spo
5: roga pa midway ngavo. Pa ko shaba zvanda mushuma blue monkey.
0: Hotel cheriwa mukomana wanga.
5: Hotel cheriwa blue monkey.
0: Ndi kodiwa zvakawanda ka shaba zvanda ngane pa riko sedzana havo.
5: Ha na blue monkey kan kendere ndi dzena havo vatevera havo blue monkey. Ndiye na kala la gosi. Ndi da wana nyara rusiye na muratu. Ndi kakati walta masere sere. Ndi kurika rizeze. Ndiye na saye bomo marikana tu. Kula mpo musera. Jezi namba 4. Ndi kurika takare mpo. Ndi fejisere nga muratu. Ndi mburunge ni masere sere. Ndi kala saye bomo akoshi. Blue monkey. Ndi kuribuwa.
0: Mandiko na mudika mada sporo kai wa.
5: Kai chuke robo blue monkey.
0: Mandiko na mada kenya nefo.
5: Oh, na blue monkey.
0: Ndenduna, muzizi, wa mia.
6: Blue monkey.
0: Ndenduna.
6: Ah, lumretari.
0: Kezo.
6: Bapani B.
0: Ai, ye bapani B.
6: Bapani boy.
0: Ane pa mredani hapo.
6: Ane matuka nani.
0: Dita wana butanzuri hapo, matuka nani hapo, zono. Aziko bia za dhivea ya tikiti. Zono dhala wole zorengi wao.
6: Zorengu kama ndamuna mwana bata.
0: Ore afi arnis na yo yange ni songo bela rutu wa rothe
6: ai ana sina ka dekan dekad de rutu wa rothe man
0: ndiazdi wa fani bi
6: ni matuka nani hapa no ni afi yangi ni shawavi kana tukato
0: karza zedao
6: imane dzina vane vha mishumo ni za zwino ona Emmanuel kadirani ba ono gaba kwarani za zwino afu Uwa fo jobeke na fo za zino. Ukatu mshumu ni za zino. Nisa angwina wafunzi bu mpipu. Bu njua lununga po kasa gifti.
0: Kezo?
6: Pa mshumu ni za zino na voni hafo ungo vea. Pindula moho lofu. Nisa angwina strate ke mtuwa watu mafaira. Ubashitibu ncha mbubana. Na zino mshumu ni neno mtu.
0: Kezo?
6: Ta Eric ntaba tsinde mu Israeli wane fa vonda badzi ha vonda ba ifitavu
0: kezo ba fani bi
6: ai ndo sifira ndo sifira nga uno yu Jeremani nene wa fumbiru ya vhononi u sikoroponi zwawe vhononi u fana na vhachada vha sikoroponi zwavho na vhone
0: kale ko vhelenga ne ho fani be
6: ari ni ri dzedze na moyo ko ko ko sendedza nyana mvula
0: e kai na bene hino vhe gori bekeni dawo hi ari ko to dzamvula ni ari ko to khakisiwa ngeini
6: u fumudze nyana buse
0: buse
6: uri ma uri jive zwavhuḓi
0: ri tshi lamulenya ke ri songo dubiselana ni
6: wana zwimwe ngona kutsiya
0: ma dekona ma tekene pho ngona ma muzezi pamya
7: blumeki
0: ndayando na
7: na uri
0: ndi tharu ngeno ngwa zinga yovo
7: ai ndona ala lo sinami
0: zona ka eso
7: hei ndi ngwa zi hanga retani a paro report
0: ane paro report
7: auna zwimwe wana mau ndi ala fara muti
0: kai dana bongwazi ai
7: Niko toba wa mkala wa mnyangani. Mundu merisa wa ndoli wanga manda.
0: Kezo mwazi.
7: Nda hapanga ni hapa chiramba hapa. Maziwa nani hapa la unawo deriki popi. Nda zira kezula unawa inga meri. Ndivo Josepha Tiba. Ndoli wanga manda bluma iti.
0: Mandu kwa na matake nefu mwazi ndoli wanga manda tira.
7: Ndoliwa
0: kamani. Na mafira vega vudisa nefo ndi basile nga vandiru mzesi. Wamiya, lokovela. Ayi, mzesi. Lokovela.
6: Lokovela na bumanki.
0: Mariko na buduri ni.
6: Nao.
0: Ndandu, na butu wane. Ayi, mzesi. Ah, ndi ya wona poru tingo. Aliko to dangandira yoni, nena kuto danga yu ya foto. Suna kila ndi fumili pezi gonyisa. Uya kawara ya shu ya ufumi na bubili. One year for a Michael Jackson, Liberian Girl.

ndi ndo vha mushumo zwirenda. Ndi a wana na bonasa zwirenda. Zwina nongo tswala nne no tswala mudzimu. Ende ni manda no tswala sathana. No lu rita lu na mabulu tanda. Ndi mabada ni luma. Na ni shela nga mavu ndi vulu vulu. Ndi vulu vulu ndi da ni chinyadza.